0: iya nih mo, jay mong property, jay mong property, jay mong imong yung asset ba, imong unsa na ani mo? Oh, kani sa
1: local,
0: pero kato tap ta sa component, po ito ilabot sa highly urbanized, of course, no? Highly urbanized, may ilabot ito mo ng top ta sa component. Hindi rin, kung component itong istorya, number 3 ta. Lupigan ito sa tago, magpanabo. Programa yun, pagkain. Juta yun, 573 taga may nagiging pinja 1 million. Pero kanin siya, sa locally sourced income, anong pasabot local income ba? Kanan? Mga buhis sa tindahan, mga buhis sa ano ba? Monisya. Monisya nga kategori. So, yung ta, number 9 daw, apilong highly urbanized, kung component city lang, ikatulot ta sa local nga income. Pero, unya, magukod na po nato ng panabo, maapsan mo nila ito kay mas mudangan mo ito income kaya natin nagang hotel ipagtuko, nagang restaurant. Nag-homan ni na ng SM tukot. So, kung nagtukot ang kaysa no, kagayan. So, every building mo man, dako ta income, eh, di mo siya uminos 20 to 30 million. Ang buhis ni Choice Katuwek, alam mo, nagkukumisik buhis. Naway labot sa buhis sa Betan Inana Robinson, buhis niya. Agang people's gabayan mo, almost 6 million, 7 million. Ang Res Emporio, nasa mga 8 million. Putang talaga, Robinson, nasa mga 20. Pero, di na siya pareha ng people's Res Emporio. Iha 6, iha 8, muna kito. Ang Robinson is, gabayan siya 10 to 20, sa iya harang. Department store niya, sa iya grocery. Way labot ang tanang tenant. Di ba? Magbayad ba ginag... Magbayad ba kini Rogers? Magbayad ba ng Greenwich? Magbayad ba ng Goldilocks? Magbayad ng Jalibi? Chowking? Tanan nga nag-abang. Nagbayad ba na sila business permit? Nagbayad ba tanan? So, dili lang kayo mong salingan ng Robinson. Kundi ang tanan nga tenant nila. Magbayad silang tanan. So, dapo ato income. Magbayad silang tanan.
1: So, doon ay trust ang mga tao kay mubayad may buhis.
0: So, aking kalaw, magukod na kita ng panabo niya o tagong. Manugay mo, apas na kita nila. Okay. Dagko na magunin sila ng city sa online, tagong. Next, ang tagong next na sa Davao. Ang next sa Davao City is tagong. Dere, Picas. Next for this Picas, panabo. Palit. Muni Davao. Tagong dito pa doon, panabo, this Picas po. Oh. So, nakupod siya kay ang awas sa Dabaw, tumang pulong rin, tumang pulong niya.
2: So, nabati na ito sa mayor sa amin ko, sa iyo pagpasabot, huwag ito na, ano mo, sakto man yun. Kaya, huwag madungagan ko kung congressman, laliman kag naay isa ka congressman magdala og kwarta gikan sa national government kay naman siya pahat gyud gikan sa national government.
3: Automatic man.
2: So automatic man na. Ibutang ta lang na siya 5 million kada bulan nya duha mo di 10 million na. Og igasto na sa imuhang lugar ng 10 million siya ro pud og ang mga tao ana dili ka trabaho kay project man na trabahoon.
3: So, siguro mga higala kani butang lang nato. Magmugna og dugang duha ka distrito. So kay ang katong naisgutan manggod nga bahinon daw. So siguro kanilang atong kuan ha. Pagsugod og aproba, ibutang lang nato. Gi-file og January. Naaprobahan og June. So pag-approve og June mga higala, ma-implement siya mga kuan naguro October. So ang budget ana October, December, October, pilan lang ka bulan?
2: October, November, December.
3: So, tulo na lang ka.
2: Tulo ka bulan.
3: Tulo ka bulan, mga higala. So, katorgurong tulo ka bulan, maura to'y medyo hatagan siya.
2: Pero hatagan siya gamay. Wala naman, kay kasagaran bitaw ang eleksyon. Huwag na ay susama niya na magpahili urbanize ka. Isingit man na nila sa eleksyon man, local man, national man, isingit man na nila diha para pagsugod ana. Sugod na po doog daog, sugod doog lingkod, sugod siya ang trabaho.
3: So, sugod doog budget?
2: Sugod doog budget.
3: Wala, hindi mawa.
2: Pero ibutang talang pagsugod na magtunga mo sa budget, pero pagkasunod tuig, di na mo magtunga.
3: Sugod raman.
2: Sugod raman.
3: Pariho, ibutang lang na to. kuhaan na ito.
2: Kaya ganun man di ay, og, ang imuhang budget, ihatag ni mo sa imuhang kauban. Total, di man na isun siya ang bursa.
3: Kini lang itong kuhaan o kining idea, mga higala. Pagkatunga sa Zamboanga del Sur o Zamboanga Sibugay, ang pangutan na hangtod karon. Ang Zamboanga del Sur, naghatag ba gyapon? Zamboanga Sibugay?
2: Wala, napagsugod ra. Kaya pagsugod na ang iyang budget, iyang share dito. Iyang hina sa kinatibukan ba? Mara po na sa Congress. Sa kinatibukan budget, pagsugod na, imugin ang siran nga, iyang pahat dihan na pita. Kaya imbahin mo na, o, kaning mga munisipyo ha, diri ka na pita. So ang budget na nga munisipyo, diri po na pita. O pagdian city nga, wala kaya mabudget eh. Gamay na po ihatag niya.
3: Sulaktod pagkasulti mga higala og makuhaan manggali kay mamantay rason god. Nga makuhaan og dakong pondo.
2: Pero dili na sa pagkasunod sa primero lang na siya.
3: So unsa may kalainan sa sugod o sa primero mga higala kay pagkasunod to equal naman.
2: Equal
3: na
2: naman
3: mo. Kay imo ang gagalingong budget.
2: Kay ano pa din sa Zamboanga Sibugay? Nakuha pa rin ang budget din sa Zamboanga del Sur.
3: Hangtod yan.
2: Oo nga. Ang plano nila, tuluhon na po nilang congressman dito. So, malupigan dyan yung samot, malubong o samot ang Zamboanga del Sur ka na pinakapubre kay karundaan. Tulo naman tayo ka congressman ang kanyang Zamboanga del Sur kay tulo naman po ka district.
3: Okay.
2: Ning lain man ang isa ka congressman, isa ka district, sa ito pa isa, dapat isa lang na siya. So, nabilin ang duha sa Zamboanga del Sur, so tagsa. Karon kay bright man ang kaning taga Zamboanga Sibugay, ang ila sa ka district, gihimo man lang duha. Na, unsaon man, ang sa Zamboanga del Sur, wa pa man gihapon, di, magpabilin yung pobre.
3: Dalerging oras, mga higala, ang tudugma sa mandag na ugsamang isa. Kaya niya igalas kahanginan.
2: Kaya sa ilmang pag-gets mo ganoon.
3: Sabi sa ekstra mo din, naging salamat siyang pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanong.
4: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radyo Magbating Sunfold Plus Gold.
6: Si Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil o akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
5: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Punaday?
8: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
9: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
9: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
9: Ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology.

0: Top 6 sa 2010, Top 1 sa 2014, ug Top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honor students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEed, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna poy Junior High ug Senior High School curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang information og updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Rag, rag, radio, mag, bag, ping, ping.

0: Radio Bagbaging Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bagbaging Ping.

0: radyo magbating.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Hello mga kapanyawan, welcome welcome sa tuang pagpanag-uban. Welcome sa tuang kasika sa panglawas. Di ano po nang imuhang igsuon, Mr. Panyawan.
3: Sana
2: Kamag ikaw ba ni mo alag sa paghatag o dugang impormasyon kaalam mo kahibalo? And of course, pagtabang ka nang mabubuan na mo ang imong mga dalungan sa mga impormasyon o kaalam nga nindot kaayo ni mong ipractice para mamahimo kang himsog o luwas sa mga balatian. Pero mga igalang isuon ang atong tulumanon kasi ka sa panglawas sa pinaluyuhan kani sa SED Marketing. Pinasikaran sa mga produkto herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, ug dili pud kalimtan kining atong SED Liniment Oil ug SED Panyawan Coffee Mix. Ug kabalo ba kay galing igsuon pud kitay mga sabon nga makatabang alang sa pagpais-is ug pagpaputi sa imong mga panit. Kining atong SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap.
4: Hangtod mo abot ang kabuntagon.
5: Mas magpasalamat ko ma og makakita ko ni mong makapahuway ka ba?
4: Biyain na lang ko din eh. Ikaw mo'y mo pahuway. Kay tanawa, oh, may hugo ka na baya susay.
5: Ah, okay ra ko ma'oy.
4: Ah, hain man di ay si Rande.
5: Ito ah, nainanok na ma. Ito ah siyang kwarto.
4: Ah, maayohin noon. Ah, sige na. Biyain na ko din eh.
5: Ah, na sige. Ikaw good ma. Ikay mag-igo. Sige, arin ako. Nga, sunod lang unya, ha?
4: Ay, salamat nga wa mamugos nga makigpanood o kwarto.
2: Ito ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud-an gayon nga daghan kaayog ikatanyag ng mga kaayuhan sa lawas. Ilabi na ang pag-amping o paghatag o alibyo. Napamatudan sa pinakala latest nga survey mga igalag igsuon nga kinideeng pagsaka sa sugar level natong mga Pinoy. Aduna pa mangali kay mga problema diha sa kalawasan timani kanuna ya. Nga matabangan ka sa mga produktong ginama sa SED Marketing. Ug usab dili pud kalimtan ang atong haplas di ay tuod ang atong SED Liniment Oil. Usa ka matang sa haplas igsuon nga 100% gyud nga maayo gumikan kay kadisiya ang klase sa haplas nga inigpahid di mo makita dayon nimo ang resulta. Gumikan kay nindot yung kayo. Sa mga kaisunan na po dato diha nga mahiligon sa kape, di man ikanuna isuna nga posible na kang matabangan karon sa atoang produktong herbal nga kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Mao kini siya mga igalag igsuon ang tuang produktong herbal nga kape nga 100% gayud nga nutritious and delicious gumikan kay maayo kini nga makatabang sa atong kalawasan. Mo nang ko ikaw igsuon ato na pa kay mga ginapanghambin nga mga problema diha. Ati man kanunay ha nga ang atong produkto sa SED Marketing ha, 100% jud kaayo kini nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang SED Panyawan products mga igalag igsuon daghan na kaayo ang nakasinati sa kaayuhan. O usab na pamatud-an nila nga maayo gid kaayo ang mga produkto natong herbal. Pero mga igalag igsuon karong adlaw pag-isgutan nato kini mga ginatawag natong skin infection. Ang mga skin infection igsuon posibleng nimong maangkon pinagi sa imong palibot. Ilabi na kung ang imong palibot medyo hugaw, medyo daghang mga katol-katol, mga dapaw-dapaw sa masabasakan for example, o baka sa mga industrious nga mga lugar no, sama sa mga lugar nga naay mga daghang factory. Posibleng kang makaangkon ng mga skin diseases ug ginatawag natong skin infection. Ano ang infection may tabo kung kana kaluto nimo ug magsamad kana ug masudlan ka ng samad ug mga germs, bacteria ug mo na hinungdan nga nung makaangkon ka ug ginatawag nato nga skin infection. Kabalo ba ka nga ang SED Kogon Herbal Capsule internally makatabang kana sa atong mga skin infection. Pinaagi niini mga higalag igsuon dali ra kaayo ang pagtabang sa pagpahiuli sa imong skin. Dili pud kalimtan ang higalag igsuon nga pwede ka maghaplas sa SED Liniment Oil para mas dali ang pag-ayo sa imong mga infeksyon sa imong mga panit. Timani ang mga produktong herbal sa SED Marketing ang makatabang, SED Kogon Herbal Capsule o SED Liniment Oil.

Kogon Garden Capsule, Sed Kogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang atong mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Kojic Soap, ug Sed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada, kumusta o mayong buntag, ganinyong tanan, anian ang BBC Daklit Balita, alas 9. Dakpan ang 41 anyos ng mag-uuma ng residente sa barangay Basak Dumingag sa Zamboanga del Sur atol sa manhunt operation nga gilusad sa mga otoridad alas 6:30 sa gabi ngadtong Sabado, Hunyo 6, 2026. Diin nadakpan ng suspect sa sitio Malio sa mga lugar. Pinasikat si Gahom sa warrant of arrest nga gi-issue sa 4th Municipal Circuit Trial Court sa Sinakaban, Tudela, Misamis Occidental. Tungod sa kasong attempted homicide, pinitsahan niya itong Marso 12, 2024. Pero nag-irekomenda ang piyansa nga mubalor sa 36,000 pesos. Human sa pagkasikop, gidala unang akusado sa Dumingag Municipal Police Station ay hagibalhin sa Sinakaban Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sunfold Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sunfold Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sunfold Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family.

0: Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bugat. Ana, isulay mo liba. Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radio Magbating.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: 九万八定定。
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir.
7: Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
7: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 10. Mapasalamaton ang mga ginikanan nga doon sa LGU Pagadian, pinagi ni Mayor Samico o Sports Ambassador Lance Samuel Ko, gumikan sa mainitong pagdawat kanila, ilabi na sa ilahang mga anak na mga partisipante sa gipahigayang Battle of Champions SBP Pasarel Twin Tournament 2026. Nasa Iran nga kadaghanan sa mga ginikanan, first time pa nakabisita din ni Ciudad Pagadian. Inungdan nga dako ang ilahang kalipay tungod sa kakulbahinam nga kasinatian nagipabati sa LGU Pagadian. Matod pa sa mga nasangpit nga dili gayod kabayran ang ilang mga kasinatian, labi na nga gihatag sa lokal nga pangagamanan ang ilang mga panginahang lanon, samtang sila ania pa nagpundo sa syudad sulod sa tulo ka adlaw, sama na lamang sa mga sakyanan nga mao'y muhatod kuha kanila hinungdan nga nakadaginot kini sa plitihan. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 10, ako si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit, Balitang.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Banting Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tuluka battle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: 39 minutos man makalbay ang alas 10 sa buntag at usang putlon ang musical program sa DXCA 106.3 ug DXBZ. Para to give way sa Osaka Report, Flash Report, gikan ni Bagting 29, Cherile Razan. Go ahead.
2: Yes, Bagting
1: 29.
2: Bagting 20, Bagting 20 din. Kulangan isa. Okay, yes, Bagting 20. Live kita karon din sa Sudag Pagadian. Din ang mga resident din, no, gikan sa mga nagkadayang lugar din sa dapit sa baybayong bahin Sudag Pagadian. Ang namhiklin, di pa hiklin or di pa bakwit, din sa may Pagadian City Covered Court, kinihuman na ni-issue of tsunami alert ang PIVOC o na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaganyang buntag. O manusap nga na sinatian ang usog na pagpaypog sa linog. Ito partikular na ang epicenter sa may ang probinsya sa Zamboanga do Sur. Lakit na ang Sudag Pagadian ang nakatinati o kusog na pagpayog. Labot niini ang mga residente din sa Sudag Pagadian na nahimutang o naninuyo sa Gaklin Diyod sa dagat sa may baybayon din sa Sudag Pagadian ang nang Giklin Gilayon. Uman niini Bagting 20 ang Office of the Civil Defense Region 9 ang nipaguna usab o kaming advisory kalabot lang niya po na sa mga tsunami alert. Lakit na usab ang city government sa Pagadian may kalabutan sa maulang yakon na pamitabo karong mga orasa o sa ganyang buntag mga kabagting o kabalkada. So ang sitwasyon din sa Pagadian City Covered Court di pa hinula ang mga evacuees di ba'y barangay doon ay mga sulat na ipambutang kung nasa dakita kang barangay na mulingkod para parang adunay mas haksay no na kaning pagpahinuna sa mga evacuees. Kung sa itong nahinabi ganiya ang usas sa mga personay sa City Social Welfare and Development Office sa Sudag Pagadian din matod pa nga nagpahigayon pa sila karon og profiling. Wala pa sila ipanghatag ng mga assistant sama sa kanang intay kanang mga pagkaon. Nagulat pa lamang sila sa kanilitaong resulta sa meeting. Gumikan kay karong mga orasa no, nagpahigayon og meeting ang City Government of Pagadian. Nagpahatag ang CDRRM o aron matagan po nila og untay ilang hatag ng mga assistant nato sa mga evacuees. Pagting 20, dili lang sa Pagadian City Covered Court no, nang niklin ang mga pipila ka mga residente sa Pagadian at po sa mga libot ang pipila ka mga bahin bisan sa City Plaza. Doon ako ay daghang mga evacuees na nag-stay karon. Umikan kay napabot lamang sila kung kano sa mabalik sa normal or kano sa sila pabalikon sa City Government o Pagadian at silang tagsapansa ka mga balay. At sa gilibot ang paingon din sa may rotonda Pagadian City, doon ako yung mga pipila sa mga individual noon, ang gilingkod aning Gatling Sangkada, umikan kay nagpanayo usab sa maong lugar. Ang surpajid din dito sa may rotonda convention center, kunting 20, anahalang niya ako yung mga pipila sa mga individual na nang gilingkod, nang ipahuway, ang tod, ano sa sila pabalikon sa ilang pagkapagka sa mga barangay. Ako lang usad i-follow-up ni Bagting 20 ako ning i-gugong kining class suspension. Doon na di ay class suspension. Magipagulang ang City Government of Pagadian. May kalabutan lang yakon sa pangitabo para sa kanyang buntag sa kining linog o sa tsunami warning alert. So, monik ang mga barangay na doon ay class suspension, public o private all levels. So, ang barangay Puluyagan, Bomba, Lombia, San Pedro, Napulan, Dumagot, Tawit, Tawagan Sur, White Beach, Barangay Santiago, Barangay Santa Lucia, o Barangay Murikay. Again, mga kabagting o kabagkada ng mga naninaw karon, mauto ang mga lugar nga doon ay class suspension, public o private, all levels, gikan kinder, hangtod, talid, mga kabagting o kabagkada.
1: Dugang salamat. Imong report, Bagting 29, ano napay dugang report? Or paghulagway? Okay, nawala na si Bagting 29. Anyway, salamat Bagting 29, Cherile Razan. Katong ato ang mga taga-Pagadian, no? Mga Pagadianons nga naa sa coastal areas, di lang yun sa punta magkumpiyansa. kay I'm sure most of you or maybe some of you nakasinati sa 1976 tsunami mo nang medyo mahadlok yun. O kinsa ko'y dili mahadlok anang tsunami, no? So, amping lang yung datanan, dayon sunod, ug unsay mando sa atong local government units, ug dili pa mo pabalikon, bisan pag nag-uulmo, ug unsa itong nabilin sa inyong balay ayaw, sa gitawan mo, ug balik sa inyong balay, ha? Kay basin mo na yung hinuhin akong problema. Napa si Cheryl? Wala na? Okay. Dugang mga paghulagway later on and we pray nga everything will be okay na, no? Wala na tong to ang kahadlok. Although sa laing lugar, especially sa epicenter sa maong paglinog, daghan pa itong mga aftershocks. So we pray for their safety and then kita sa akong sa akong gikaingon, unsa manggali ang mga ikuan, i-directives gikan sa ato ang mga LGUs, ato mga barangay officials, please dili magpagahi-gahi og ulog, maingon og hiklin-hiklin na dayon. 10:45 in the morning.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o kabalkada, maing buntag, kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 11. Gilubong pag-ayo sa mga atleta sa Bacolod Taytong High School. Bacolod ang mga atleta sa Corpus Christi School, Cagayan de Oro. Inungdan nga ni Gula, kining kampiyon sa gipaygayong SBP Championship Battle of Champions. Bonyo 7-2 by ni Sainz. Mas na imong agresibo pa ang mga atleta sa fourth quarter. Wala na nila gitugutan pa nga makakuha og pabor. Ang katbang ng mga atleta o gilahang gisilyuhan ang dula pinagi sa score nga 50-32. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Dagang salamat ang maing buntag kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
4: Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dan-dan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Simo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
13: Sa matagpalit ni Dios sa
12: Target Line
13: Product Package, usa ka battle sa
12: Target Line
13: Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa
12: Target Line
13: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-8854-88. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Mura mag naipit ako ang eardrum mga kaudyaka. Ay, mura din nabaguhan ako sa headset, no? Ay, charat. Ay, ubanin ko ninyo. Ah, ang udyakas kahanginan. Labi na gitong mga hangin no nato. Kargadog hangin nato ng mga listener. Ah, shout out dyan kaninyong tanan. Shout out sa atong mga nanay, mga tatay. Oh, nga nagkasinabot gayon, matagtak na, ilabi ng inarong mga orasa. Okay, nagkasinabot sila nga mag-monitor sa Udyakas kahanginan. Giusa ang ilang mga dalunggan. Pero nagyapoy, kuan mga kaudyaka, nagyapoy mga panahon nga mag-away ang magtiayon. Pero panahon sa itong programang Udyakas kahanginan, mag-uban, nabiyapod sila. Bahalang nag-kinidhatay, rabita. Pwede kayo ipadangat ang inyuhang pa-joke time. Okay, atong programa mo ni lamas atong programa po mga kaudyaka nga malingaw taba nga sa tibok adlaw na itong nga trabaho naputay mga panahon nga mukatawa taoy. O, kundili kay kuan baka mga kaudyaka inaron nga mga panahon mo pa'y pagmata ni mo pagmatas nga matuuran nga diigiday siya. Char! O baka mga kaudyaka, ting pangapi baka nimo, ting pamahaw, ting paniod to. O tong panihapon, unsa manggaling oras ninyo diha, kay bisan unsa mang orasa ta ilabay. Aning programaha, aning kaudyakas kahanginan. Shout out sa itong mga chikiting. O nindot be kayo mga chikiting. Kita mga ginikanan, labi na gyud karon nga panahon. Atong tagaag proteksyon ang atong mga anak. O kita po, atong tagaag proteksyon ang atong kaugalingon. Kaya mag-unsa na lang mga kaudyakag, magluyat ta. O, muingon din ka, absent lang sa anak, absent lang, lizard man, saon man. Ba? Naningkamot ang mga ginikanan aron ma-provide ang atong pagkaon. Panginanglan nun, sa atong pamilya, muna siya nga deserve na sa atong mga anak nga ihatag po ng ilahang panginahang lanon, dili ilang kagustuhan. Lahi man ang needs, lahi man ang wants. Diba? Ay! Shout out po sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Atong milabay, atong niaging simana mga kaudyaka, nanapog ko gipaila-ila nga bag-o nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, diba?

nang ipaibalo sa inyo karon. Ah, pagampay mo kanunay sa inyong pagbiyahe diya mga kaudyaka, ha? Labi na gitong mga first time pa na minaw sa kuang programa, pagampingi inyong dalunggan. Ah, mataha magunta mga kaudyaka ba nga first time pa makadungog sa itong programa. Unya mo ingon din nga, ah, makadaot, manigdalunggan, yung DJ-han eh. Pasensya kayo kayo, bisan ang sound ninyo o timbang-timbang sa inyong radyo, kung clear na kayo ng tingog sa signal sa inyong radyo, unya bati kaya po ninyo yung kakadungog, dili na yun na sa radyo ha, kuha na yun ang tingog ha. Maragay makaya sa kong tingog mga kaudyaka. Mabito na ipagi na lang natin pagkatawa para ingnon ba. Ah, basta kay ipadangat ninyo inyong pa-joke time mga kaudyaka sa itong numero, sir, 997-765-9923. Oh, ang atuwada yung mga... Oh, sa gusto mo gamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit magid na nato sa mga nagkadaiyang mga parmasya. Oh, pangutaan na lang mo kay basinaapod na linya nato diri mga kaudyaka, ha? Oh, na ay mga linyada direk makita nato ang mga listahan sa mga parmasya. Ang programa ang Gudyakas Kahanginan gimugna ni para sa mga tawong nga waylingaw. Onya namugna punis DJing Hanginon. Asa may nindot nga sunata karon mga kaudyaka, gusto ko katong sunata bitaw nga oh kanang pagmata pa lang ninyo mga kaudyaka malingaw na mo. Ay lagi. Oh mo man ilahang ga. Oh, mo man ilahang ga kuanon god ga ipamahaw usahay. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: tunggal pandesal.
1: Grabe, mga steepings nanay tatay, ha? Bro, mag-disco dyan silang balay. Ah, napoy uban, wala ang puro saya, puro wala ang TL, mga kaudiaka. Ah, shoutout dyan kaninyong tanan, mga kaudiaka, ha? Kumusta? Okay lang mga kayong pag-iay dyan, mga kaudiaka, basi na iniugot nga ugat, ha? Ayaw, bagayin mo gungot-ungot dyan sa ugat, ay mo kabalaka, kaya naman tayo Nerveflex Capsule. O, saan siya kamatang sa kapsula nga makahatag sa inyo, mga kaudiaka? O, dako kayog tabang, labi na gyud sa inyo mga kaugatan nga nangaungot, nangabinhod ba na imong kalawasan diha? Muna na yung akong giingon ang Nerveflex Capsule. Nindot kaning Nerveflex Capsule, mga kaigalaan. Katabi taong medyo hawoy, dalira hawoyon ang lawas ba? Oh, niya. Tag 18 pesos per capsule rani siya. Kay daghan kay nangutan na lagi, kay daghan ba kay mga trabahante ga paminaw sa tong programa karon. Ting pahuway. Unya ang mga trabahante, mga kaudyaka, kay ting relax nila karon, mga kaudyaka, ba dai nakarealize sila nga isos na ra madening tambal sa akong pangluya sa akong lawas. Nerveflex Capsule, kuha ko kadungog aning Lady Antonia, wagi ko kabalo. Aside sa Nerveflex Capsule, natay Verticure Capsule. Kanifing Verticure Capsule, para ni sa mga tao nga na ay kanabitang sinyalis sa vertigo. Ang uban kay waka ilaaning vertigo. Kanabitay muhang paglipong-lipong diya mga kaudyaka. Sinyalis na nas vertigo, aside sa waka kwarta nga nalipong ka. Basin da vertigo na na mga kaudyaka. Oh, the best kayo nga magamit mag Verticure Capsule, makatabang sa pagkunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanse sa inyong lawas. Makatabang sa pagpagunod sa sintomas, vertigo. Testing eh. Verticure Capsule, 18 pesos per capsule ha. Kani akong gimension mga produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay, ask lang unta ko ba? Shout out lang po, mag-order ko kay Loy na kay akong mama, magbawas tungod sa ingibati. O, akong i-mention on niya, ha? Joella Tunlay, akong bana si Mendres Senior, siguradong nagpaminaw na yun to karun sa imong programa, Antonia. Ito, shout out niya ka rin yung tanan, mga kaudyaka. Ang kaning Verticure Capsule, sama sa Nerveflex Capsule, nga 18 pesos per capsule. Mauna siya mga kaudyaka, mag-joke sa tabi. Kaya basin makaingon mo ba nga kuwan ba kani atong programa, permi na lang inani ba? Ay, shout out po sa ato ang mga kaubanan nga kamulo o kaon diha. Hinahinay lang mo ha. Amping mo diya kanuna. Sa mga nagbantay karon sa ilahang mga establishmento, mga tindahan. Sa mga bagong mata pa karon, ang uban kay papalakaw, ang uban papauli. Antonia, giblock tali ko sa uban DJ kay 1 month na wala na ako nadungog akong mga text. Beng, Porok 5, Kabog, Medina, Misamis, Oriental. Nawa, dyan ko'y labot anang giblock ka sa uban. Mga DJ kay ako, di man ko gapang black. Black eye noon, mang black eye ko. Ay, sorry. Bitaw, shoutout dyan kaninyo ha. Antonia, panghatag pog numero. O sa mga klaseng numero inyong kapangayoon? Kay di ko kahatag anang mga suerte sa uban pa. Kay kung muhatag ko, namundang ko sa akong pagka-DJ, magtaya na lang ko permi. Ay, mudato kong ako araw. Ay, anong manghatag pa man ko? Ayaw lagi ninyo i-base na inyong kinabuya ng mga numero. Kaya kanang mga numero, number, gina siya. Antonia, oy, shoutout nga pala sa itong mga PWDs. Kuya Jobert, mga visually impaired me. From Cebu, I am requesting the song Lambada. Gika ni Ain Janelle Gabuya. Visually impaired ni sila mga kaudyaka. Ato ni ipatukar ni Lambada para di kayo sila malain mga kaudyaka. Pwede na magunta na ako kantahon pero mas maayo man ang sayawon po ninyo. Asa, ibutang na ko daan ha. Lambada. Hala, nahutdan makuglambada diri. Ang naara diri kay kuan. Labada. Na, naunsa mga nilabhan og labada. Magjoke sa ta mga kaudyaka, Ben. Hala, daghan naghatag og joke mga kaudyaka, Siaro. Siaro, sa mga joke ani, way tarong ani nga joke mga kaudyaka, ba? Joke time! kadali ya kay gamata-matahon ako una ang joke kay basin bastos ba unya nay mga kwan di ra ba pwede sa akong programa. Usa ka adlaw kani nga joke gikan ni sa pinagpadalaan ni ato sa ning tanawon mga kaudyaka. Gikan ni Doro Pilonggos Nyo Katipunan. Tanaw na to ning usay ikabuga ning Doro be. Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Nangutanas to nyo kang apiot.
0: Ay bay apiot. Dito magyugas sa syudad. Unsa may salida dito sini bay apiot?
1: Tubag in taon sa apiot.
0: Ha? Ay bay, nindot kay bay. Kay si Amay Bisaya ang nagdala bay. Katauanan baya bay. Ha? Unsa man ang salidahan ang sinihan dito bay? Kuwanto siya bay? Murag na'y Bisaya na... Murag tong na'y Bisaya bay? Murag na po ito'y Tagalog yung title bay? Ha? Sato pa? Balik duha to kasalida bay? Double gani bay? Bay, unsa may atong unahon bay? Bisaya o Tagalog bay?
1: Tubag sa apiot.
0: Ay, Bisaya lang bay? Bisaya lang nga salida kay katapos ang singgit sa amang bay. Uy, kuyawagod! Motoy, singgit bay?
1: Ako kasabot sa imong joke ya, sa tinuod lang yan. Kulatahon yun na akong tingkoy ni Doro karon.
0: Uy, kuyawagod! Ang Tagalog bay, unsa man pud bay? Unsa may title atong Tagalog ngayon mong itanaw bay? Kuan bay? Ang title atong taga... Ang Bisaya bay? Ang title ato bay? Bisaya nga salida bay? Kakatapos ang singgit sa amang bay? Ha? Ang title sa salida katapos ang singgit sa amang? Oh bay. Unya, unsa man po, kuyawag ko na ng title sa salida katapos ang singgit sa amang? Unya, ang Tagalog bay? Unsa may title atong Tagalog?
2: Doha.
0: Ay, ang Tagalog bay? Ang title atong Tagalog bay? Patayin ang magtanong bay? Ah, di kumutanaw, anak. Kuyawag ng salidaha, ay.
1: Last na rin mo, Kuya Doro, ha? Tarong niya, Kuya Doro, ba? Oy, shoutout po. Grabe po nang patayin ang magtanong. Dapat na lugar hindi ka magtanong. Hoy, speaking of magtanong, mga kaudyaka, natay Memo Smart Syrup sa inyong mga anak nga daghan kay pangutanas kinabuhi. Kabantay mo anang mga bata nga dagag pangutana. Kusog ka ng mga kusog kay mangutana ba? Mga bright ben ang bata, ah. Oh, kanabi. Ma, siya din, curious kay kinabuhi, mga kaudyaka. Curious kay palibot. Tubaga na niyong tarong ay nag-filosopo ng mga bata, mga kaudyaka, ha? Kung magtanong man sila. Oh, tudluan na ito, maayong nga impormasyon. O niya, masulod din na silang unang-una. Labi na bitang mo gamit mo o ipagamit ninyo inyong mga anak o Memo Smart Syrup. Nindot kay siya, mga kaudyaka, kay... Oh, dako siyang tabang kay nindot ang ilahang paguna-una. Oh, dali ra sila makakat-on. Kanang di sila maglibog ba?
2: Hello.
1: Sa mga sugo nga imong ihatag. Oh, ay mo kabalaka pag Memo Smart ka, sirap na inyong mga anak mga kadyaka. Kung gusto niyo suporta ng pagkat-on, pag-develop sa inyong mga anak. Labi na gid ang ilahang pangutok. Ipagamit og Memo Smart Syrup. Tagpila man na. Ay sus ang Memo Smart Syrup. 200 pesos per botilya. Oh, nay nangutana diri Antonia, asa man mapalit ang Memo Smart Syrup? Naa mi diri sa Buanga Sibugay. Oh, nga sa Buanga Sibugay. Kung namo just buog na diya sa Jimmy Pharmacy Branch, Rosello Pharmacy, May Pharmacy, Boteka Duki buog. Oh, natay mga produkto diha sa Memo Smart Syrup pod ha. Oh, inana sa mga kaudyaka kaning Memo Smart Syrup. maayo ang performance sa eskwelahan ang inyong mga anak. Kunya din imo ingnon imong anak og bogo, oh kay mutubag bitaw na imong anak, asam na ko maliwat. Ipamemo smart syrup na inyong anak mga kodyaka, ha kay oh, wabi kakabalo nga gapangandoy na masinador pohon. Oh, bata pagay nanay plataporma di gobyerno mga kodyaka. Ipatukar ko sa tong mata makikita be, ano man tong sa mata. Sama

0: na, undang na ko, undang na, kaya nagdalugdog na. Sorry. O, kasyempre po, aside sa Memo Smart Syrup, natin Memo Smart Capsule. O, kani, para ni sa tua, bahalag marong grammar, basta unhan kuninyog English. English, diha. So, call ko, oy, I'm not care. Grabe karong grammar, I'm not care. Ay, abi ninyo, ang kabright sa usa ka tawo dili sa kamaayo mo English. Sa una bubin akong pagtuo mga kaudyaka sa tinuod lang. Tabi taong college ko mga kaudyagi, biya po ko college, gikag kinder, college ko dalago eh. Na ako'y classmate nga bright, kaya siya mutubag og English. Oh, ikaw laka, oy, kabright ba ani, oy? Dan niya pong igsuon bata pa, kay may kay mo English. Okay, mga Amerikano, maputo sila, then ha. Bantong na bata, baka balo na mo English, Amerikano, di ay. Pero sa una ba, makaingon ka ba nga, ang sukdanan sa kabright ba, na kay classmate bitaw nga, o kana bitaw maglabad atong ulo kay ipa-oral recitation, tas ato ang maestra, unya, hilom din kay ta, dungo-dungo ta, kay basin tawgon, unya, yun sa una ko ni pang English. Nadala kay classmate nga may kay mo dipinsa bitaw kay may kay mo English piti-piti ang English mo ngunan din tag bright. Oh, dili man sa maayo mo English ang pabrightay. Dili pud sa maayog mat ang pabrightay. Oh, sa tanan aspect sa iyang kinabuhi bright siya. Bugi ng taong mga bright. Oh, pero wa pud ta niingon nga ni gipakatawo na ta ning kalibutan nga bugo ta. Lamo kay mga tao nga dili gyud ganahan pud og tuon. Dili pud ganahan correction. O sahay, kita man gud mga kaudyaka, kung di ta ka mao magpakorek sa ubang tawo, kay mura na tag-correct. Sakto ta pirmi sa tong panguna-una. Munang una-una na to nga bright ta. Tagaan na to higayon ang atong kaugalingon nga i-correct po sa ubang tawo. Tagaan pong advices atong dawaton, atong mga sipiap. Gamit din mo og Memo Smart Capsule. Tinuod ka na. Kaya ang Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, the best kayo ni siya. Oh, sa mga tao, bitaw nga luya ang memorya. Gusto dili-dali makalimot. Gusto, mga kaudyaka, nga ma-maintain ang iyang panguna-huna. Fresh pa sa iyang una-huna o panumduman ang tanan. Ah, oh, dakog tabang, mga kaudyaka, ang Memo Smart Capsule. Ang nakanindot po, nani siya mga ingredients nga samas gotokola, bako pamuneri, ginkgo biloba, omega 3 ug vitamins and taurine. Sigurado gyud mga kaudyaka nga gihatag gyud na nga gasa para mo bright po din taon tas mga taong nga pabugo-bugo ay. Shout out Joey Drozo ingon man ni April Joy Bacolod. Mangutana unta akong asa magpalit ang tambal sa mata. Ay nara. Nangutana man sila about tambal sa mata. Sabi ninyo mga kaudyaka, the best kayo kay namugna ning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tinuod bitaw, kanang nakasinati kang nagkahanap na imong pananaw, lisod na imong pagbasa. Kanang mga tao nga ang trabaho, gatubag cellphone, gatubag screen, gatubag og monitor. Agoy pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka. Unay usay ba nga haway kay atong mata ba, kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila 18 pesos per capsule. Aya gulat ta mga kaudyaka nga operahan na imong mata. Ilisa nag eyeball sa baka. Lain na pud ana mga kaudyaka bang ilisa nag eyeball sa baka na imong mata, matingala ka na lang nga ganahan kag kaon sa una og crispy pata karong sagbot na imong kon. Iwa ka kabalo, gilisan ang eyeball sa baka. Uy, proteksyonin na inyong mata, uy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo nga puno ni sa essential vitamins, antioxidants, gipamili, gyud, ang mga, kanang mga selected nutrients, bitaw nga, selected pa, gipamili pa. Makatabang sa pagsuporta sa imong himsog nga pananaog magpakunod sa kakapoy sa imong mata. Shoutout ya kanimo Antonia. Yaon tambal sa mata kapila magtumars isa ka adlaw. Pangutana ro diha sa kwan ATB Pharmacy, murag naman gibutang diha siguro kung pila ang pagtumars isa ka adlaw. Namay gina tanan mga kapsula or tanan mga tambal mga kaudyaka, namay ginay kuan. mga indikasyon kung ikapila ikatumar, once in your lifetime ra ba, once in a blue moon. Ay, ra ba nimo tumaron kung lingin ang bulan? Na, naka-indicate na. Oh, dapat mga kaudyaka, kabalo mo ana, kayo man ang tanawon. Oy, kani mo gamit ko ani be. Tanawon din nato. Drink once a day. Oh. Inyo din ang sundon, di mo patakag inom kay mo overdose, balang mo simba ko lang, matingala na lang kang nastutubo. Imbes giayo imong ugat. Daghan anong kag ugat-ugat kay nanubra mo ugat. Tanan mga produkto na gyud ang indikasyon unsaon pag inom. Antonia, mauna Lady Antonia, para ma-bright ko akong gihumol akong legs kung mag-study ko ang ending gibarikos na hinuon ko. Pertig yung sulura sa akong utok ang usa ka libro nga gimemorize. Kisa ingon nga ang imong tilo ihumol kung mag-study ka. Naunsa naman uon ni si Ate? Ang utok may atong tagaan, anong lapa-lapa naman ni imong gibasa diha? Nara istorya sa mga katigulangan mga kodyaka nga kung mag-study ka, ihumol ni may mong tail. Abinuang man siguro na, wako kabalo, ako gainan sa kong lula, ana. Lisod man kayo mag-endorse o produkto mga kodyaka nga dili po siya kasaligan. Oh, testingin ninyo. Oh, inong baka mong kaping Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanibiya, equivalent benis pamahaw. Nindot ka ni nga matang skapi mga kodyaka kay... Oh, makatabang ni sa inyo ha mga kaudyaka nga kana bitong energetic mo. Oh, tungod kay taas ni siyag antioxidant, lami pa gyud ang lasa, di na mo kailangan sugar ani kay stevia ang gigamit, di pa gyud mo taas inyong blood sugar level. Oh, inana siya mga kaudyaka ha mo nang kani mga produkto wa testingin ninyo gamit para maangkon po ninyo para inyong ipanabi po sa inyong mga silingan, di kay mga kuha mga chismis sa inyong panabi. Oh, tagpila ning kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nanindot na ba kayo? Tag 35 per sachet. Napagit siya natural fiber, mga kaudyaka, nga tungon kay na siya psyllium husk bitaw. Oh, nindot kay napat siya barley grass nga makatabang para nindot imong pag-endos. Mo endos siya. Ni-endos siya dato. Nakanindot kay mga kaudyaka bang hapsay ang imong pag-endos. Mo ba na siyang di ka-endos, mag-endos ko pe? Sabi, sayop man siguro ko. Para din yung endoscopy. Sa kuwan man yung endoscopy? Endoscopy. Sana man ang makabalo po tao eh. Kaya di ta kabalos medical term. Ay, para man din siya sa kuwan. Oh, to examine the upper gastrointestinal tract. Isopagos, stoma. Oh, lagi. Oh, sakto di ay oh. Kung di ka ka-endos, magpa-endoscopy. Hadlo kayo eh. Munang pagkuhan mo, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Grabe na, nagintanan mga produkto, mga kaudyaka. Ang kulang na lang yun kay imong pag-avail. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahangina!
2: Radyo Magbating!
3: Oras, alas 12.
2: Radyo Magbating!
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit.lit Balitan.
0: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong udto, kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 12. Nagpagula og tsunami warning alert kay ganihang buntag ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung gitawag nga FIVOX. Human gitay og sa magnitude 7 nga linog ang offshore area sa Sarangani. Alas 7:37 buntag. Sumala sa hensya, posible ang tsunami waves nga mula pa sa 1 metro ibabaw sa normal nga level sa tubig. Ilabi na sa mga baybayon, luok og straight sa mga apektadong lugar. Giauhag mga residente sa mga baybayong dapit sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato, ug lakip na usab ang Zamboanga del Sur nga mubalhin dayon ngadto sa mas taas nga lugar o mopalayo sa baybayon ug mosurod sa mga direktiba sa lokal nga mga otoridad. Gitambagan usab ang mga tagiya sa sakayan nga likayan ang waterfront, huwag magpabilin sa lawom nga katubigan hangtod adunay opisyal nga pahibalo nga luwas na ang sitwasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 12. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazana. Daghang salamat o may udto kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balitan. Radio Bagbag.

0: Radio Bad Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
3: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Ay, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay.
2: Bukid sa kulian?
3: O kato ganing anang amor na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka, gani ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede nga ihayo.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ko, ah.
2: Uy,
3: maglapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
2: Pili pa ka na limulay?
3: Siyon.
2: Pilido?
3: Alberto.
2: Pilay mo idad?
3: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwaypod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Shelani Samati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano? Oh.
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Powers and Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gaba ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon kabagting o kabalkada sa ni ang BBC Daklit Balita ala una. Official na nga giturnover ang 207.7 kilowatt peak hybrid PV solar rooftop project sa Universidad de Zamboanga, UZ Main Campus, Tetuan, Zamboanga City. Ang maong proyekto kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa universidad sa pagpalambo sa renewable energy o pagpanalipod sa kinaiyahan nga nagpakita sa ilang suporta sa sustainable development o pagpakunhod sa carbon footprint pinaagi sa paggamit sa limpyo nga enerhiya. Sa maong seremonya, gipasiugda ni DNR 9 Regional Executive Director Marie Angelique Sigo ang kamahinungdanon sa proyekto isip konkretong lakang alang sa mas limpyo ug mas lig-on nga kaugmaon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita ala una. Ako si Bagting 20, Annabel Guitarte, maayong hapon.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bating Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa kutuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Moro gina kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mugwa para ka, muin kampa ka!
0: Radio Magbating!
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nag natunaw na bukol, marami nag gumaling na cancer, marami nag lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
9: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. At saan din balakan, weh? Daghang mga adlaw na ang milabay human nga ikaw kanako mibiya. Apan sa akong kasing-kasing wa paghihapon mibalik ang kamaya. Wa ko masayod og ngano nga dili ko pa mabuhat ang pagsadya. Ug sa huna-huna ako kanunayng mangutana kumusta ka nakaha akong himaya. Sa imong pagbiya ang langit gipalibutan sa sobrahan kabaga nga dagom. Ang akong kasing-kasing daw giruslak og dako kay nga dagom. Pipila ka mga adlaw ang nanglabay ako nang hinaot og nagdahom. Nga makalabang na niining usa ka makahago og walay lingaw nga pagsalo. Umatukim ko ang imungalan sama sa usa ka matahom nga pag-ampo. Kayahon mo bang makita ang hulagway kung sama sa usa ka bulak nga gipupo? Ablihan mo pa ba ang nakaabli ng daan nga putahan og mulakaw pa ba ikaw? Biyaan mo makining kasing-kasing abisan sa kahayag sa adlaw naghanduraw. Kung mahimo pala nga balihon ko ang pagtuyok sa mga kamot sa orasan. Ang adlaw pabaklayon ko gikan sa lupanan padung sa subanganan. Buhaton ko kana sa walay paglangan o pagduha-duha. Para di na makapuyan o agas ang gikapuy ko ng mga luha. O kung tingali man nga tinuod ang ilang giingon nga reinkarnasyon, ikaw gayon bangunon o pagabanahon gikan sa kamatayon. Sa ingon niya na maulian ang samaran o gadugo kong dughan. Kang imong mga kamot akong kuptan o bansasaan nga dili gayon ikaw muhian. Mauning banhaw alang kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Dialogo usapan mo ning kantahan eh. Karon ko kadto katong kantahan gyapon ba. Okay gyapon kay kanang nindot magyapon. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba kamo wa pa ka try sa Wonder Herbal Oil basi kadto mo nga hyping ra na, kabalo ka na, pareha na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan o ganang atong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ba siya o dili. Oo, nakita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o kumpletong address.
2: Mayam Pedro sa sir, taga Santa Clara, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm.
2: Ako kamot sir ba, kanang ridapit sa pulso sir, na ika nang muragunod nga ligwa din. Kwansya sir ba, magngut-ngut bitaw siya sir?
1: Unsa na, dili na siya sis?
2: Dili sir, dayon. Ako ugangan sir, nagamit man siya ng Wonder Herbal Oil.
1: Mm-hmm.
2: Dayon, nangayo ko niya sir, din akong gihilot-hilot din. Mm-hmm. Giplastan per me. Ala pagka, mga sunod guru to, si Mana sir, pagtanaw na ko sa pulso sir, nawana to, kwan sir, atong ragjulin nga bukol.
1: Mm-hmm. So Wonder Herbal Oil, ragjulin ang imong gigamit.
2: Oo sir.
1: Unya nawala tong murag bukol-bukol di sa imong kamot.
2: Oo sir, nawala. Karon sir wala na gani plus na akong pulso sir, wala na. Pasalamat jud ko sa inyong produkto sir nga naa-adyo na kay nakatabang jud sa akong kamot nga na inibukol.
1: Mm-hmm.
2: Katong mga pagsuna na ako nakadungog karon, magamit mo sa Wonder Herbal Oil kay epektibo jud kay siya, nindot kay siya gamiton.
0: Una na kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di epektibo ha. Wonder Herbal Oil. Anong haplas gaway ka parehas? Kanang naitailer, dili na amu aoy. Huwag yung milabot, ana. Kanang naitailer, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Nana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pod. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na. Ya kay dimdi mao imong napalit. Imong yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Mao na pinaka-importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina, no? Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Tura buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Ato nang gamitan og Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin niyo kanay inyong mga baboy ni piske nagtambok baga kay gunod. Lami ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibo ko. Unsa may akong i-vitamin sa ani nga. Kamulo naman siya pangulag. Garo na buros na gyud siya, sir.
1: Mm-hmm.
3: Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir. Unya karon mura, maggaluya ang akong baboy. Moto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon. Unya ang akong mga baktin bitaw, sir. Kusog na kay manutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, sigurado niya, Wonder Bana ba plus? Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Bana ba plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Bana ba plus.
1: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Bana ba plus?
4: Oo, nagamit
1: ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Bana ba plus.
4: Kauna siya. Wala pa akong nagamit, Ana. Kung sa kagabi, nag-aungap ko mga ngayon. Listen, ang ganang gamay na kong pinagsugan.
1: Mm-hmm.
4: Pero may gamit ako, Ana. Kung sa nga ko mga ngayon. Mm-hmm. Kasi nga, ganyan na kibig ko kaya kong tiyan. Nga ako, ito na UTI kuya.
1: Ana ka UTI? So, karo, normal na ang imong pagpangihi?
4: Oh, normal na kuya ka lang. Kung sa kaadla, kaya ako nag-inom. Kung sa kagabi, kaya pagkaliban ko kuya, pagbawas. Ganyan ako, kumakabawas.
1: Akin sa ganini, ma'am?
4: Taga?
0: Kung nana kanindot ang atong produktong Wonder Bana ba Plus. So, di ba? Aray ko sa Viga Family Makam, salba din sa akong palangga nga si Ate Giselle Makam. Sa may Dumaguete City, salamat from Bert State of Aurora. Aray na ko akong self na minaw sa imo. Shout out lang po na ko akong pilanggang asawa si Regine Budanas. Minaw sa imong programa. Dagan salamat sa pagbasa, Kuya Cars. Nagpa-shout out si Arnil de Guignon from Damulog, Buginon. Trabaho ko, caretaker, tagig. Ako di ay si Tonton Balinsua, taga Purok, Kumintang, Gango, Labuyo, Sambuanga, Sibugay. Karen ako akong bana, Danilo Sumuoy, si Ariana Princess Joy of Gerson, nagpagaray si Juby Sumuoy sa Miarayon, Talakay. Greet lang ko akong mga kauban, Dre, Mama Rinita, Ate Regina, Ate Roxanne, Ate Mimin, MJ Warren, Imiat, Biray, o Maria. Greetings from Rhea, dari sa Dumalahay, Subdivision, Kasisang, Malay-Malay, City, Bukidnon. E mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata, bago na tao, taman 1-year-old, o niya, di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya, ang inyo naman pasangin lang na, kaya nagkinabog. Malay. Vitron Drops na. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao, taman 1-year-old.
5: Ako daw si Rodelma Lumantan, taga Damit, Sumbanga del Sur.
1: Okay. Sige ma'am, sultiin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong good ka nang di ka ni hospital ato kay na hospital mong kupad ka nga naka na kung ka namang lihan.
1: Mm-hmm.
5: Sige siya gila ka nang dali na kayo sa kanong hotel na nagtiyanda.
1: Mm-hmm.
5: Hindi makatulog. Sugod din na ka nang mga alas city hang to din na kadayon. Namun ka sige mong tamis lang sa inyong programa ni Pia Cardo. Ang palit mo kuan. Ito yan, namo.
1: Nagpalit mo og Vitron Drops.
5: Oo, Vitron Drops. Mga isa ka bulan dito siya, nagsugod po yung ilakilak, bayin ka ng butod yan siyan.
1: Mm-hmm.
5: Ngayon ito, di palitan, yung ka ng Vitron Drops akong bana. Kaya sige, di kami na ni Kuya Carda rin, makakami na po sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulo ng guto kadlaw, na nakatulog na nid ka ng tarong.
1: Tulo ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
5: Okay. Mm-hmm. Kaya nagpunyan nag-greet kong banag ka ng sayo-sayo. Ka nang mananala din, katulog niya. O kung napod siya, di napod siya dali ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo, gihubak ba, gihubo.
1: Gihubak, gihubo.
5: Nag-greet siya ginawa na rin. Pero pagi tayo ng programo, wala, hantag ka rin. Okay, nag-greet ang bata.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit imong anak, i-Vitron syrup.
1: Kisa ganini, sir?
6: Kuan, sir, si nanding sinunto sa sumpong.
1: Sa barangay Sumpong, Malay-Balay. Kasi nagamit ani nga Vitron syrup?
6: Akong anak, sir. Kuhan lima ka tuig pa. Bang inyong produkto yung pitibog, yun din yun. Inyong tayo kanabitaw. Kiyaw tiaw. Pitibog yun inyong produkto ng Vitron syrup.
1: Mm-hmm.
6: Kaya akong anak, dili nga on, dili nga tulgon. Karon, mukao na, matulog na. Gatulog na kay laway, matulog.
1: Mm-hmm.
6: Kanang inyong Vitron syrup na ka, kuan sa memorya ba't mata, di ikin malimtan ang iyang gamudyol lang good kuya.
1: Gamudyol siya.
6: Iyon sila gaagi, bayaran guru na. Hindi rin kina, bina na tinuhod yun, bisag ako tinuhod yun. Kayo lang ikon ay kuya nga, mali nga, vitamin nga tinuhod. Ay awag ko nung tanang taga sumpong, nagagong amigyo sumpong nga. Kung mapalit na lang man mong vitamin sa inyong mata, kana na lang yun ang kang kuya ka sa Vitron syrup, nagkapatambok, nagkapatulog. Vitron syrup pa kay, kung ang garantisado.
0: Inana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas, apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Naminawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
1: Atong kumplitong pangalan o address.
7: Juan Conchita Dadulo.
1: Conchita Dadulo, taga?
7: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
1: El Salvador City, Misamis Oriental.
7: Oriental, oo.
1: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron tablet?
7: Ay, oo, Maki ka ayo man nang biangay min doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
8: Ni tatay?
7: Mm-hmm. Makatulog naman ni tarong. Tapos namayon po doon kumukaon na makalas tas bugas yan eh.
8: O niya, bago pa ka nagamit anak ma'am?
7: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa bitron tablet. Pasalamat yung po sa bitron tablet. Kaya maayo yun ang resulta.
0: Salamat yun sa kanunang paggamit. Atong cellphone number 0917-7729-310. 0917-7729-310. Shout out kami diri sa Tibuli. Shout ko tabato si Nilson, salamat. Garay ko akong ati Marlene Diaz Don Carlos Bukidnon. Ako yung son diya sa Banasilan, si Judy Marigay. O si tata Janjan, nagpagaray si Juby Malagina, taga Araka. Pero ako silang Papa Modisto Kabiguna, Ilde Araneta, Rodil General, Dinsing Family, Sopiesa Family, Barinian Family, Ganibik Bicanoy sa Lawa Biyun, Gandingan Pangantukan. Karina ko tanan na minaw, labina sa Barangay Manikling, labina kang Lito Gibaw o kang Nuli Pangasati. Ikan kang Wilson Juliani sa Manikling. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kuan, kanang kape nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang ding paminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kana bang Wonder Cardio Care ba daghang inang utana nako dere kung maayo ba daw na para sa mga high blood. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga high blood. Oh, mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wapa ka maka-experience og pagka-stroke, ayaw naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh, mukalitra nag-atake o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pagkitanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pagkitusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para anak. Naana ng Wonder Cardio Care, naanay ang presence. Available as mga parmasya, butika, naas sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas sa itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana pong itong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, magunas kita eh, ang almoranas. Almoranason ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, pag naka ng abalatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Wonder Himo Aid. Una'y tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Himo Aid. Una'y ngalan sa produkto. No? Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Tistingin ha, suway na, gamitin na. Oh. Gusto kag dili kadaling subawan, dili kadaling hilantan, pag inom og Wonder C+. Okay, kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old, naman tayo sirap nga Wonder C+. Napo tayo kapsul nga Wonder C+ para sa mga dagko. Kay kani magong vitamin C, kay di magod kaya sa itong lawas mag-produce og vitamin C. Munang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan ba? Kanang mo inom kita ba? Kay ang atong lawas, di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta, munang magamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+ ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya napod tay kinini ang capsule para sa ato mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C+ importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C+. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tig paminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga parmasya ug butika. Wonder C+. Pwede mag-ask kapila imnon sa isa ka adlaw ang Himo Aid, Binitis. Himo pwede ka duha. Pwede pong katulo basta kay grabe ng almoranas. Nagaray ko ni Art Kibin, April Joy Renato. Ridilusa Angelica, nagpagaray si Janet Dison sa Dangkagan. Nagaray ko ako mga anak, Jim Mark Tanyo, Rimar Tanyo, Jimboy Tanyo, Risa Tanyo. Kumbana Nestor Tanyo, kanunay minaminaw sa imong programa. Nagpagaray si Emily Tanyo from Pinamula, Kibawi, Buginon. Salamat sa pagbasa. Shout out ko sa mga guwapa sa Lower Sulitan, Naga, Sambuanga, Sibugay. Nga gipanguluan ni Silay, Kantal, Burning, Luisa ug Tata Bayi. Pinakapugi nga si Kuko Archie. Salamat ko. At uling hatagag pagtaga ng inilti sa balak, pinadaan ni Paulo Labador. Taga puro 4 kapatagan Laak, Davao de Oro. At uling hatagag kinabuhi ng ulipon sa kapakyasan. Lagbas sa kasing-kasing ang akong mga kasakit. Na magkapalandong ako saning aop kong kalipay. Luha ako mihunob sa kahapdos og nakasinggit. Dughan ko natuhog sa labihang pagmahay. Gipakaingon ako og dili na mapukan ang tigbayon sa gugma nga atong gipanumpaan. Wala ko magtuo nga ang tanan malaya. Naunsa ba nang agbon man og nawala. Og karon anaa ka sa kamot sa bahandi anon. Isalikway mo ako kay lagi timawa. Apan baya tanan mo adto sa katapusan. Kabus og adunahan pulos gayod madugta. Nagduhiraw na lamang kining wala nay kagahapon. Hinambin kining kasakit pagdumot og kasilag. Apan bisan sa lubnganan ako imo pa nga itunod. Walis nga og gihapon ang aso sa gugma kong matuod. Gikan karon isipan nga wala nakitay kagahapon. Aron walay kasakit sa atong dughang magahason. Padayuna sa pagkabyon sa laing mga bukton. Apan pagbantay kay walay magunang pagbasol. Dawaton lang nato nga kini ang gidangatan. Mauman kini ang atong naangkon nga kapalaran. Ang mga saad mahimong matuman, usahay ulipon sa kapakyasan. Entre ni Paulo C. Lavador, taga puro 4 kapatagan Laak, Davao de Oro, ulipon sa kapakyasan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Okay, alang to kanina yung tanan. Pero madto na ko, ano mo kay oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit. Balita.
5: Maayong hapon, kabagting o kabalkada sa niya ang BBC Daklit Balita alas 2. Naglunsad ang Molave Municipal Jail sa STAR Program kung supporting talented achievers aron sa pagpasidungog sa mga napiling outstanding incoming grade school learners sa Molave, Zamboanga del Sur. Isip kabahin sa maong kalihukan, gipanghatagan og school supplies ang mga benepisyaryo aron masuportahan ang ilang pag-eskwela. Sumala sa BJMP ang STAR Program nagtumong sa paghatag og inspirasyon og pagpalambo sa edukasyon isip dalan ngadto sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 20, Annabelle Guitarte, maayong hap.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Good afternoon, lots of Philippines. It's a brand new week and another exciting day filled with fun, good vibes, and exciting cash prizes here at the PCSO Lottery Draw this Monday, June 8, 2026. Alas dos na mga kalaro. We know it's siesta time, but why not spend the next 15 minutes with us? Take a quick break and get ready. Baka kayo na ang susunod na hahakot ng panalo mula sa favorite games na 2D Lotto and 3D Lotto. Pero bago tayo maglaro, batiin muna natin ang isang maswerte Ultra Lotto player na nanalo ng 1.5 million peso second prize sa ating Ultra Lotto draw kagabi. Ang lucky ticket po ay mula pa sa Toledo City, Cebu. Sa lucky winner, congratulations po. Alright, itutuloy natin ang lucky vibes ngayong hapon. While getting ready with your tickets, i-welcome na natin ang mga bisita natin dito sa Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges mula sa gaming public. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Every day, PCSO conducts pre-draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our lot of players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin.
7: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Pilipinas, game time na! Get your 2 and 3 numbers ready at tara na! Let's play Lotto!

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos in this game. 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambulito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Friendly reminder to all our players, please play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 2. The second number is 0. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 2. 0 and 6 in exact order.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si giinom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
3: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Sampol Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sampol Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sampol Plus Gold. Barato kag epektibo.
6: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampol Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Rock
6: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutulog, tapos yung pagdumi nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: 2:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun ni

0: kahilantan apan sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsikog kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Isiwayan na ako. Nagparagis ko. Kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban. Nanambok na gani po. Karoon naghahin natin anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo. Ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. Okay. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit gyud kayo bangon. Unya, pa-check up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na gyud. Sa pagkatinood, okay, gyud kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radio Batbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
6: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. na nakasabot mo?
4: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine og norepinephrine nga makahatag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extra. O siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
8: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ania na mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: The secret Topel.
3: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change, og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbi tinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Batasana mga higala ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Bisunix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Bisunix Plus.
7: The secret of health.
3: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
7: The secret of health.
3: Kininausab ang imong bantay panglawas. Dr. Remilito Oy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daglit Balita.
6: Maing hapon kabagting og kabalgadas, kini ang BBC Daglit Balita alas 3. Naka-harvest og 3,760 kakilo o 3.76 katoneladong bangus ang mga miyembro sa Tawagan Sur Multipurpose Association gikan silang Fish Cage Project sa Pagadian City. Ang maong kalampusan bunga sa panagtambayayong sa mga mangingisda, lokal nga pangagamhanan o mga ahensya sa gobyerno sa pagpalambo sa industriya. Sumala sa asosasyon ang maong harvest makatabang sa dugang income o sa supply sa pagkaon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 20, Annabel Guitarte, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigong mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
9: Sa matagpalit ninyo sa
8: Target Line
9: Product Package o sa kabattle sa
8: Target Line
9: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
8: Target Line
9: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-8888. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
10: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
11: Mio,
10: okay po si Tatay Mio.
11: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
10: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
11: Pantrabaho ko po ay... Hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang... produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio.

0: Horas, a las 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Paparit sa mga butika.
4: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-Skin Shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.
8: Hey! Jake Sean! Sean

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Radyo Bagting. BBC.lit.lit Balita.
5: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanyan ang Daklit Balita Las 4. Andam ng local government unit sa Pagadian alang sa pagsaulog sa ika-57 nga araw ng Pagadian, apan himon kini nga masiyano kumpara sa nangaging mga katuigan isip kabahin sa paningkamot sa pagdaginot sa pondo sa syudad. Pipila sa mga kalingawan karon tuiga nga gitangtang mao ang Search for Miss Universe Pagadian, Lechon Festival ug uban pa. Bisan pa sa simpleng selebrasyon, gipasalig pagyapon sa mayor nga badayon gihapon ang ubang aktibidad sama sa pag-ila sa sektor sa komunidad, pagpasidungog sa mga sektor nga nakatampo sa kasaysayan o kalampusan sa syudad. Yun na batin na Clint Balita Las 4. Ako si Bagting 27, Dari Likataya ay sa BFM o Radyo Bagting.
4: BBC.lit.lit Balita. Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ko edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro'y ginakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya ug kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold, kinaayo ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Maparit sa mga butika.
6: Gusto ka ba mo trabaho sa abroad? Make your dreams reality.

0: Asunción, Santa Lucia, Pagadian. O pagkikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba ka, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: I'm sexy and I know it.
1: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
6: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Southol Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Ining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Bagbag.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka rin sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, and welcome na usap nining atong tulumanong karon sa mayang panglawas. Atong kini ka na ito sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Adiyan na po kining atong tulumanon nga magkatabang ka ninyo. Aron ka ng imong lawas atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Marketing nga napamatud-an gayud nga dunay mga daghang ikatanyag nga mga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Kining atong lawas mga igalag igsuon, posible kini nga makasinati og mga viruses nga hinungdan nga nung kita makaangkon og mga balatian sama sa ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Labi na kung pananglitan kita, medyo nikubos kaning atong immune system or kaning atong pagtabang nga mapugngan ang pagsulod sa mga viruses sa atong mga lawas. Ang usa sa mga gikaingon nga sagad nga masinati sa mga tao, kaning ginatawag natong allergic rhinitis. Kaning allergic rhinitis mga igalag igsuon, usa ka ni siya kamatang sa balatian diin makasinati ka og mga cold-like symptoms, no? Sipunon, magsakit ang tutunlan, adunay pag-ubo. Posible sad kung taas ang virus sa lawas, makasinati kitag paghilanat o usab pagkakalintura. Posible nga makaangkon ka og ginatawag na itong runny nose, no? Kanang gisipon. And pagpangatol sa itong mga mata. And of course, naapoy mga paghilanat. Cost kini siya mga igalag isuon sa virus. Alang sa katong mga kaigsuon na nato nga medyo nakasinati karon o ginatawag nato nga allergic rhinitis, posible kini siya nga na-trigger sa mga ubang mga hinungdan susama sa pollen, sa mga pollen grains nga gikan sa mga kining mga bulak ba, or baka mga dust mites, mga gagmay nga mga mites nga dili makita halos sa itong mga mata gikan sa ito ang mga pets. Posible po nga gikan po sa ito mga palibot. Ang uban po mga igalag igsuon, posible po nga makasinati o inaani nga mga problema, gumikan na po sa ilahang palibot, no? Maybe isa sa ilang mga kaigsuonan, isa sa ilahang mga kauban baka sa panimalay, ang uban po mga igalag igsuon sa ilahang work or baka sa school, nakasinati na o allergic rhinitis or kining ginatawag na ito nga hay fever, and then nagkakumpiyansa. And then mga pagkahuman, mapasahan ang uban nga mga kaigsuonan nato. Munang makasinati sila og hay fever. At imani kanon ay mga galagigsuon nga ang atong environment, posibleng mag-angkon og mga allergens, no, nga mamahimong hinungdan sa ato ang allergic rhinitis. And of course, para matabangan nato ang atong kaugalingon nga makaangkon kita og pagtubag sa ato ang allergic rhinitis or hay fever, una niini, avoid mga allergens sa imong tibok kinabuhi, sa imong daily life, no? Kaning mga allergens are mga hinungdan nga ma-allergic ka, no? Kanang mga, for example, sa masakong ikaingon ka ganyan, pollen grains, kanang gikan sa mga, yan ang mga gagmay nga mga gikan sa mga bulak, no? Kanang mga pollen grains, kaning mga pagkaon nga maka-trigger, minana, pwede man siya matabangan sa mga medisina sama sa mga antihistamines o mga nasal spray. Pero timan ikanunay nga mas maayog yun nga maglikay kita, no? Mangita kitag pamaagi. Ato pong pangitaan o kanyang ginatawag na ito nga maayong resulta nga dili po tamataptan niya na. Ikaduha, mga igalag isuon, mamahimo po nga kanunayon na ito pag-inom ang ato ang kape nga makatabang sa atong kalawasan, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Napamatudaan sa mga latest survey, mga igalag isuon, nga ang panyawan di ay, kung isangon ka niya sa ato ang ginatawag nga mangosteen, no, maayo kayo niya siyang effect sa atong kalawasan nga matabangan na ito, nga dili ta madali-dalig kataptan o mga problema na ito sa kalawasan. Kinigumikan kay kining ato ang lawas, mga igalag isuon, posibleng man nga maka-angkon kita o mga balatian, gikan na po sa ito ang palibot. So, pinaagi sa ito ang pagtumar kanunay sa ito ang produkto sa SED Marketing, kining atong SED Panyawan Coffee Mix, nga adunay gahom sa kining mangustin o usab sa panyawan, maayo kini o ikatanyang kakayuhan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ano ang buhin pagmatuod sa kayuhan hatod ka na to sa Said Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa Said Panyawan Plus and Said Panyawan Garlic Capsule.
2: Usa itong kinainom ni mo?
3: Said Panyawan with garlic, sir, o kaning Said Panyawan Plus. Mautong na natunaw ito ako ang gallstones, anya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop po ang kasakit. Nagbalik ko pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstones. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu, South Cotabato.
1: Basta tatak, Said Marketing, tatak kining magaling!
0: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Said Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon Grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Said Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
4: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Gogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutaso. Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa moy katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
8: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
7: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa akong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
8: Si Pani lang akong kikugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong kugma.
7: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
8: Wa ko maginahanglan mo. Pareho!

0: duck, Mike. Ilong duck kong.
1: Husto na. Husto na. Pasige, kanta niya. Tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na.
1: Buhi ko. Wa ko mamatay. Buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Fanny.

Mihila na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilat na si Fanny! Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris. Direksyon, Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing!

0: O karon ani alaing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha.
1: Adto na ko. Dili na ko magdugay. Matrabaho na ko sa katuban. Magsige ko ganin si Mundubong. Isaad ako. Oh. Uy. Usa man ni? Gihugaw-gawa ng iba po sa nito. Niyagisawat. Uling ang gigamit. Buhi ko. Buhi ko. Gibalik-balik ang suwat ang litrang buhi ko. Ang babae nga ba tignaw? Siya nagsuwat ini. Klaro kayo. Magkupinigisuwat. Niya siya sa mentiryo.

Huwag ko lang nakitang tao din ni Sminderio. Pero nakasiguro ko, katubabay nga batig daw, mo'y naghimo ini. Siya nagsigikingon nga, siya mo o si Fanny. Ugwa siya mamatay.

Dining na pito. Dining si Nabita mawa o galit. Kadong isundan ako siya. Kadong nangawat siya pagkaon sa amo. Niya ka ba din eh? Pakita na ko! Ganong isuwatan niyo mga nitsyo ni senyorita? Huwag ka ba maikog? Bag-o kayong nitsyo, limpyo. Unya, gihuga-hugawan niyo? Pakita na ko! Oh. Usap na. Murag ba sa langob? Ito ni langob ni Nabita? Kano pa ko magkakita ini? Dini ko magdako. Pero pa ko may bawa nga. Ito ni langob din eh. Day! Ikaw ba nagpuyin ni langob? Nakaka ba sa suod? Uy, bito pag. Kuya ko na ibawa sa mga saop. Ganyan siya magtago din eh. Tingilig sulungon siya o pasakitan. Nasugod na ba mga saop niya? Ah, gusto. Tabunan na ko mga sagbot kining gamay ba pa sa langob. Magdali lang ko. Hapon na ba? Hapit na mong itnit.

sabihin na gusto na rong iliyo ka. Kinala makasood ko sa akong kwarto sa mansyon ug magkuha na akong akong kwarta o mga alangas. Saluyo ko mo agi. Dunay da kong punuan sa manggaluyo sa mansyon nga nagambo paingon sa akong kwarto. Adto ko mo agi dito.

0: Pagkamingaw sa kalibutan. Mas maayo gid ay nga doon ay magpuyo sa bahay nga bate o batasan. Kanang maldita o magsigig pangasaba. Kay mo aligre. Kay kung pulo sa maing tao ang magpuyo sa bahay. Way lame. Kay mingaw. Anong sa mo diha?
1: Ilom ba?
0: Ilom. Dita magsigig hinuktok oy.
1: Hi.
0: Mga katabang ramanggod ta. Dili man nato parente si aning senyorita Pani.
1: Nan karon.
0: Sila ra si mama, mama na hinoon. Sila ra si Ma'am Esperanza o si Sir. Mao'y angay mag-uol. Magsigig hinuktok. Kaya ilaman tong anak si senyorita Pani. Nya kita, dili man ta igunsa nila. Hilas bayanin niyo. Dili lagi ta mag-uol-guol. Kita, mo'y angay mudasig sa atong mga agaon. Kita'y mudasig nila. Sama ini ha. Sige, sayaw mo. Panayaw mo. Hoy! Hoy! Hoy, asa mo, hoy! Ayaw ko niyag biyae, hoy! Tahora ko! Kay ako'y ray na sa mga sulugoon din, he!

Maayo. Kaingit-ngit din sa likod sa mansyon. Narada kong punuan sa mangga na nag-ambo sa kong kwarto. Mukat-kat ko, tiyaw. Oh. Naay na nambo sa dako na mong bintana. Oh. Si Papa Felipe.

0: lang iyob sa palipot. Murag langob tanaw ng mansyon na naputo sa kangit-ngit. Bisag ngit-ngit. Mo'y makita ko gihapon ang panagway sa akong anak. Kipakita ko sa tanan nga ako ang ligon. Ako ang kanunay nga muam-am ni Esperar madawat niya ang kamatayo ni Fanny. Pero ang ninoon, murang dili ko madaog. Murang binatog na ko ang tibuok kalibutan og misamot ang akong kaguol karon nga lalubong ka na, Fanny.
1: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Dabaw de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
2: Ang pahinding sa doktor, matong hubag ang tinai. O sige ko, ano'y butod.
3: Dili sakit.
2: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o tuhapon, nauli ang dugo, sir. Makatulog na ko. Salamat yun ka ayo sa Sed Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
1: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og Sed Coconut Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
5: Kailangan po iningos ako nga testing daw ang Sed Coconut kay muna yung mga UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro ni akong gigiwan og tiwas sa pagpangi CR kasi musod dito sa bawol noon pagkuhit nako og tanaw kanang murag sa tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo tin nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo ko sa Bay Garcia na Balbiliran.
4: Basta tatak, Sed Marketing, tatak kining magaling!
6: Ang kahimsog, importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Mga igalay, suon uso karon ang ginatawag nga diarrhea o sa kinikamatang sa problema sa ato mga tiyan. Kundi in, aduna kita'y sobrang pagpagawas sa ato ang mga gikaon. Ano? Alay, mga problema na ito, mga igalay, suon. Kanyang ginatawag na itong diarrhea. Sa mga kaigsoonan nato karon nga adunay problema sa diarrhea, timan ikanunay nga kung ikaw nagasinati nini, adunay loose and watery nga stool or kanang ginatawag na itong hugaw ang bugawas sa itong lawas. Pinaagi sa ato ang diarrhea, posible nga mukubos kining atong electrolytes. Hinungdan nga posible nga makaangkon ay nuntag dinagko ng mga klase ng mga problema sa kalawasan. Aron matabangan dayon ang ato ang lawas kung kita adunay diarrhea, tumar dayon sa ato ang Sed Coconut Herbal Capsule. Gumikan kay ang Sed Coconut Herbal Capsule, mga igalag isuna, doon na ganyan siya gahom sa coconut plant, doon na po ganyan siya gahom sa ginatawag na itong banaba o usab sa panyawan nga tanom. Pinaginiini, mapugna na ito nga mawala ang ato ang electrolyte sa lawas o usab matabangan tayo na ito nga maulian kita sa ato ang balatian nga ginatawag nga diarrhea or kinang ginatawag na itong kalibanga. Di man ikanunay, mga igalag isuna, nga ang Sed Coconut Herbal Capsule ginama sa Sed Marketing. Buot pasabot nga ang kininga klase nga capsule ng mga igalag isuna makatabang gayud sa atong kalawasan. Basta na'y diarrhea, pag-Sed Coconut Herbal Capsule na.
6: Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Coconut Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa Kaping Adunay Panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.

Nagkilatesat si Papa. Pinanggakit ko ayoko sa kong amahin. Pinanggasit na mo si Mama, Papa. Pero dili na ko makaduol ninyo. Isilutan man ko. Dili na mo mudawat na ko. Kaya nagtuo man mong patay na ko.

0: Felipe.
1: Oh, uy, Esmer.
0: Nga nung ni Anamas sa katin. Unsa pa may kilantaw ni mo sa layo, ngangit-ngit naman. Wala namang kay makita. Naghilak na sad ka.
1: Esmer.
0: Wala na kita'y laing mahimo, Felipe. Magsigig kaguol. Magsigig handom nga mabuhi pa ang atong anak. Dili ba kay Carmen nag-ingon ako? Nga patay na si Fanny. Og bisag mag-unsa ang patay, dili na siya mabuhi pa. Dili ba nga ikaw ramay nagsigig sulti na kuana, Felipe?
1: Esper.
0: Ikaw may nagsigig am-am na ako. Pero karon, ikaw may nagsigig ining mo ni Ana. Asa may gusto ni mo? Nga mo apas na lang ta sa atong anak. Ha, Felipe?
1: Dili, dili, Esper. Magpakalingkol ta. Mupadayon ta sa pagpakabuhi, bisag wa na ang atong anak, Esperanza. Maging bato kita sa kaguol. Niya ka pa nga nagkinahanglan ako. Og niya pa ko nga nagkinahanglan ni mo.
0: Felipe.
1: Esperanza. Esperanza.

nag-ako sila si Papa og Mama. Kanindo tanawon sa ko mga kinikanan. Kanindo i-appeal og akos nila. Pero wala ko'y mahimo. Kinahanglan mo padayon ko sa kong buhaton. Kinahanglan makasood ko sa kong kwarto.

Ονειζόταν τον πινέγμα. Συντάθησε το λέει να ο κόγκισμαν, κόγκισμαν. Τι μα να χαγόλουν τον ανήνου τα όνσα που όντου ρασόν νίδου τέρπη, άτνου μαγπάς παγά, να ακούω ένα σανάν, κασίωματα σλάθνιου μαγά, μαγά φέκ να μα αφίαν, όνα κακόσαν στα κανιά. Yung isa pa nga, ha, namatay, sinunog, may meron ng COVID, yung Santiago. So lahat ang matras, sabagat pinilit lang daw sila nung Secretary Aguirre, yung Secretary of Justice ni Duterte. So, ha, bilanggo sila na dilema, kalaban na, kalaban nito. Paano makakatanggap yun ng pera? Yung isa, very unfair. Kaya gusto rin niya magdemanda. At pangatlo, pare! Sinaman nila si Father Flaviano Villanueva. Sino to? Ito po yung tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killing. Ano ka naman? Ang mga defensa, may boss sinama to. Ito na yung balik kayo. Kaya nasira. Nasira. At nakakatawa. Ha? Kasama rito si Lorin Ligarcia, nakakatawa, kinawag niyang bayani. Yung pala, kasama siya sa hinatiran ng maleta. Pero, binago naman ng mga kargador. Ano, paano bago? Na hindi daw nila, hindi daw nabuksan sila. Nako, grabe naman ito.

0: ni. Ha? Di ko malaman to si Mike Defensor kung nagde-director ba ito. Ito yung the same Secretary of DNA na Daddy Congressman at yung kanyang huli ba? Kanyang nightclub, yeah. Sa pangalan ng asawa niya, nahuli na ng drug sa kanang paya. Alam naman natin lahat yan. Okay. Kaya, ayaw nila talaga magpatuloy ang impeachment. Kasi nga naman, pag binuksan yung mga account na sinabi ni Trillanes, nako, doon pa lang sa Committee on Justice, mabuti nga si Chairman Luis o sinasabi, hanggang doon lang, doon natin ipipresenta yan, yung substance lang, na may prima facie case, following the guideline of the Supreme Court as pinned down by Justice Leonen. Now, kaya takot na takot sila sapagkat pag wala si Sara Duterte, sabi nga ni Randy David, the people of Duterte, pag natalo si Sara o di matalo siya, marami sa mga leader would likely go to jail. Masayan po ninyo yung column ni Randy David, which I agree. Their ill-gotten property will be sequestered by the state. Katulad ni CLTG Builders. Bakit si Bongo hindi niya ginagamit yung totoong pangalan? CLTG, ano yun? Christopher Lawrence. Bakit hindi niya ginagamit yung Christopher Lawrence Tisorgo? Bakit Senator Bongo? Sabagat, as early as CLTG Builders at Discaya ay nagkaisa. Why? Because at that time, yung CLTG Builders mahina pa. Hindi pa pwede kumakakuha ng mga binyong-binyong kontrata. Kaya ginamit yung Discaya. Yun. Now, yun ang katakutan nila. Now, sinabi ko na intention. Nagsalita na ang spokesperson ng military na misleading to still call alleged bugman ex-Marines. Bagkat yung Marines na ex-Marines were dishonorably discharged at 7 to 9 years na naging bodyguard ni sa Saldi ko. Naku. So, pag-usapan natin ang nangyari sa Senado. Alam po ninyo, as early as 1949, na hindi pa nabubago ang kaso, ang konsepto ng kaso na ito, is still the president. Ano po itong kaso na ito? Yung kaso po ng Supreme Court decision as early as 1949. Yung buong kaso ni Abilino versus Cuenco. Okay. Pag pressure law ka, yung pressure law, ito po ay isang mandatory reading. Tingnan po talaga ang mga law student first year because it has something to do with political law. Now, sa nangyari po kasi noong 1949, only 24 senador. Pero ang presente noon, 23 lang. Sabagat yung isa was out of the country. Ang konsepto doon, no? Because he was beyond the coercive reach of the Senate.
1: Ah, tandaan niya na.
0: Beyond the coercive reach of the state. Because kung nasa Pilipinas lang, ang Senado pwede kayo pahuli para umating concession. Pero nasa abroad po yung isang senador, kaya nagkaroon talaga ng 12 lang ang present noon kasi umalis yung mga iba partido kasi noon dalawa lang partido, nasyonalista liberal. Huwag natin pag-usapan ngayon kung sino yun. 12 lang ang present. Ito sabi nila, dapat 13. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi. Is out of the country. Is beyond the coercive reach of the Senate. Now, yung 13 o yung 12, nagkaroon ba ng quorum? Katulad nito ngayon? Nung dumating si Siskudera naging 12, nagkaroon ba ng quorum? Yes! Bakit? Sabagkat, sabi po ng ating batas, Republic Act 7080, to be specific, Section 5. Ang sinabi dito, anayin ko, any public officer with a criminal prosecution pending in court under a valid information for plunder shall be suspended from office. Sino po yung tinutukoy ko? Si Jingo Estrada, sapagkat plunder po yung kaso niya. At ang plunder po ay non-bailable. Now, as much back, kung babalikan natin ang history ng Senado, ito lang. Ha? Di ba si Enrile noon, bago pa lang yung panahon ni Cory, President Cory, may kaso. Hindi pa plunder.

Alam ko yan kasi ako. Ay, gumanyan dalaw si Manong dyan eh. Kanyang kulungan. Sino sumunod? Si Senator Tillanes. Diba? Yung Okunyo Mutiny, siya ang leader. Naging senador siya, pero the case was filed against him.

palitan ang lahat ng mga posisyon. Yes. And other chairmanship and committee chairmanship because

Secor. Yun po nakasabi sa ating Constitution. It's very clear. The Constitution, to elect a Senate President, there has to be, it should be based on the majority of all its members. Majority of all its members. Yun po nakasabi sa Articles 6, 16, paragraph 1, it requires a majority of all its members, meaning 24. Majority of that is 13. Pero, como yung isa wala, pwede ang quorum. Yun po ang sinasabi naman sa Article 6, Section 16, paragraph 2. Majority of each house shall constitute a quorum to do business. Yan. Yung isa kasi, to elect a Senate President, it should be the majority of all, lahat, its members. Yung po diferensya. So, bakit si Gatchalian, si Gatchalian ang nag-preside? Sapagkat siya po ay na-elect as Senate President pro tempore. Ano po ibig sabihin ng pro tempore? Yung sa Latin po yan, Ang ibig sabihin, in the meantime, pansamantala, sa Bisaya, kasamtangan. Okay. Now, sabi ni Cayetano, siya daw ang moral Senate President. Pero ano kalukuhan itong ginasabi ni Cayetano? Eh, itong kaso ni Abilindo versus Cuenco, lahat ng abogado, lahat ng lost, alam yan. Ano moral eh? Ikaw nga wala moral. Kinuha mo yung tao nagtatago, tapos bigla kayo nagpaputok. Tapos bigla nawala si Bato de la Rosa. Surely kayo rin na. Kayo rin, alam niyo kung saan nakatago yun. Now, ang problema kasi kayo si Alan, ang tawag ngayon ng mga tao kay Alan eh, Peter Alan Capitoco kahit Tano? Ito totoo naman. Now, adek yung kaso ni Abilino versus Cuenco. Sinabi ni

Bro, that is. Mi Senet Verdejo ang grupo ni Duterte na matuloy ang impeachment proceedings. Ako, sabi ni Randy David, ulitin ko. Yan, makikita po nyo. Tingnan po ninyo ang inyong newspaper, Inquirer, June 7. First, to prevent the formal airing of the evidence. Kasi nga naman, yung mga ebidensya, bilyon-bilyon yung pera nakalagay sa account ni Sara Duterte at kanyang husband, bilyon-bilyon. Meron ka lang makakaroon ng bilyon-bilyon. Diba, allegation pa nga ni Senator Chillanes, yung mga pera yon, yung iba, bigay ng mga drug lord. Diba? O. Pangalawa, kung natandaan nyo, si Senator Chillanes, may nakita rin account kay Sara at kanyang tatay,

Lumang simbahan, pambihira naman kayo. Kaya yung sumarin, mga dishonorable discharge yung mga yan. Ibig sabihin, hindi ba gandang background? Namang iba, hindi rin naging marine. At yung naging marine, kaya natanggal sa trabaho. Oh, dishonorable. Dalawa po kong klase. Pag mawala ka pagkasundalo, honorable discharge, yung voluntary umalis ka, ayaw mo na, at dishonorable, sa pilitan tinanggal ka. Yun po ang ibig sabihin yan. Now, punto tayo dito sa sinabi ni Jarius Mundo. Kasi diba, nag-walk out yung mga senador. Bingoy. At alam nila peligroso din si Villanueva. At alam nilang si Bato wanted na. At baka sumusunod pa si Bongo. So, ano mo ni Marcoleta? Namumove sila sa remote voting. Mabuti na si Risa. Sabi, ano, i-discuss po natin yan muna sa committee. Bakit ba tayo boboto kagad sa floor, ha? Tinan nyo, ha? Usually, pag may mga ganyan, mga sensitive matter, doon muna sa committee. Pero iba yung taktika nilang grupo na Alan Cayetano, butuhan kagad. Kaya mabuti na mautak tong black na yung grupo ni Soto, umalis sila, tapos, wala rin si Condon. Wala si Chis Escudero. So, wala si Escudero, at wala rin si isa pang wala rin eh. Dalawang wala dun eh. Wala na si Jingoy. Wala na pala si Jingoy. Si Escudero. So, unsin na lang sila. So, kinasun ni malis ang lahat. Question is ang quorum. Wala ang quorum. Kaya mo sa amin ni motion to adjourn. Nakakatawa kasi si Kamay gusto pang dibatiin yung motion to adjourn. Sabi nga ni Soto, pabalibag. Kala ko magaling ka sa rules. A motion to adjourn is not debatable. You can ask for reconsideration. Totoo naman. You can ask for reconsideration kung may quorum. Walang quorum.

0: Million, nako.
1: There will be 24 billion congressional franchise during Duterte's tenure.
0: Nako, laki pa lang franchise binigay sa kay anak ni Lorin Ligado, 24 billion. Wow!
1: Sabi pa dito, malamang si Pia at si Imic Marcos will be left uncatched. Eh, maganda naman. Ganda naman. At the plenary Tuesday night, Cayetano and Marcolea tried to ram through their edited Senate rule to allow voting via teleconference. Ayan, mabuting klaro to ha. Sinabi si Cayetano at si Marcoleta. Okay, masin yung Cayetano pang Senate President noon. At kasampuan niya si Marcoleta. Ha? Gusto nilang pipilit na payagan ang teleconference kasi pwede namang teleconference from Haig. Ha? Pwede yung teleconference sa Munting Lupa o Quezon City Jail. Ha? Kaya lang, kaya lang na Senator Tumero suggested that the committee rules first study. Kasi rule na ito eh. Sa change. Kasi yung rule kasi nila, hindi pwede yun. Kaya nga si Enrile, Tilani, sa Kalayla, hindi nakaparticipate. Pag-aralan mo natin yan kasi rules yan eh. Ayaw nila. Gusto na kagad na kwat. Kaya nag-walk out yung mga kasama ni Soto at kinuwestiyon ni Soto ang ano, quorum. Kaya, I mean, quorum. Ang ginawa? Ha? Hindi quorum. Ang ginawa lang, kinuwest nyo sabi niya, ano? In effect, quorum actually kinuwest niya, pero motion to adjourn ang ginamit niya. Pag ginamit mong motion to adjourn, nobody can question that. Bakit? That is the highest form kasi walang quorum. Nagbilang mental, nagbilang si Lorraine Ligada because she was the one presiding, walang quorum nga. Ay, bakit si Lorraine Ligada ang nag-preside? Eh, wala si Cayetano. Si Capito ko, Cayetano, wala dyan. Ha? At wala rin yata si, I think, si Escudero. He left early. So, kung grupo nila 12, 10 na lang. Kaya tiyan, nung ni nung umalis yung kasama ni lahat ni Soto, so siya nagpaiwan, siya nag-question sa quorum. 10 plus 11 plus 11. So wala talaga yung quorum. Kaya wala na pilitan. Gusto ba magsalita ni Marcoleta? Sinabi ni Soto, kala ko magaling ka sa rules.

at saka yung 255 accounts abrihan unya ang mga bank deposit ni Sara Duterte unya mugwa kanyo mga bilyon-bilyong account na siyempre igwa sa sabi ni former Senate President Franklin Delon. That's why they want remote voting to quash damning evidence and testimony. Ayun. Kasi pag sila ang majority, pwede nila makwash mga damning

É bedente. Se ti si scudero, adna gaon, nabmi lango si jingoi, adna caronandose, nana walala at matutuloy talaga ang impeachment proceeding. Para sa akin, mga kabayan, bigyan natin ang Senado, yung House to prosecute. Tingnan natin ano ang action ng mga senador sa mga ebidensya na pipresenta ng ating mga prosecutor o mga congressman. Siguro naman, may kahihiyan din itong mga senador nito pag nakita yung mabibigat na ebidensya. Wala mga kaigsunan, importante yun na makita na to ang mga ebidensya na nagawa sa mga congressman kasi may prosecutor sa impeachment proceeding. O makita na to ang unsa gibaruganan ani mga senador o ang ilang gibarugan ang katinod, ang tinood, are they standing for the truth? Are they really public servant? Are they really respecting the principle of accountability? Yun ang dapat tingnan natin. Sabagay, matutuloy na ang impeachment proceeding kung matuloy yung liderato ni Kapito ko kita, no, malamang wala. Walang impeachment proceeding. Sabi nga ni Jarvis Mundok at ni Randy David, tako. So, punta tayo, shout out tayo, ha? Okay, shout out tayo.

Tayo, ah, Regional Director Jerry Candido, one of Region 9, oh Brad. Un señor Pepe Sugi. Pepe Sugi. Oh, likod sa mga reservoir. Hindi ko lang babanggit yung middle name nito. Si Celso Olivera.

0: Gakos ng Bayog at Ricky Bukog ng Misalip at Medina Magsinay ng Midsalip. Kasama rin si Lida Untag, Ramon Magsaysay at si JC Pon Ingara ng Labangan at the Mavericks sa Gabain ng Lapuyan. Kenan Lee Lundayan ng Lapuyan at ang aking kaibigan na si ay sama din natin si Joseph Muñoz ng Bonifacio Misamis Occidental at si Tata Lakultan ng Bukidnon at si Lisa Damaog ng Cebu City, Orlando Mahog ng Cebu City at iba pa mga kaibigan. So, ang Integrated Bar the Philippines ay gumawa na isang resolution suportado halos lahat ng mga dean na professor of law, abogado, isang pinag-usapan, yung Abilino versus Cuenco. Importante dong rason, within the reach of the Senate, si Jinggoy ay may kasong plunder na suspendido siya as a public servant. Andun po yan sa ating batas. Now, malamang dito, hindi ko nilunahan, CIDG, NBI, naghahabong laki bato. At susunod na si Bongo, in-announce na yan. So, kung mawala pa yung dalawa, plus si Jinggoy, ba, 21 na lang yan. 21 na lang yan. Kung malakas ang ebidensya, makikita na sambayan ng Pilipino. Siguro naman, yung mga may utang na loob sa mga Duterte, kung accountability pag-usapan, siguro naman, mahiya naman sila kung hindi nila titingnan, bibigyan din yung ebidensyang ipapakita ng ating mga prosecutor. Kayo, mga kababayan, ay lahat. Tayo ang huhusga kung anong klaseng mga senador ito. Sila ba'y tapat sa atin? Sila ba'y makabayan? Sila ba'y tumitingin gano'ng kalakas ang demokrasya natin? O sila ba'y sisira sa ating demokrasya? Huwag muna tayong gumawa ng ating konklusyon. Ang sinabi ko lang ngayon, ang quorum, may karapatan sila, palitan lahat. Nasa batas po yan. Pero, handaan po ninyo, ha? Ang sinabi ni Justice Tenko, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Yun po sinabi niya. Ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. So, follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for Mineral Concern. Pwede rin kayong bumisita sa ipalo sa aming Facebook page, Sigaw Mindanao, kung saan maaari ninyong ipadala sa aming opisina ang inyong mga concern o mga reklamo. Ano man yun, sasugitin namin, kami ang magiging inyong kamay dito sa Malacanang o anumang opisina dito sa Mina. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.
1: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis.

0: kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hupo ko til maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko hupong masag mayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with magusin dadan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblasyon Hagunoy Davao del Sur 40.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 7. Radyo. Bag.
1: Mga ib...
2: upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw.
3: Sama-sama tayo.
2: Walang iwan.
3: Halin at ating pakinggan
2: ang programa
3: Tagumpay sa Kalusugan.
2: Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba
4: gaya ng spirulina,
2: agaricus mushroom,
4: Korean ginseng,
2: stevia, at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves
4: ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
4: gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
4: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
4: pharmacy,
2: drugstores,
4: tindahan
2: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon?
4: Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kinta.
4: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap.
2: Tanggal ang dumi.
4: Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
4: Sa inyong mga lugar,
2: hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
4: ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na
4: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan
2: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
4: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
2: patotoo,
4: karanasan,
2: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
2: ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman paladudunan. At dyan sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mo namang programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating po namang palatuntunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. Sa atin po namang pala doon ang 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Siyempre pa mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Melvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, dati Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po si dati Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, dati Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nagudyok sa inyo, Tatay Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yun po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tatay Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono.
1: Opo, opo.
0: Okay. Tatay Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po. Tatay Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayo uminom ng ating rice coffee? Ano po yung
1: maganda,
0: mga...
1: Ay maganda po, dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuhan. Pag ako po nainom ng rice coffee ay kuhan. Ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Oo. Okay.
0: So, ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag minsan po, inainom din yung aking kasama.
0: Apo, yung mga...
1: Ang aking mga apo.
0: Yung mga apo po ninyo.
1: Mm.
0: Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque?
1: Ay, sa Santa Cruz po. Nag-namisa na napadala lang po ako pagka ano, sa mga katipo ka isla kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka may napapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahu-kahu no.
0: Yes. Pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may de. Pa-check nyo po ulit. Magpa-blood pressure po kayo para ma-check po ninyo kung talagang nakatulong po sa inyo para bumaba po yung ano. Kasi mas maigi po na nakikita po natin yon para tayo po ay aware kung ano po yung para sure tayo, Tatay. Okay po. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Pagka-aga po. Meron na po kaya rin si Santa Cruz Marinduque ng ano, yung sabon natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tatay Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tatay Elvin, ha? Santa Cruz. Tatay Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong ano, meron din pong pagdududa? Sa isipan
1: kumbaga po ay sinubukan ko naman po. Sabi nga yung iba yung maganda, sinubukan ko po. Maganda po nga ni.
0: Talaga, opo. Maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po, meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi Tatay Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga matatapang na kape, Ito po kasi ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eh, tinagurian po itong strong and healthy. So, sabi nga natin, lalo na yung mga mahihilig po naman sa matatapang na kape, yung talagang mga palakape, eh, mainam po na matikman po ninyo. Ito pong ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sakali pong malibot nyo na po dyan, dati Elvin, sa lahat ng mga butika dyan sa inyo, at wala pa po ng ating sabon at wala pa po ng ating 25-in-1, tawagan nyo po ako muli at babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron po dyan kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa ano yun, radyo natin yun, pagkag ganun.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon kung meron po, meron pa po siyang stock ng adin po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kaming muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, nasa mga groceries, pero po halos ay may mga tinda po nga ng Rice Coffee. Kaso nga rin ay madalang ako mapauwi, kaya hindi ko pa po na-try yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Oo, sige po. Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating Rice Coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating Rice Coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami at kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating Rice Coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tsaka yung ating sabon dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po naming marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating Rice Coffee. Diyan po naman sa Masbate, lahat po ng produkto po natin. Thank you! Nakakatuwa lang at nakakataba ng puso, mga kaibigan, dahil dyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating Rice Coffee. Maraming salamat! Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine.
0: Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala Rice Coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo Argao.
0: Argao.
2: Opo. Wala Rice Coffee. Rice Coffee dito.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Probinsya.
0: Anong pong probinsya po ninyo?
2: Kayahan, Bugo.
0: Bugo?
2: Ano, Kaya.
0: Ano pong probinsya? Anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon?
0: Rehiyon.
2: Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Ah, region. Region. Argao. Argao.
0: Albay.
2: Argao. Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo Argao. Bugo Argao.
0: Bugo Argao. Ah.
2: Oo.
0: Kompleto pong address. Kompletong address. Bugo Argao.
2: Ah, Bugo Argao. Kaya.
0: Cebu. Visayas.
2: Oh. Oh, Cebu. Bugo Argao. Cebu. Kaya.
0: Ah, Cebu. Cebu. Cebu. Cebu po kayo, Cebu.
2: Cebu province, Bugo Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu. Okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha. At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika diyan sa inyo?
2: Wala, wala. Kasi dito po, nakitanak ko lang, man.
0: Ah, ang meron po, nanay, sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
2: Ano ako, Cebu City, Radiay.
0: O, Cebu City po, nanay. Sa Cebu City meron Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
2: Ah, pero wala din sa Argao, kuya. Ba't wala din sa Argao, kuya?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
2: Wala, Cebu City sa Argao. Town, wala town.
0: Oh, town ng Cebu.
2: Oh, lungsod, malayo kuya, lungsod.
0: Okay po. Malayo kayo sa Cebu City?
2: Malayo po. Dalawang oras ang biyahe.
0: Ah, dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay. Nalibot nyo na
2: po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
2: Oh, di po. Tinatanong. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong po. Tinatanong
0: po. Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo, nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sa ngayon ay malagyan po dyan sa Argao, Bugo, Argao, Cebu.
2: Oh, Bugo, Argao, Cebu po. Ang kasisi po, dalawang oras ang biyahe po yan.
0: Ah, dalawang oras. Okay.
2: Oh, dalawang oras po, malayo po yan.
0: Malayo pa yon. Sige po, sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Ah, ganon?
0: Ah, pwede rin po doon, pansamantala, habang wala pa. Pero ang alam ko po kasi meron na dyan eh, sa Bugo, Argao. Meron na po dyan, nanay, sa mga butika. Itanong-tanong niyo po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.
2: Ah, kuya, magtanong ko niya. Kuya, talaga sakit, ako paano talaga mag-ulit, ako mag-ulit. Pwede rin makuha na sa rest office?
0: Pwedeng-pwede po. Makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom. Huwag niyong puputulin.
2: Ang sama, pag-inom po yung kanawala kay taon?
0: Ano po yun?
2: Bago kumain, kaunin ng rice coffee?
0: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
2: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong ko dito. Pero wala, kuya, kami ang kuhaan. Matanong niya sa Bugo Argao, sa town, sa Argao.
0: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan, malagyan po dyan sa inyo mismo.
2: Kasi sabihin niya, kuya, dahil marami nag-aanap dito.
0: Opo. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha, kapag... diyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na, pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
2: Paano po yan? Pag matawag ko, muli ang poso na paano manda yun? Ano man na?
0: Ano po yun?
2: Bakit mag-tinawag ko kaya pagkakabay? Nag-ring na isang beses, mag-mati agad.
0: Okay po. Baka po nalusutan kayo ng ibang mga taga-tawag po sa atin. Marami po kasi. Pasensya na po. Pero at least ngayon, nagkausap na po tayo.
2: Eto kuya, kaya ka, nag-sibilag na akong bota, sabi niya na mag-sibilag na isang bisis, tapos maano, ma-offer God.
0: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon, eh, nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
2: O sige po, lagyan na lang sa taon, sa lungsod sa Agaw.
0: Opo, tapos balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
2: O sige po, balitaan kita.
0: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
2: O, God bless po, kaya. O sige po, bye-bye.
0: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee?
2: Wala.
0: Nakakita na po kayo ng rice coffee, hindi pa?
2: Ano, hindi pa po kasi nagmatikimol ako sa ano, radyo niya.
0: Opo.
2: Ito yung mga testimony niya sa mga tao.
0: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
2: 57 ko ya.
0: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Ah, ganun ba? Marami ba yung produkto?
0: Baka po kasi may mga nagsusulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, kulay ginto, dilaw.
0: Oh, gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
2: Igol, igol, igol.
0: Apo, R-I-S po, Nanay. S, kasi hindi po ito bigas.
2: Ah, kuya, kuya.
0: Apo.
2: Tapos kuya.
0: Ah, hindi.
2: Magkano kuya ng isang sachet?
0: Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sachet. Ang presyo po niyan ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: 180?
0: 80. 80. 180.
2: Oh, 180. Sana maroon dahil, dahil nandito ako sa taon, nandito ako sa anak kasi may gasaron dito sa amin. Pupunta ko ngayon sa mga butika, sana may red na, pagbibili na ako ngayon.
0: Opo, opo, opo. Puntahan niyo po yung mga butika, Nanay. Basta po, kulay gintong dilaw ng karton. Ang spelling po,
2: okay.
0: R-I-S-E.
2: Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kumula. Magsitik ako sa inyo.
0: Okay po, okay po. Tawagan niyo po ako muli. Parehong oras kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, Nanay.
2: Ano oras kita tatawagan, kuya?
0: Ganitong oras po, Nanay. Alas 12:30.
2: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan yes. Kita lang. Ganitong oras.
0: Yes po, Nanay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. God bless.
2: God bless po, sige,
0: bye-bye. Opo, mag-iingat po kayo, bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya, Bisaya eh. Marunong na pala ako magbisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dyan sa Daet Camarines Norte. Nako, napakarami na din po. Na halos ganyan po yung mga kababayan po natin dyan. Overwhelming din po, mga kaibigan, ang pagbili po nila ng ating po ng mga rice coffee at marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat at dyan din po sa Catanduanes. Ganon din po mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Bakit po tayo natutuwa mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung ating po namang layunin na bawat isang tahanan eh dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin. Sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
4: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
3: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7:30. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, bili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis.

0: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang iyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2025. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

pinaos na rin ito nga magasuki di ba binaon din na karon. Yan ito mukha na ito nga buto na ito pagsibi ang mga higalas naglagumudag buto-buto pinakakusug ang pinakalanong nga sibi anan. So kami sa iyan ba ng media now. This is DXCA 106.3 Bell FM and we are now simulcast sa itong EM band.

DXBZ Radio Bagting. Kamusta ka itong mga sugi di Babinao? Dagag kayo salamat sa nanonoto ka mga Dibinao din ang karoon. All us as always. Alright, my name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love song. Dinilang sa 106.3 Bell FM in Radio Bagting. 7:39 o'clock. Dagag kayo salamat sa ito ang mga makaroonay din nagsunod sa ito ang programa. And of course, kutub sa ito na ito ang pagsibya from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. Lagi na ito mga sugay di Babinao din sa may Misamis Oriental o Misamis Occidental. Lagi na ito ang mga sugay di Babinao din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte, as well as at o mga sugay di Babinao din sa may area sa may Cotabato. Nagkakay salamat. Kumusta ato ang mga taga dyan Sunday? And kumusta ato ang mga taga Cotabato area? Siguro naapoy area siguro sa may Cotabato. Hindi nakasidati sa maong linog kaganina. No? And thanks God, wala rin yung dako nga pinsala nga nahatod, no, nga maong nga linog sa area sa Zamboanga del Sur. And of course ato ang gikabalak-an aga ato ang areas may General Santos City. E diin sila ang napuruhan, no, mura og ubay-ubay gyud ang mga building na bagsak tungod sa maong nga nasinati nga linog kaganiha, no, 7.2 magnitude. So amping kita kanunay, no, alang sa to ang mga nabidaw din akaroon o alang sa to ang mga always kinag-tuning in sa to ang programa to yung bantayan kanunay once nga dunay linog o nga mahimo makagawasta sa building nga diin anaata mahimutang wata na kabalos building ato nga nihimutangan basin og mahugma unya. So kinahanglan ato gyud ta, no, sa area nga open gyud kaayo nga walay walay matumba padulong nato, walay matagak o mapulak padulong sa ato ang nihimutangan. O yan na kanindot din yung mga higala sa tanan na ito ang mga naminaw din na karoon on the program. Ang TLC, Control Love Conversation, is about, we are about to play the best variety of love hits, love songs. So stand by, you know, sa tanan na ito ang mga naminaw din na karoon. And alam sa ito ang mga gusto kong magpadangat sa ilang mga minsahe, greetings, shoutouts. And of course, no, sa tawa nga mga naminaw din na karoon nga gustong mamahimo nga kining makapasilong, no, sa tawa ang gitawag og libre nga grasya og kalipayon from target line. So good news, no, alang kini niyo tanan tungod kay ang ato ang target line mamahimo lamang ninyo nga ma-purchase eksklusibo lamang. No, sa ato ang programa, ang target line Superfoods Perolina, kaubat ang target line Power Scent Liniment Oil. One set inyo nga paliton, one bottle sa target line Superfoods Perolina, o niya naanapod mo yung anay appeal o nakapackage nga tulo ka bottle sa ato ang target line Power Scent Liniment Oil. O niya, once nga makapurchase mo o sa kaset, automatic, it's a lifetime nga makadawat mo sa ito nga grasya o kalipayan. Sa mga mahiligon, magigala nga, moadto na yung outlet aron mutaya, aron sa ingon, makatiam-tiam. Labaw sa tanan, magigala, no, ang nindot anik, nga ito ang produkto proven and tested na grabe ka-epektibo. Alright, so alang sa to ang mga interesado, labi na ug mapuhong adlawa na atay special nga transaksyon alang sa to ang kombinasyon sa sweet trash mga higala. So inyo lang ang buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address ug ang inyong contact number sa 09380028888. Ako nga balikon, 09380028888.
Mo na ang inyong nga Texan o kabatawangan, no? Ilabi na sa to ang mga interesado nga mag-avail sa to ang mga produkto ang gamahanan o kahibulungan ng Target Line Superfoods Perolina o ang Target Line Powerscent Liniment Oil. So alang sa inyo ang mga greetings, shoutouts, and inyong gitawag o request, no? Ang ato ang official text line number, mao lamang ang 09-98-997-8890. 09-98-997-8890. O yun ay nag-text, no? Alang sa ito ang linya sa target line kung paunsa kuno nila nga ma-avail ang ato ang product package. Anyway, ang ato ang product package sa target line, ihatudya sa inyo door-to-door delivery, no? Wala na may charge sa ato ang paghatod kay appeal na sa inyo ang bayaran sa usaka package and one set of package rather, okay? So ang inyo lang ang mga buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, inyo ang address o ang inyo ang contact number into 09-38-002-8888 09-38-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetic. Ya, panakit sa lawas, mauli an man ko. Kana capsule.
2: Ikapila man nimo sa imnon.
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa akong sakuan o diabetic. Kani o, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper Limatok.
2: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
1: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
8: Congratulations to our 99 new criminology licensure examination passers. Pagadian Capital College continues to uphold its tradition of excellence, helping more graduates succeed in their board exams at a consistently high rate and proving that true success is not measured by the number of enrollees but by the quality of education and training we provide. We are proud to hold the record of producing three top-notchers in the past, a distinction and much in our community. This success is made possible through the dedication of our teachers, the perseverance of our students, the support of their parents, and above all, by God's grace. To Him be the glory. PCC, taking the lead in providing quality education. Ang PCC, nagkatanyag sa musunod ng mga programa. BS in Criminology, BS in Accountancy, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Bachelor of Laws, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC na himutang sa Rizal Avenue, Barangay Tuburan, Siyudad sa Pagadian. PCC, taking the lead in providing quality education.

0: The strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ninyo certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan na itong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Huwag labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka na ito sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Labi na yun sa makaigsunan na ito nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa makaigsunan na ito nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata ni mo sa buntag mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Una nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya phytonutrient nga gitawag og nirolidol. Kining nirolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative o relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog. Kani nga nirolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate, especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwila, kailangan ni mo Santone Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og nirolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Huwag matod pa gani sa dugang nga pagtuon kung i-high dose ni mo ang gitawag na itong nirolidol properties na naadhiya sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no? Phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol og malikayan ang mga paghubag sa sulod o gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santron Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santron Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sa TV.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So actually, mga higala, we are now on the second hour stress ato ang programa. Of course, ang programa ng TLC, True Love Conversation. Alas ato magadiminaw din karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Mamagin na ito ang tagline sa itong programa, ang TLC. Anyway, sa ito ang magandagotan na kung na paunsa ko nung maka-avail sila sa ito ang product package aron mamahimo nga maka-appeal sa libre nga numero sweat trash mga higala. Anyway, alang sa ito ang mga mag-avail, door-to-door delivery ang ito ang product package sa target line. So, naanamoy na one bottle sa target line Superfoods Perolina. Unya, kauban pag yun ang tuluka bottle sa target line Power Scent Lenimit Oil, itong Haplashes Oil. Alright, so ang ito ay lang imuon is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o gagin inyong contact number sa 0938-002-8888. At ang balikon, ang official text line number sa target line 0938-002-8888. Muna ang official na text line number o hotline number sa target line aron dali sila rin yung inyo ang mag-communicate. Alright? So, anyway, ito ang delivery. So, we have GNT Express kung outside ng Gilmos, Pagadian. Pero kung naaram mo around Pagadian, natay rider from Pagadian City, padulong sa inyo, door-to-door delivery. Okay? So, muna yung nakalindot, mga higala. Alright? Ang nakalindot pag yun din, kay gawas nga ito ang produkto, proven and tested ang ato usab nga tiyam-tiya, mga higala. Daghana ang gipadaog. Daghana ang natabangan. Daghana ang nanahimutan. Imo kini nga tulay aron nahawa sila gikan sa kalisod kapit os og kaapiki karon nga mga panahon. So unsa pa inyong nga gilangay din na, unsa pa inyong gipaabot, i-save na ninyong daan, ha, ang ato ang cellphone number sa target line official, ang 0938-002-8888. So second hour stress na sa tuang programa TLC kung na true love conversation. Again, with Martin D. Yes, anyway, standby sa mga higalan.

0: Eric Mobay, atong pagkuha sa to ang cellphone nga para pang receive sa inyo ang mga tawag, inyo ang mga kini inyo ang mga requests o greetings din ha. Okay, so Sir Arjun, balik og tawag palihog kay mo pagi akong pagkuha sa to ang cellphone. Alright, so we have caller on the line. Hatagan ito pagdagan. Hello, good evening. Yes, good evening,
1: good evening. Good evening.
0: Yes, maayong gabi. How are you?
1: Okay lang kaayo. Hadlok-hadlok gamay sa linog.
0: Medyo hadlok-hadlok gamay sa linog, no? Pastilan lagi ng linog. Di magyun na to katagyaman nga ang linog mo abot magyun, no?
1: Lumawag yun. Dili pa pareha sa bagyo DJ Martindi. Kanang may bawa na to nga na ibagyo. Pero kaning linog, di na to may bawaan.
0: May paning bagyo kay ang bagyo mahibaw pa ta iniga kuan ini forecast sa pag-asa pero kaning linog mukali target maabot mararapog siya
1: mukali target abot mukali tug kawala.
0: Wow, oh my diet. Okay, unsa may ako ikalagad sa kuang guwapo nga caller?
1: Okay.
0: Sige, go ahead sa mga greetings di lang ka.
1: Una-una ka ni mo, DJ Martin Lima, yung gabi ka ni mo, magpag-greet lang ko lang sa ako ang suod na mga barkada nga sina John Mark na isan. Kang Marwi J. Bungano, itihasa kang Ace Chavez. O, ako pong mga friends, no, like Ate Maika Andales, kang Jade Palalo, Marlon Aquino, kang Jennifer Saga, Kate Brian, Sos Pilayo, Gabriel Gab, o kang Mimi Mayo, Jesua Pasagi, Jobert Olivos, Jenry Milacerna, and to MG Carpio, and to Ate Lon Miguel, o sa talatana na lang ako, kay Inting Carpio po nila sa may Alta Sierra Tiguma, na ninyo na karon DJ Martin D.
0: Okay.
1: O, ang nagpa great di ka ni Arjun na mukat ka panukad din sa may Pagadian City. O, ma-request ko DJ Martin
0: D. Yes, ang saman imo ang i-request.
1: Kanang kuan DJ Martin D, katong My Love by Wishlight.
0: My Love?
1: Yes po, DJ Martin Day.
0: Ah, My Love ang title?
1: Yes po.
0: Okay, okay, sige. Okay na. Ah, nakita na ako yung mag-request ng My Love.
1: Salamat, DJ Martin Day.
0: Alright. So, all the way from Westlife. Alright. Thank you. Salamat kayo dong. Eh, nawala na sa idol. Anyway, alas ato ang mga naminaw din na karoon. Good news, no? Alas ato ang mga naminaw din na karoon kay karong adlaw nga Webes. No, alas ato ang mga taga-Bulatok. Okay? Uy, paminaw, mga taga-Bulatok. Paminaw mo, taga-Bulatok. Mga taga-Bulatok. Barangay Bulatok, Pagadian City. No, may brown out. Na may power interruption ha. Alang sa to ang mga taga Barangay Bulatok, okay? So dunay power interruption nga naka-schedule on Thursday, June 11 karong Huwebes alas 9 buntag, taman alas 5 ang takna sa hapon, okay? Ang affected areas mao ang line section serving the entire Barangay Bulatok, Pagadian City. Alright, and ang rason sa maong nga power interruption, mao ang pag-facilitate quarterly schedule cutting and trimming of trees, no? Correction of learning pool at purok malipayon Bulatok, Pagadian City. Replacement of underbelt wire from bare wire 10ACSR to isolated wire. O, diba? So, ang power will be restored without prior notice as soon as the maintenance works are completed. Ibalik ra po dayon ang maong sugang dagitab noon. Inig, maayo na ang nasangpit na to ng kining hinungdan sa maong power interruption. Pero na lang we miss, ha? Alam sa to ang mga taga-barangay Bulatok. Ang maong advisory gikan from Samsung Rico 1, especially sa to ang general manager CEO Jose Raul Sanil. 11 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alang sa tuwa usab nga mga nagita og barato apan na di kalidad. Ayun, di kalidad og 100% original nga mga cellphones, laptop, CCTV printer og daghan pa nga mga accessories. Ayaw ka balaka, available na kada sa EB Gadget Pagadian. And it's a good news, alang ka rin yung tanantun ka ang EB Gadget Pagadian nag-offer o ga pautang na cellphone o daghan pa. Dala lang mo og valid ID o inyong down payment. Sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Ayun, and of course, alang sa ito ang mga datoon, daghang mga kwarta, makakash. Good news, Kaya once nga mo cash mo sa ilang unit sa EB Gadget Pagadian, naapagyod mo'y 5% discount sa mga gadget. So, sa pa inyo ang gihuwat, at tuada yun ang ilang buhatan sa EB Gadget Pagadian nga na may mutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari. At bang lamang ka na sa paprenta. Alang sa dugang nga mga kasayuran, pwede sila nga inyo nga mamamessage sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. Nausap sila yung mga branches sama sa lungsod sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buong, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa may Tudela, lakip na sa may Tigbao, Zamboanga, Del Sol. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Ayun, 8:13, alas 8:13 ang takna sa gabi. Alright, we have more of your favorite love hits, love songs nga itong i-play. Alas sa mga nabidaw din akron, all the way from 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagbalit ni Dios sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasto.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Grabe na kikinga ko pagdugo nung dili na kiti normal. Gikulba na kikong hindi. Tingali ko si Mahita mo na ko.
5: Tata!
6: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
4: Mao ba, Dok?
6: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
4: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom nako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
5: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili, Dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw rang usa. Wa ka ka malisyo is imo panisip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kubana ko! Kaysa 20 lang ka para kays bila-bila herbal capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit tanang baligya.
2: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kahanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sunfold Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
2: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sunfold Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunfold Plus Coffee Mix. Ang Sunfold Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
4: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health.
6: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipa epektibo nga suplemento Santon Plus Gold og Santon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Kay balo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi o pagkipot sa mga artery.
2: The secret of health.
6: Matod pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
2: The secret of health.
6: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Santon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
7: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sunzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sunzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunzone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. natin ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
10: Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
11: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Philippines! Welcome to the PCSO Lottery Draw. PCSO comes live at 9 this Monday night, June 8, 2026, to bring you millions of pesos in cash prizes. Isang magandang gabi sa inyong lahat. At para sa mga naghahangad ng papremyo, you're watching the right program. Sabay-sabay nating aalamin ang mga mananalong numero ng inyong mga paboritong lotto at digit games. We are coming to you live on your TV sets and gadgets via IBC 13, DATV, and our official live streaming channels on Facebook and YouTube. Stay with us for the next 30 minutes. We guarantee fun, excitement, and surprises. Lahat ng yan handog sa inyo ng PCSO. At ngayong gabi, makakasama natin si Queen. Hello, Queen. Good evening sa'yo.
1: Hello, Jerome. Good evening to you. And to all of our Lotto players na nakatune in sa atin, na excited na maglaro at manalo ngayong gabi. Hindi lang kayo ang excited dahil kami rin. Excited ang magpapremyo lalo na sa ating Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655 kung saan napakalaki ng jackpot prizes na maaaring mapanalunan.
0: Bukod nga po sa big time jackpot prizes, naglalakihan din ang consolation prizes na pwede ninyong mapanalunan. Tulad na lang kagabi, isang maswerteng Lotto player ang nakasungkit ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 game. Mayuwi niya ang 1.5 million pesos na consolation prize. Ang lucky ticket ay nabili sa Toledo City, Cebu. Muli, congratulations po!
1: Ang tanong, maulit kaya ang swerteng yan? Ang sagot dyan, aalamin na natin in just a few minutes. Kaya payo namin sa inyo sa mga sandaling ito. Sit back and relax. Manifest the win at ihanda ang mga masiswerteng lotto tickets. Kami ni Jerome na ang bahala sa pagpapapremyo, pero syempre, ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang games ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
0: All right, at this point, batiin muna natin ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: To ensure transparency of our lottery draws as well as fair chances of winning among our lots of players, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa highlights kanina, let's watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away, kaya huwag nang bibitaw pa!
0: Feel the thrill and the excitement of playing and winning! Mga kalaro, tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: It's

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
4: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga rigla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag unsa ka sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Manarat, my love, mangutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni tanan.
8: Paidigo! No. Bada.
5: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktan sa tadiro.
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko!
6: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunsa!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: Budbud o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Budbud o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at to sa di nag spotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pudukan ginagmayra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon paguban na ko inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita nimo nga probid ang tested jud ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang pan Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

Ay, hello, hello, hello, hello, hello, mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa atin atong tanan. Niyan sa inyo higalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gaviana. Okay, diyan ata sa atong tulumanon sa atong shoutout time. Shoutout gato na yung husay family niya sa Macron Lady, Sir Ray Hurbuda and family, Sir Manuel and Madam Belma D diya sa Bourbon Cebu, Ormoc family diya sa Mindanao, Manny Alberio diya sa Davao, Rosan A. Muratas, Pari Ricky and Mas Vivien Viente diya sa Valencia, Negros Oriental, gikan gini sa atong Bisay founder, Bangong, sa ilong wailayan na itong writer director, Oji Kumpok Rakasa. O niya, sa dili pa na yung mga igala, ano among ipaibaw ninyo, kinsa itong gustong magpadrama, ining drama na itong makalingaw, ining drama nga naguluhan, bunbun o bibingka, pwede na ninyong makita, tawag lang mo sa numero, nining 09235-357-697. Usbon ko, 09235-357-697. O dili ba sa 0991-205-5301. Okay, usbon na ko, 0991-205-5301. O niya, pangita lang nga itong writer-director, Bisay Bangag sa ilong. Okay, padayon ta. Atong may numduman nga nibiya na si Don Arturo sakay sa iyang private helicopter kay may business trip kini. O ang atong bida nga si Don mao na ay bahalas mansyon toyo. Kay lagi nag-inusara itong anak o manununod ang atong bida. Sila yung bahin, deriot na maigo sa tsinilas ang bata nga si Gian nga gilabay nilalat. Sa nga nimala ginilalat eh. Lagot kay maldita nga gibookings bata. Samtang niya na ang pagkahapon dito sa dapit ni Bogart, samtang sakay siya sa motor, may nakita siya nga mga tinugyanan sa balaod nga naghimog checkpoint o gipara raba siya. Bueno mga ikra, niya ay sumpay atuning panayon. Mao niyang nahitabo, niya ay sumpay na ito sa kilanon, bon, o bibingka.

0: Ah, buwan nga yun, tanggong ko si Point. Abi man ako mapriso ko. Ya, girkis ako pa kayo. Lakip ang akong motor, gisusi sab.
1: Ha? Nga naman? May sa, di ka sa balaod, ha, Bogart? O sa may nahimo ni mong salaod?
0: Diri ka na importante. Pass is pass. Di na aning ugkaton.
1: Pass is pass? Past is past.
0: Basta na ipas. Mauna na.
1: Oh, di ay?
0: Tara.
1: Kadiyot, kay musod kong palik sa bay. May isugo pa ko sa kumakatabang.
0: Oh, W-O-W. Wow, sosyal. May katabang ka na yun. Gwapa pa yun.
1: Katabang nga ma. Naway sweldo-sweldo.
0: Oh, muna yung usuron. I like it.

0: Vai, Chico.
1: O Bai Nonoi. Bai Nonoi.
0: Bai Nonoi. Ika nini mo ba yaoy? Nakatumukos balita. Dato nagurukay ka ba? Ikaw man de ang nag-inusarang anak ni Don Arturo. Ala dato, ala gundi mo ba yung chikaw?
1: Dato, murag sukang puti. Bitaw ba? Ingon si Daddy Arturo. Ako na kuno. Ako na ang iyang anak manunod nga magbuhat ko na nako ang tanan kong gusto. Dato na gyud ko. Ako'y manununod sa tanan niyang mga negosyo, mga property, ug sa iyang mga buildings. Mga buildings yabay ug uban pa.
0: Ala, ngigan mo ba isa?
1: Dato na ko ba'y nunoy? Dato na ko!
0: Ala, no?
1: Uy, ang langgam tabian.
0: Dapa man, nagkasuhon man din is mansion.
2: 4, 5, 8.
0: Ala, 4, 5, 8.
2: 4, 5, 8.
0: Ala, giligasan ako. 4, 6, 8.
1: Ha?
0: Mo, 4, 6, 8 ako giligasan. Ala, to na na, lupadag palayo. Ala, W-O-W, wow. Karoon pa ko magkasuhon ining mansion, ba, Jigaw?
1: Ano ba?
0: Mga mahalol kay mga butang din ni Bayjikaw. Una, ala ka dagang bulawan ng mga kisangkapan.
1: Kalang dagkong building dito sa siyudad, Bay. Libaw ka kinsa na.
0: Kinsa man na?
1: Ako na.
0: Ngigagin ni mo, Bay, sa datuan ni mo, no?
1: Kanang mga pulinarya, libaw ka kinsa na.
0: Kinsa man na?
1: Ingon sa daddy, ako na.
0: Wala.
1: Kana mga mahalong lungon. Naibaw kag kinsa na.
0: Kinsa man na?
1: Ako na!
0: Anong higan, no? Dato, ano din mo ba jigos, ha?
1: Ha, dato muling. Purting dato, aoy.
0: Kanang nasot sa lungon, naibaw kag kinsa na ba jigaw?
1: Kinsa man na?
0: Ikaw na!
1: Alakat, bangag sa ilong!
3: Unsay sunod nga mahita. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini ugi ubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas mauli an man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo si Imnon.
5: Si katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gyud ko andong sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod ka ron. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
3: Mga Kaparagis. Isabay usab ninyo

0: ang paragis bilabilang herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mo kasi natagal
2: tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko, bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa paragis bilabila herbal capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga sawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
4: aning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa paragis bilabila, dili na kansa mag-agwanta pa.
5: Sumpay sa atong sugilanon.
6: Way unay, Baynoy. Way unay.
7: Joke lang, Bay Jigaw. Liwat ba ako ni mo, komedyante? Unya, Bay. Dato na magin ka. Unsa may plano ni mo buhaton karon?
6: Gusto kong magtukod og kaugalingon akong production!
7: Hello, wow! Ibo na'y kompetensya alang Aramin Production Center?
6: Adili, oy!
7: Aw, lagi!
6: Kanang akong kaugalingon salida, bay!
7: Aw!
6: ako'y producer. Dato gud ko, unya, ako'y director. Dato gud ko, ako'y writer. Dato gud ko. Di ba, nindot kaayong paminawon? Bay, Nonoy? Oh, nindot kayo. Jigo Production Center presents Singot sa Lubot na Tagip Tipon!
7: Iga, pwede sa nang tali, loves, by Jigo!
6: Magbutmuot ni Karo.
7: Bitaw, by Jigo, bitaw. Papila ko, bay. Papila ko, habis friend ko ni mo.
6: Nga.
7: Ang aong malugi mo kung kalimtan. Bisag artista lang gud ko, leading man.
6: Ah. Nabakay baktin nga leading man.
7: You hurt my feelings.
6: Mapiling sa
7: ron. Bisag sidekick lang ko ni mo, Benjigo. O kakameraman. O baka manager. O kinagawa na, Benjigo.
6: Ah, sige, sige. Apil ka. Apil. Apil.
7: Mura ba tayo ako pag umangkol doon tantan na i-affair na i-angkol? Kala, kala. Kini ba na? Kini na? Mahimaw na yung kong artista ni Benjigo. Kini. Unya, ilus sa mga tamagsogon.
6: Kalong na yun. Dato doon ko. Be, affair be.
7: Affair. Affair man yung tanot. Kini may nindot. Nindot kini. Wayo six panahon. Sugo na yun. Yes! Artista na yung kuhin eh.
6: Oy, bay, paminaw na. Ay pagdanhag niya. Pagbutang o kratula dito sa gawas, bay. Butangi o wanted artista.
7: Mura ba ni drama radyo? Wanted artista.

0: piram kita. Burang manai komikal. Lepas kita nak kau dinas kawas sebagai tang keratula wanted artista.
1: Sampai noi. Oh. Nabutang nani mo ang keratula?
0: Oh. Umpan na, Benji ko.
1: Amerika, ang mga kargot. Kam, kam. Oh.

0: Good. Mayo, mayo. Unsa may nasuwat dito?
1: Ay sa, okay na, nabutang na nako ang kretulas may gate.
0: Ah, nabutang na nimo?
1: Oh.
0: Mayo. Unsa may nasuwat dito?
1: Ah, natural na yung gisogo. Wanted barbero.
0: Nagsa ilong, wanted artista.
1: Oh. Oh.
0: Lakaw. Balika dito, og ilisi ang nakasuwat dito, o ilisi.
1: Butang na ko, wanted artista. Ah, sige. Alisa ko, putangan ako!

0: Oh, que na caia vai o nesse piado. Gita coge na com letra.
1: Wa na kato si piat.
0: Wa na lagi tu si piat lagi.
1: Unsa may nakasuwat ito?
0: Kuan wanted barista.
1: Wuta iring gilaigit. Wanted artista lagi?
0: Oh, lepat sa juda. Akong baliko.

0: Ayo sa pedigo! Wala kayo problema.
1: Yeah, unsay nakasuwat sa karatula?
0: Wanted artista.
1: Oh, kanda, very good. Very good, very good. Very good ka ba eh?
0: Very good yung kayo.
1: Karon, magpaabot na lang ta sa muabot nga may mga play pagka-artista.
0: Unsa may atong buhaton by digo?
1: Atong tisingan na yun.
0: Di ko, oy.
1: Ngano man? Ngano man ba'y nunoy? Ngano?
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee. Murag
4: makainom?
3: Makainom, laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Wag yun, boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas Bilabila.
5: Pag-ugi-inom, o saan mag-inom na?
4: Bilabila sa din ako tag-inom.
5: Kapsol, Bilabila kapsol. Oo, so karoon na ulit, na-ulit ka na eh. Pagkalakaw sa una, di ko ka kalakaw.
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Sa to, sa na sige tayo nga, kada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: High blood. Bilay dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan na, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Kasimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.3 Bell Radio Magbating. Pag-buntag na tinan mga kabagting o kabalkadas, kaya ka-tune in sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM. Ang naka-monitor, pinagi sa to ang live sa Facebook, sa Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment, o gingin man, 106.3 Bell FM. Ang naanihan, nagtikaw-tikaw, kinaka-download sa Radyo Bagting app, a good morning, ganyan yung tanan. O gilakit na usab, ang kinatibuk ang mabot sa Sibya, sa Radyo Bagting, o Bell FM, ninibuntaga. Ikan deris dak bayan lahos na nga tus mga nagkaniyang kalungsuran mga probinsya og uban pang rehiyon. How are you ang mga nanimuyo diha sa mga daplin sa mga kadagatan gitawag nilag coastal areas. Nila man kun dili gitawag nga mga naa nanimuyo sa coastal areas. Man nga nakansilar kagahapon, nakansilar ang tsunami warning. O gadiin, nakabalik na, gato silang tagsa-tagsa ka mga Pinoy Anan, ang mga nihiklin na o ni Bakwit, man sa kalit na nga pag dunay kausaban, nga nahitabo, gato sa kadagatan. O labi pa sa mga area, o na nang ipailalom sa alerto. Sa CDRRMO, sa inkadibitong RC naman noon. Sa kining Regional Disaster Reduction Management Council. O uban pang mga nakadawat sa mga saba kayo nga pahimangno gikan sa inyong mga cellphone, gikan sa CDRRMO o NDRRMO. Pero papuslanon gayud kayo. Nga magpakabana sa kanunay. Kumusta na mo diha? Kaila po gihapon mo pagkumpiyansa. Tiid-tiid po kay dili kayo perminti nga magpakumpiyansa. Ano? Pero ang importante nga mapasalamaton kita sa kahitasan sa matag garon og unya. Especially nga walay mga kinibitaw nga dautang epekto. Dini sa atong dapit ang kusog nga pagtayog. Pero dito sa Jensan, sa Davao area, kadi nakasinati gayod og dako nga distroso sa mga building, nga diin nga hugno, tulunghaan, nakit na ang uban pa mga gambalay, mga kabagting og kabulkad. So padayon gihapon nato silang iapil sa itong mga pagpangaliya. Mga lakit daw sa pagpadayon sa pagpasalamat sa kanunay. Alas 5:11 na mga kabagting og kabulkadas, dini sa itong pagpanaguban ng lanog sa bagtingan, di tamaglangay. Langay na itong siren karong buntaga.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga ngay siren, gumikan kay sa headlines, top 2 most wanted sa Pagadian City, dakpan sa kasong frustrated murder. Headlines maghihapon, entrepreneurial mindsetting, gipahigayon sa barangay Daxol, Gipos. Ang pang headline sa mga balita, inland slide natin ngayon sa lungsod sa Tabina kagahapong adlaw. Paglakip na ni ini mga kabagting og kabulkada sa wanted person sa Sambuanga del Sur na dakpan tungod sa duha ka kaso sa sexual nga pagpangabuso, pero dito na sa Jensan. Nagampang headline sa mga balita, unom kabalay sa pagina na danya suman sa linog, pagdasmag sa sakayang pandagat gitudlong hinungdan. Laing bahin sa mga headlines, Cotabato Trench posibleng gigikanan sa linog kagahapon nga hinungdan sa pagpagula og tsunami warning. Sa laing bahin, usa ka minor de edad patay, samtang duha ang missing. Uman sa kalit nga pagtaob sa tubig dagat sa Jensan kagahapon adlaw. Kumalarang Weaving Center gibisita sa mga partisipante sa Baliakag Festival atol sa National Heritage Month. man sa laing bahin sa mga balita. Ikan pagihapon, update sa kahimtang sulakat sa panahon. Habagat o localized thunderstorm present pagihapon sa nasun. O DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal nga gibisita ang gihimong tulay o tulunghaan sa pisumpungan Midsalip sa unang adlaw sa pagbukas sa klase. Headlines pa lamang kanto ani atas detalye sa mga balita o nauntang update sa kahintang salakat sa panahon. Okay, sa iyon raba kayo mga naghabo-habo, nakaulan siguro sa inyo dapat taguban pa mga area. Sige sa report ni Bagting, this is Chef Lorenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
2: Wala paghihapon gitangtang sa pag-asa mga posibilidad nga makasinatig nga mga pagbundak sa ulan na akong bahay sa nasud. Gumikan paghihapon kini sa epekto ni habagat ug nilokalize sa thunderstorm sa dugang pa sa pag-asa nga bisan pa man nga dunay init nga panahon nga masinatian na panahon sa buntag or udto. Dili paghihapon kini ang ayan nga kumpiyansaan ilabi na nga pag-abot sa kahaponon ang kalit nga pagbundak sa ulan adunay dakong posibilidad nga maoy mubanos. Hinungdan karon pa lamang kinahanglan paghihapon ang mga anak magilikan nga padaron kini og payong o dibaga kapote aron usaba nga dili kini mga homo da panahon sa kahaponon gani kag hapong adlaw ang dito sa may lungsod sa Midsalip sayo kini usab nga nakasadik pagbundak sa ulan o lakip na usab dere sa kapipila ka bahin sa Pagadian City. Matud pa sa pag-asa nga ang gawas sa pagbundak sa ulan aduna pay pagpadalugdog usab nga masinatian sa mga tawhan o sa gayon nga mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan. Posibleng mamahimong moresulta kini ngadto sa pagbaha o di bagkaha pagdahili sa yuta. Samtang sa pigas bahin, hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw, alas 12:01 kaninang kadlawon 1.4 meter gradmon tubig unang taob. Ang hunas alas 6:03 ang takna sa buntag 0.5 meter gradmon tubig. Subling mo taob pag alas 12:01 ang takna sa udto 1.3 meter gradmon tubig. O subling mo hunas sa pag alas 6:31 ang takna sa gabi 0.3 meter gradmon tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:25 karong buntag o musalob kini pag alas 6:02 na ang takna sa sayong kagabion. Bagting 17 Florence Pima sa BLFM o Grudge Bagting.
1: 106.7 Otoy update sa kahimtang salakat sa panahon. Kamuna diha ang mga mag-maantigo sa pagpangandam o pagpreparar sa inyong kaugalingon labi pa sa mga estudyante alaw sa ikaduhang adlaw sa pagbukas sa klase. Ang unang pagbukas sa klase, first day pa lang yun. Tugkan ang mga hubag-hubag yung tao ng itong mga estudyante. Labi pa dito sa mga nanimuyo sa labing duol yun gayos na hitabuan nga linog mga kabagting o kabalkada. Sige, mga ginikanan. Sabi pa kung ang inyong mga kabataan is maupagin din tayo pagtangka sa tulungaan. Inyohan na naging ng kuskus, inyohan pagin ng inyong pagsayaw, inyong kuskus, inyohan pagin ng sayaw. Sige, padayon lang. Eh, para sa kaugmaon sa mga kabataan. Beta 560 na mga kabagting o kabalkada. Sa dugang pang mga balita o kasayuran, tabog tangan to sa mga kasayuran, gikan sa Jensen. And ito magod mga kabagting o kabalkada sa ang pinaka-suntirya yun na hitabo nga pagtayog. O gadiin na to ang sayran mga kalap na impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, ni ining maong mga kasayuran. Ito ang pag-sairan, no? Wait lang. And kini ang may kalabtanan sa usa ka minor di edad ang, mo ba ni? Usa ka minor di edad patay samtang duha ang missing human sa kalit nga pagtaob sa tubig dagat sa Jensen kagahapong adlawa. Ang detalye sa report ni ini ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Usa ka 14 anyos nga dalagita ang namatay samtang duha pa ka mga minor di edad ang namising human sa kalit nga pagtaob sa tubig sa dagat sa baybayon sa General Sanse City gumikan sa magnitude 7.8 nga linog kaghapon. Ang namatay na ilang si Samina Ali 14 anyos samtang padayon na nga gipangita sa mga otoridad o rescuers sila si Raid Manigid 9 anyos og Ersad Kadatuan Mama 7 anyos. Sumala sa inisyal nga impormasyon, polos mga residente sa Buluan, Maguindanao del Sur ang mga nalambigit sa insidente samtang anagnis baybayon sa General Sanse City. Gipaligon karon ang joint search and retrieval operations sa kagamhanan sa Bulwan ug Jansan aron makit-an ang duha ka mga bata nga namising, samtang nasuta sa gihimong beripikasyon nga nangaligo sa usa sa mga beach resort ang maong mga bata hinungdan nga naabot kini sa maong lugar. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.7 Otoy mga natala ng mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada sa Oga Diin. Kisa magwi po magdahom. Natas kadagatan ng aligo, tagning kalit niya Oga pagtay. Oga gunin mga panghitabo mo ng agnagid mo paglangay. Matikod mo diha. Sakto tong ipambuhat sa itong mga residente dinis pagi ni city sa coastal areas nga nanimuyo. Matikdan nila nga kalit lamang ni Kibra ang tubig o ni Atras ang tubig. O nga di na dayon magpalangay-langay pa. Kinhanglan na yun nga mabakwit. Mahama na magwala. O ang kining gikabalak ang dagko nga mga balod or kining mga kining tsunami. Pero di na kinhanglang pabuton pa. Naaman or wala. Basta kang importante mahiklin ang kinabuhi. Pinaka-importante niya kabagting ang kabalgadas. Samtang sa Pikas Bahin kagahapon, aduna may activity ang lungsod sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Oga kagahapon usab nahidangan sa DSWD Secretary Rex Gatchalian sa personal niini nga gibisita ang himong tulay og tulunghaan sa pisumpungan Midsalip nga una nang gikataho nga nag kinahanglan sa tabang sa gobyerno nga naaksyonan niadtong mga nanglabay nga or last year ata to. Last year man to ko is Jane. O dayon paghuman kini ang mga proyekto nga nahuman. Oga safe na kining maong nga tulay. Safe na kayo ang mga tulay hinaut nga mulahutay pag kining mga tulayan ni para sa mga pagtabok-tabok sa itong mga estudyante. Ang detalyes report ni Bagting 17 Florence Zafima. Naka-standby na. BBC
2: Live Report. Personal ang gibisita kagahapon nga lawan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang kasamtanga nga gihimo nga steel footbridge ug lakip na usab duha ka lawak nga tulungan sa Pisumpungan Integrated School, Pisumpungan Misalib, Zamboanga del Sur. Kini aron nga masiguro nga ang kaluwasan sa mga estudyante panahon sa ilahang pag-eskwela tungod daw sa kini or human kini nga nag-viral kaniadto nga mga humod in town ang mga bata ang mga eskwela gumi-aron la gumikan lamang kay mutabok pa kini sa suba or muubog pa sa tubig. Humana nga nalaki pa sa zona kung state of the national address ni Pangulong BBM, gilayon nga gilusad ang nasangpit ng programa, ilalong sa kalahi seeds ang tulay. Kini ang mamahimong mapahimuslan sa magatawhan o sa mga estudyante sa Pisumpungan Integrated School nga nagikan sa puro ka 2 o puro 4 nga kaniadto kanunay or kanunay kini nga kini nga mutabok sa suba aron na lamang nga maka-attend sa ilahang nga eskwelahan o galakip na usaban ni ini kini ang nakahatag og perwisyo sa kadaghanan ilabi na panahon sa tingulan. Nasayran usab nga ni kabat or mukabat sa 380 ka mga estudyante ang makapahimulo sa dasang pidang tulay o sa wala kaniadto nga wala pa natukod kini giingon nga mao kini ang sagad nga hinungdan kun nganong nga daghang mga estudyante ang mapugos sa pag-absent ilabi na kun ugaling taas ang tubig baha. Hinaingnungdan nga dako ang pasalamat sa mga katawhan, labi na sa mga tinunan sa Pisumpungan Integrated School tungod kay sa dili madugay hingpit na mga magamit nila ang nasangpit nga tulay o gagani kagahapong adlaw bisan pa man tuod nga wala pa hingpit ang nahuman ang construction o ang paggama o pansayan sa duha ka kaduha katulungan o lawak ka saringan kini ang gigamit na sa mga estudyante gumikan usab kay una man nga pagbukas sa klase og alayo niini gipanaad usab ni Secretary Rex Gatchalian nga suportahan paghapon sa DSWD kuno sa man ang mga panginahanglan sa mga estudyante og nakikutay na usab sila ngadto sa Department of Education human nga nasuta nga ang mga tinun-an sa Pisumpungan Integrated School kini ang wala matudpay mga saktong gamit, ilabi na walay ang mga baga o gahinungdan nga ilan usab nga gikutay sa Secretary Sunny Angara. Samtang hangyo usab ni sa school principal nga si Sir Gukong nga unta mahatagan pa og duga nga tabang nga sa nasangpit nga buhatan ang mga tinun-an ilabi na nga sagad matubas sila mga kabataan dili gayod active sa partisipasyon og kulang matud pa kini sa ilahang nga pagkaon o gagingon niini nga dili paigo ang gialokar nga budget gikan sa Department of Education alang sa feeding program. Tungod matud pa sa kalayo sa mga Pinoyanan sa mga estudyante pag-abot sa tulungan na hasagad gipanggutom na hinungdan nga wala na usab kini gana nga maminaw sa klase o dili na kini wala na kini plano nga mopartisipar pa sa klase tungod kay gipangkapoy o ingon man gipanggutom. Alayo nining tanan pinaagi matud pa sa Department of Social Welfare and Development manginaot ang or nanginaot ang prinsipal nga matabangan ang ilang mga panginahanglanon gawas sa panginahanglanon sa mga magtutudlo ang labi nilang gitan-aw ang kayuhan sa mga estudyante. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grad siya Bagting
1: 106.3 Radio Bagting. Oto mga kabagting o kabalkada sa ang kasamtangan nga sitwasyon dito sa Pisumpungan Midsalip nga nahimong nag-viral. Tulungaan ka tumuubog pagyod nga magkapakapa o di ta ka malumulangoy nga muubog pagyod ta di kita ka eskula. O na, sao na lang yun. Yeah, may ganis. Pagkakaroon, doon na na'y nabutang at ulay at least man lang, footbridge to siya ha. At least man lang is may mong safety ng itong mga kabataan. Asto, uban pa nga mga hangyo sa mong school principal. Nasa manghinaot nga doon ay dinalian o aksyon o matagan katong pagtagan sa ahensya sa gobyerno mga kabagting o kabalkada. Sa oras, alas 5:24 na.
4: 106.3 FM. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Times a day kita ko siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumain. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, nga na ako nangumba. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya.
13: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
15: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.2 FM. Ayun ta mga kabagting ug kabalkada sa tunga-tunga nga bahina sa ato ang pagpanaguban sa landog sa Bagtingan. Siyempre, sa gihapon ang ato ang tulumanon ang landog sa Bagtingan gipaluyohan kini sa maayong kabubuton sa mga wa pagidintawon diha nakapaghatag og pagtagad sa kaugalingon kay bisig ayo sa gisakitan na kayo og mga kalawasan may pagkanto mga nangarsa-arsa kagahapon intawon mga kabagting og kabalkada sa mga pamaol kinahanglan mo haplas na ang said liniment. Epektibo kining ihaplas sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, tubag-ubag, sakit sa ngipon, nakip na sa magsakit sa tiyan, pinakans, lamok, o mga insekto, o pwede sa kining himuong mosquito repellent para gyud nga di makaduol ang mga lamok o guban pa mga insekto. At kaya ang sedlinimet na papatudaan nga epektibo sa taas na nga panahon. Sedlinimet minutos lang, wag tang ang tanang balatian. Said liniment ginama kini sa Said Pharma mga kabagting og kabalkadas 106.2
16: FM Radio Magbating.
1: Inanglan usab sa inyohang makanunayon nga pag-atiman sa inyong mga kabataan di ay ato po da i-considerar ang kanunay mga pagpatay kanila og vitamina dili lamang kay sa mga estudyante apan lakip na stibok, pamilya, mga kabagting og kabulkadas. Og kini ang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, og maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon og may edad na. Og gikan sa kining edad nga 0 to 11 months. Vitron Drops, og lakip na usab sa 1 to 12 years old. Og Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Kining panahon nga nagbukas ng klase, ayun pasagdiin nga imong anak magtungok ra na dito, walay energy. Ubo sa Vitron Vitamins Plus Iron aron nga kanunay nga uptick alerto ang panghuna-huna. Alas 5:33 dito maglangay mga kabagting og kabalkadas kay aron nga mahatag pa natong uban pa nga mga updates sa dinhi sa tuang pagpanag-uban ang lanog sa Bagtingan. Inisibyaan sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM 106.3 Bell FM usab ang inyong frequencing pangitaon mga kabagting og kabalkadas. Anita sa unom kabalay sa pagganian na Danyo suman nga human sa linog. But actually ang pagdasmag sa kayang pandagat gitudlong hinungdan niini mga kabagting og kabalkadas. Follow up na lamang gini nga mga kasayuran. Pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
16: BBC Live Report.
3: Mikabat sa unom ka mga balay ang nadanyo sa coastal areas Pagadian City, Labinas, Barangay Bomba. Human sa 7.8 magnitude nga linog nga migo sa Sarangani kagapon sa buntaga. Kini ang gikumpirmar ni OIC City Mayor Honorable Lance Co nga posibleng dili tungod sa kusog nga balod ang hinungdan sa kadaot kundili tungod sa pagdasmag sa mga sakayang pandagat sa baong mga balay. Padayon pang assessment sa mga otoridad aron matino ang hinungdan o masiguro ang kahimtang sa mga apektadong pamilya. Samtang gipaniguro sab sa lokal nga kagamhanan nga matagan og suporta ang mga biktima. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM og Radio Bagding.
1: Otoy mga nakuha or kinibitong napagan og nadanyos nga mga panimalay mga kabagting og kabalkadas. Nagampang mga balita dinhi sa tuang pagpanaguban. Lahos punta nga to sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Ini ang may kalabtanan na sa report nga landslide. Natigayon sa nasangpit nga lungsod kagahapong adlaw. Ay ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
16: BBC Live Report.
17: Natambakan ang bahin sa National Highway sa Puro Kahayag, Barangay Concepcion, Tabina, Zamboanga del Sur, human sa usa ka landslide ginahitabo. Alas 9:40 sa buntag, gahapong adlaw, Hunyo 8, 2026. Base sa report, usa ka dakong bato gikan sa kanhi quarry site ang nangahulog, gikan sa buntod ug natugpa sa kalsada. Hinuon walay natalang namatay o naangol sa maong insidente. Gilayon nga miresponde ang mga sakop sa Tabina Municipal Police Station, human madawat ang report alas 10:15 sa buntag. Nagig-ordinar dayon sila sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ug Municipal Engineering Office aron sugdan ang road clearing operations ug pagdumala sa trapiko sa apektadong lugar. Sa inisyal nga investigasyon, gituohang ang padayon nga kusog nga ulan ug ang baguhay nga hinay nga linog mao'y posibleng nakatampo sa pagkahugno sa dakong bato. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: 106.3 FM. Radio Bagting. Alas 5:36 na mga kabagting o kabalkadas. Kung dito pagabasihan sa tua, dili ra kay tentog kusog. Pero kung dito pagabasihan sa epicenter, gayon sa maong kanibitong pagtayog, naagin to sa 7.8 matod pa. O kaning pagtayog, magnitude 7.8. Ay nakatala, kinig 32 kapatay. Mindanao mga kabagting o kabalkadas. So dunay mga gitawag na itong area nga dili karakay kusog pero dunay sa pinakasentro gayon Oy, nakatalas na bing kusugi. Nahugno, ganyan taon po ang Jollibee, no? Nakip ang eskwilahan, nahugno. O, yun man, ang usa ka radio station. Mga kabagting o kabalkadas. Kay dire sa kuan kagahapon sa pagtay og wa ramang tan na ambot lang kasi yung dapit ang labi pag inyong medyo humukon pero sa mong opisina dire sa CBN wa gyud mi nakamatikod mga kabagting og kabalkada. So 5:37 dinhi sa tumpag panaguban padayon to sa pagtunol pas mga balita ni bagting 27 Daryl Ayay wanted person sa Zamboanga del Sur na dakpan tungod sa duha ka kaso nga sexual nga pagpangabusar apan dito na po ni sa Jensa na dakpan. Ang detalye sa mo nga balita atong Sayran
18: BBC Live Report.
19: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 63 anyos nga lalaki nga residente sa Mahayog, Zamboanga del Sur. Ug ipangita sa kapulisan tungod sa duha ka ihap sa kasong sexual abuse na tungod nyo 7-2026 sa Prok 8 Kabuling Barangay Tinagakan, General Santos City. Ang akusado gidako pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Regional Trial Court ng Judicial Region Branch 23 Mulabi, Zamboanga del Sur kaniadtong Marso 15, 2016. Ang maong warrant may kalabutan sa krimen nga sexual abuse ug adunay gi-recommendar nga piyansa nga 200,000 pesos matag kaso. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Police Station 9, General Santos Police Office alang sa nahiangay nga legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
1: Dugang pang accomplishment to sub gikan paghihapon sa mga otoridad. Top 2 most wanted sa Pagadian City arestado sa kasong frustrated murder. Pabalikan si Bagting 28, Kimberly Namuag.
18: BBC Live Report.
17: Nasikop sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa Pagadian. Ato sa operasyon nga gihimo sa mga personahe sa Pagadian City Police Station na alas 9.22 sa buntag hapong Adlawa, Hunyo 8, 2026 sa Purok Paglaom, Barangay Santa Lucia, ning Sudad. Ang dinagpan o sa ka-38-anyos nga lalaki kusamtang ang nagpuyo sa Napulan, Pagadian City. Nasikop pinagi sa warrant of arrest nga giisyo sa presiding judge sa Regional Trial Court, 9 Judicial Region, Branch 21, Pagadian City. Niadtong Hunyo 1, 2026 tungod sa kasong frustrated murder ubos sa Article 248.1 sa Revised Penal Code ug adunay piyansa nga nagkandidad og 120,000 pesos alang sa temporaryong gagawasan sa akusado. Sa pagkakaron anaa sa kustodiya sa Pagadian City Police Station ang suspek ug gihikay na og dugmang kaso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balof M ug Radyo Bagting.
1: O, ito yung mga impormasyon gikan ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Samtang sa laing bahin, kabagting og kabalkadas sa Cotabato Trench, posibleng gigikanan sa linog gagahapon nga hinungdan sa pagula o tsunami warning. Panunsa kining kinatibok ang detalye ni mong balita itong Sayran. Abalik ko na itong report ni Bagting 29, Cirilo Nyutli Razan.
18: BBC Live Report.
3: Posibleng ang subduction o paglihok sa Cotabato Trench mahinungdan sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa kadagatan sa Sarangani Province kagapon sa buntag sumala sa DOST FEVOC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa earthquake primer nga gipagawas sa ahensya. Nahitabo ang linog alas 7:37 sa buntag din ang epicenter 32 kilometros sa kasadpang bahin sa

0: Mindanao, lakip na ang Zamboanga Peninsula. Apan kinigikan sila rosab pagalas tras 19 kagahapon sa hapon, human na pamatunang wala na'y hulga sa publiko. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Motoy mga gika, ingong detalye, gikan ka dos DOST. Ang kabagting kong kabalkadas kay lisod ang kaayo o mahitabo ang dagkuay na kaayo ng mga panghitabo sama ni ini, no? Itong mga naglabay nga katuigan. I think marang 50 katuig naman siguro itong nahitabo. Ang gadako kayong tsunami na hitabo sa pagadian sa ti. Muna nga usas mga tinubda ni ato mo ang paglihok sa Cotabato Trench. O karon mga kabagting kong kabalkadas, mas magmabinantayon pagayon. Ang mga katawhan, labi pa na nimuyo sa mga naa sa faulty ni Olibacadias kadagatan sa mga coastal areas. Nan, alas 5.43, dagan patag mga balita o ngayong sairan, linis itong pagpanaguman, standby lamang. Mga kamagtingog, Cavalcades! 106.7
2: Radio Magbating! Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mungwa pa na ka, muin kam pa ka!
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
14: Titik.
13: Oh, wala kana na lang jud. Sa kapi na lang jud nya. nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya ka

0: medical niya sa puti, lala imong ko antibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gid tanang kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gid siya ang ginuod jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Heram Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. 106.2
2: L. Radio. Salamat og din balik ta mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tuang ika tulong bahin sa tung pagpanaguban sa Lanog's Bagtingan. Mga balita pagyapog impormasyon natong gipambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas ko sa standby mag update sad pud ta sa nahitabo paghapon nga pagtayog gagahapon no. Mga areas nga sobrang naapektuhan og grabing na danyo sa nasangpit nga katalagman. Og din sa pagkakaron atong sang saira nang update gikan sa merkado publiko kay importante pud nga makisayot das precious bugas. Kaya mo magin niyang partner, di magin na ito na iglalis. Kaya kadaghanan sa mga Pinoy, bugas gayon. Managdigid mabuhi o guay rice. So, uban pa dihang nga itong kalanon, bugas. Sige, okay, gapon itong panulungan. Ang precious bugas. Good morning ni mo diha, Daryl. Og doon na ba mga kausaban? Itong sairan, gikan sa market report, ibagting 27, Daryl Ayaay.
1: BBC Market Report.
2: Good morning, Yang.
3: Yes, Bakting, this is Ice. Mayong bunta, gilabay na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon sa Merkado Publiko Particular din hi, sa may bugasan nga bahin. May mga oras na ito, ito na lang kasamta nga presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo, SM 52 ang kilo, Supremo Green 54, HR216 57, Palma 59, Budha 59, Masipag 54, Japanese rice 53, Sweet rice 50, Angelica 57, Pink Mini 53, Capricorn 59, Princess Bea 50, Mang Bigas 59, Young Master 60, Alas Jasmine 50, Organic rice 60, Ugang Black rice 86 ang kilo. Sunod kita sa mais numero 12 nga to numero 14, 53 usab ang kilo. Sa hapsak na bugas, Buda 1380 ang hapsak, Head Rice 1350, Masipag 1250, Jasmine 1250, Princess Bea 1250, Mang Bigas 14, Young Master 1450, Mimis 1250, Pink Mimis 1280 ug ang mais danlugan 1280 ang hapsak. Mo kataw kasamtang presyo sa bugas. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 L. Salamat sa precious bugas mga kabagting og kabalkadas sa update to og latest adto. Eh karon tong buntag ikuha nga mga presyo mga kabagting og kabalkadas. Okay? Sige, samtang standby sa mo diha kay nato mga wa pa gyud nakapa-enroll, pwede pa mo muhabol mo pa-enroll ha sa DepEd. Gumikan kay sa government hangtod pag pizza 15 kung wabo nakapa-enroll sa mga kabataan. Pero ang SEMAPESI, CMA Pagadian Educational Center Incorporated, padayon pagyapon sa ilang enrollment usab alas sa school year 2026-2027. So ang enrollment fee niin is 2K. O ganyan, tentat ang schedule sa ilang klase is kagahapon, pero pwede pagyapon tang anang muhabol mga kabagting o kabalkadas. Napaman sila sa una pa gayon, no? O niya, gawas pa ni Ana, sila nagatanyag sa preparatory, kinibitong og elementary. So, sa preparatory, na nursery, 3 years old, kinder 1, 4 years old, o kinder 2, nasa 5 anyos ug elementarya sa grades 1 to 6 mga kabagting ug kabulkadas. Yeah, fully air condition nila mga classroom. So yeah, small sizes lang ang class size or small class size sa 25 kabuok, ideal sa learnings ng mga kabataan. Kaya alas dugan ka sa yuran, you can text or call 0951-835-7196. Again, 0951-835-7196. Organize sila mahimutan sa May Bonifacio Extension, San Jose Pagadian City, or you can text or call. Ito ang text line, you can alas 8 ang taks buntag, laos na sa alas 5 contact na sa hapon. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fessy. Alas 5.52 mga kabagting o kabulkadas, kanilang sa atong unahon na client maki-update sa 32 patay sa magnitude 7.2 nga linog, not 7.2 but 7.8 nga linog sa Mindanao. Nakasun na ako ni client ha, mukabat sa 32 ang gikataho, pero palihog ko gamit sa picture ni Cheryl katong linog. Okay, umikabat nga ito sa 32 ang gikatahong nakabsan sa kinabuhi. Man sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog, gamigo sa maasim sa Rangani kagahapon sa buntag. Kaya nakamugnaw galapad nga kadaot sa mga buildings sa mahinumdanon nga mga infrastruktura. Sigon sa Office of the Civil Defense kung OCD. Sa dato sa OCD, tulo ang nakabsan sa Davao Occidental, napulo sa General Santos City, duha sa Tupi, South Cotabato, o 17 ang kumpirmadong namatay sa mga landslide sa Sarangani. Kinaganan sa mga biktima ang nahagsaan sa mga struktura, debris o ang pagkahunlak sa yuta. Sa 17 ang mga biktima sa pagkahunlak sa yuta, 13 ang gikan sa Glan, nagupat ang gikan sa Malapatan. Sigon sa Sarangani PDRRMO head nga si Rini Punzalan, natala usab ang 234 ka mga angul og 12 pa ang missing. Samtang ibutsyag sa OCD nga padayon paghapon ang verifikasyon sa nasangpit ng mga taho. Kapin sa 10,000 o 10,000 kapamilya gikan sa Sarangani, Sultan Kudarat ug uban pa mga apektadong lugar ang gihikli na isip pag-amping. Sigon sa Feebox nga ang linog nga miigo sa kabaybayonang bahin sa Maitim o Maitim Sarangani baka ni o Maitim Sarangani. Yan ang alas 7:37 sa buntag. Bunga matudpas paglihok sa Cotabato Trench kundi in tunga ang fault line sa Celebi C o gamitabok ngadto sa may baybayong bahin o pipilang kabaybayon sa Mindanao nga nagpataas sa tsunami alert. Imando na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagpataas sa heightened alert sa tanan ng mga police unit sa Mindanao. Nagip na ang pagdinaliang tabang pagresponde, appeal sa response operation o pagbantay sa mga critical infrastructure. Samtang sa laing bahin, ikansilar usab ang 17 ka flight suman sa temporaryong pagsuspensa sa operasyon sa General Santos Airport na gumikan sa kusog ng linog na Negos, Mindanao. Isuspensa usab sa Korte Suprema ang mga operasyon sa korte sa mga lugar na apektuhan sa linog. Panayan ang search, rescue, and retrieval operations sa mga otoridad sa mga apektadong lugar. Tay update gikan sa nasangpit nga dapit nga grabing gitayog sa linog. Alas 5:55 na mga kabagting og kabulkadas dinhi sa tong pagpanaguban o gato ang resulta di ay sa pagko mag greetings ang resulta nato is ni 117 ang resulta mga kabagting og kabulkadas again 117. O gamay buntag ganatong tanan, especially sa mga nag-tune in diha, no? At ang mga nagpaminaw diha, mga kabagting o kabulkadas, Tata Judy Makalisang, may buntag diha sa Salawagan, Dimataling, sa Buanga del Sur. Sir Banix Mucha Bamunga, kumusta mamu diha? Juni Cuba, may buntag, happy listening from Barangay, Don Jose Dina, sa Buanga del Sur. O ni Ma'am Juanita Sasil, Kaliron Tilaon, des Barangay Kulo. Malinaon, Barangay Kulo, Mulave. Aljo na mukatkat, maig buntag si mong pagpaminaw, o diha, o Merle Timplado, o napod si Maymay Dagang, maing pagpaminaw ni mo diha, sa Dipay, o niya, o sa mani, Brensky Balangas, o nga diya sa Dipalusan, Ramon Magsaysay sa Bungadal Sur o Baltasar Akain Minyoza. Ikan sa Malaysia ni Aini. Ang Jesseline Bargayo diya sa Poblasyon San Miguel sa Bungadal Sur o Jaime Tizon. Das binuway di mataling sa Bungadal Sur. Nya, good morning po ni Ma'am Nori Amor Prahes. Sa mga may buntag diya sa Nimid Madilin, Marientos Balansag. Ya sa may Limas Tigbaw, oga ingon man ni Perlita Villanueva, may buntag usab sa Pitugo, Rosalie Daliripin og Jerry Daliripin og sa kong anak nga si Duday og Dudong deris Mulom Lapuyan, may buntag usab gikan ni Rosalie og Jesselyn Polinar Madarimot Ababol. May buntag di mo diha og Dondon Torme sa may Kamalig Dumalinaw og Maylin Caballero Monteza. Dagang kay salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw. Ano pa dahil rin sa pikas dahil? Oh, ni Ma'am Juanita Sasel Calderon. Oh, na-mention na nakaganina. Good morning. Og Domiciano. Domiciano Calo, may buntag. Oh, salamat kay sinyohang pagpaminaw diha mga kabagting o kabalkadas, mga nagtikaw-tikaw. Og lakip na usab. Ni aning mga uban pang naka-view ni ining takna. May buntag. Sige po, nagpahimang no po ang NTC ha. Ay mo, pagpatakag-click sa dili autorisado ng mga link ha. Ay mo, pagpatakag-reply-reply. Kung nga doon ay mo ingon, nga nakadaog mo, money, moto, mona. Ay na, kung wapoy gapilan, nga nung makadaog man, di ba? So, pahimang no, gaya po na sa National Telecommunications Commission, kinanglan nga magmat ngon kay lisod na ang inyong mga tinigom, mahurot o mahanaw. Weekend kay inyuhang nagkumpiyansa ka mo o nituo mo niya naman nagtawag-tawag, nag-text-text o nag-email-email nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada si Itugan. Itaho gayon, gantos National Telecommunications Commission Region 9 o diba kaha sa inyong mga service provider. Ano mga kabagting o kabalkadas, nagpahimang nausab ang NIA o National Irrigation Administration. Ah, sa itong kopya din rin, hinahanaw man. Nga diin sa gyapon kung aduna mo yung mga reklamo o uban pa nga mga problema so liran, so gestyon nagbuotin yung ipadangat aron mas mahimo pang effective ang NIA sa ilang pag-alagad sa atong mga mag-uuma gila yun nga makigutay nga to sa National Irrigation Administration ang inyong buhaton una, ay sige, sabit na inyong reklamo nga pag-uman, pag ma-acknowledge na sulod sa duha ka adlaw ilaman ng susihon nga ikatuloy, ila din ang aksyonan kung ma-approve nila nga oy, sige, atong hatagan ni pagtagad. And pagka upat ka step is pagsulbaro na ni nila. Makigutay na silang ato kaninyo dayon mahimo na dayong maklose sa lima ka step. Matagal na dayong pagtagad imong problema diha sa kuan mga mag-uuma na day concern sa servisyo sa niya. Pag-alas dugan ka sa yuran, text or call 0985-824-4566 o diba ka ha, email ilang r9@nia.gov.ph o diba ka silang Facebook sa Zamba Kunia, Zamboanga Peninsula. Ngayon, wala may igong oras. Mga kabagting o kabalkadas, napupos ng oras itong pag-uban-uban. Pulong nga nagkanayon. Ato ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas ha. Nakakini sa kining Proverbs 15 verse 17, better is a dinner of herbs where love is than a fattened ox and hatred with it. Inok, wala diha na diyan ng bahalang saging basta labing. Pindi. Yan, alas 6 na, mga kabagting o kabalkadas. Ako sa bagting, this is 6, Vanessa Cagas, tumakmol, mayong bunta. 106.7 Radyo Magbating.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, perpidad. Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan din ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
10: Radyo Magbating.
11: Sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. 106.2
10: L. Radyo Magbating.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Kabag di kabalik kada may buntag kanin yung tanan adlaw nga Martes sa Pitsa 9 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ikaduhang adlaw gikan sa pagbukas sa klase kabag di kabalkadas. Kumusta ang ato mga estudyante sa inyong unang adlaw kagahapon sa inyong pag-eskwela? Nakaklase na ba mo? Or else kay nag-ila-ila pa mo sa inyong mga bagong mga classmates? Labi na itong mga transferis kabag di kabalkadas, no? Kaya basta pag bukas gani sa klase, doon na gayo yung mga transferis, no? Gika sa lain ng eskwilahan, na huwag dihan itong hasan yung gitunghaan karon na o diba ka ha, katong nag-ila-ila pagyugtaman, katong mga grade 7, diba? O diba ka, katong nag-grade 1, o mo ginisagad kabag di kabalkadas nga mag-ila-ila pa, kinahanglan pa, no? Mag-ilahanay sa matag-usa. E gatong mga nanas sa mga higher level kabag di kabalkadas, kadi naman to kinahanglan mag-ila-ila, gawas lang lagi kung ugaling unsaman transferi ka, no? Kaya kinahanglan mo nga mag-ila-ila. Anyway, ala sige, laing adlaw na usab, badestwa nga tulumanon sa kanunay ang bagtingan sa katawhan. Kanyo nga mabati sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabagtig Kabulkadas. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako na yung partner karong buntaga sa Pabayo Tukuran, si Dimar o si Marian Kinimon. Sa May Mount Palpalan, si Marian Tampuga o diba ka si Kuya Marino Biguas. O labi na usap sa mong technician na diri sa studio, Maying Buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Kung ugaling, doon na mo yung mga gustong ipadangat ng mga reklamo. No, sa kanunay, bukas ang ato ang cellphone number kabag di kabalkadas aron sa pagdawat sa inyohang mga reklamo, inyohang mga suwestyon, no? O diba ka, kung sa inyohang pahatagan o pagtagad kabag di kabalkadas, i-text lang sa itong text line ang 09-38-2077-614. Atong usbon ang atong text line 09-38-2077-614. Ang ato na yung tulumanon kabag di kabalkada sa kanunay inabagan pod, no? Sa atuang syempre atuang sponsors nga mao kabag di kabalkada sa unang-una ni ana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayanan nga nagpangidaron og 23 nga ato na sa 44 anyos nga doon na yung plano nga mo trabaho sa gawas sa nasod, isip mga domestic helper, ay na mo paglangan pa. At doon na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa May Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala mo angayang kabalakan tungod kay lisensyado kini sa DMW. Pinagi sa ilahang DMW license kabagtig kabalkadas nga 675-LB-11192025-R. Nagkinahanglan sila ang mga domestic helper ng mga kababayi alas sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. First time or diba ka ex-abroad, lakip na usab nene ang with or without passport, at least as long as physically fit o inguman willing mga mutrabaho sa gawa sa nasod, pwede kayo mga mo-apply kabag di kabalkada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Labaw sa tanan, wala mo angay kabalakan. Tungod kay sila ang nagtanya o libreng kapuyan dito sa Manila, libreng pagkaon, libre usab nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha sa passport or paglukat og passport og libre usab nga paglukat ninyo ng mga medical certificate kabag di kabalkadas. Ay napagduha-duha pa alang sa maayong kaugmaon sa imuhang pamilya o pag kunugaling gusto ka nga motrabaho sa gawa sa nasod isip domestic helper, diri na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede nga makontak sa cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 o pakikita ilang ang usab si Mesa Jacqueline Kabahog Kabagtig Kabalgadas dara sa JPA Mitate International Manpower Services Corporation. Bueno, Kabagtig Kabalgadas, no? Natuwa nang atuang tapiko karong buntaga Kabagtig Kabalgadas. Alang sa inyong kasayuran na mahitungod na nining nagsingabot bitawng ipahigayon nga jobs fair diri sa syudad sa Pagadian. Uy, ugmang adlaw naman dai ni ang jobs fair June 10, di ba? June 10 ang job fair sa Pagadian. O gitawag ni siya og Freedom Job Fair Kabagtig Kabalgadas. Kagawasan, oh, tagaan kag kagawasan, pinagi sa imong pagpangitag trabaho, sana all na ay kagawasan. Anyway, ang job fair Kabagtig Kabalgadas sa kanunay, diri kinay pahigayon sa may atrium sa Upper Ground Robinson's Pagadian City. Magsugod Kabagtig Kabalgadas alauna sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi. O mo ni ang schedule sa job fair ha, katong mga katawhan nga nangita og trabaho, pwede kayo mo Kabagtig Kabalgadas nga mo apply, no? Karon pa lang daan, andaman na inyo ang mga resume dihang dapita. Inyuhang mga curriculum vitae, no? Og lakip na Kabagtig Kabalgadas ang inyuhang unsaman. Transcript of record or uban pang mga dokumento Kabagtig Kabalgadas isip kabahin, no, sa inyuhang pagpang-apply og trabaho, no? Rabaw sa tanan, sa kanunay na kunang gibalik-balik dire. Nga sa higayon nga mga apply gani mo og trabaho, no? Kinahanglan po din tawon nga kanapong mga kuan kining corporate attire ang inyuhang suoton or diba ka kung dili man corporate attire at least man lang nga disente mo tan-awon sa inyuhang gisuot Kabagtig Kabalgadas, no? At una-unaon nga ang inyuhang pagpang-apply og trabaho dili pang beauty pageant, ha? Dunay uban kay sexy kayo, no? Naka-spaghetti, naka-tube ang uban. Ang uban pod kay nasubraan og makeup. Kanalang good pong tama-tama lang, no? So muna Kabagtig Kabalgadas, ayo galimot ha. Ugmang adlawa June 10 kini, no? Dara sa may atrium, Upper Ground Pagadian, kini pinaagi usab sa pagpanguna sa tuang Pagadian City Employment Service Office kun peso. Og sa kanunay kaabag paghihapon ang Robinson's Pagadian Kabagtig Kabalgadas, no? Nganong kanunay man, mingunta, nganong every 10th of the month man, ang Pagadian City magpahigayo na niining jobs fair Kabagtig Kabalgadas. Kini sa tumong katuyuan nga matabangan nga makakita og trabaho kadtong mga taga pa mga Pagadianons nga bag-o ni graduar or di ba Kabagtig Kabalgadas kadtong mga walay trabaho or napulaan sa ilahang kasamtangang employer tungod kay wa kasabot sa pagdumala, di ba? Mao ni usa sa hinungdan usab kun ngano nga gibalhin ang oras sa jobs fair, no? Kay kaniadto ang jobs fair sa Pagadian magsugod gayod og alas 9 paingon sa alas 12, di ba? Mao magini ang kaniadto sa naandan. Pero giusab ni sa tuang kagamhanang lokal sa Pagadian aron nga mahatagan pagkahigayunan kadtong mga adunay trabaho ba, no, nga gusto nga mo apply og lain nga employer Kabagtig Kabalgadas. Sumuna nga usa sa hinungdan nga gibalhin og oras, di ba? Ikaduha, wapun mo ang kabalakan tungod kay kuno galing aduna may mga ipa-photocopy, adunay libreng photocopy sa nasangpit nga sa mismong adlaw, no, diha sa venue mismo dunay kining photocopier. O galakip na usab niini. Uban pang panginahanglan nun ninyo, makakataragin mo Kabagtig Kabalgadas, pinaagi sa tuang mga personahe sa peso Pagadian. Di ba? So muna ang pahimusli ninyo, ayaw na mo pagduha-duha pa, kaya aron Kabagtig Kabalgadas nga dili masayang. Oh, nga na maingon man tag dili masayang. Alangan nga talagsara bayaan ng ingon-ining kahigayunan, plus bukas pag-inisyas tanan. Dili lang ni ingon nga exclusive sa Pagadian City, di ba? Ang jobs fair sa Pagadian alang niadtong mga mga aplikante nga nagikan sa matag kalungsuran nga gustong mo-apply, willing kay mo nga maka-apply, no? Pwede kay mo nga maka-apply gayod sa matag jobs fair nga ipahigayon diri sa syudad sa Pagadian. Mao nay ikagarantiya nato Kabagtig Kabalgadas Tungod kay kapila na ta nang utana or nag-interview sa to mga opisyales, no, sa pagadian, labi na usab sa personahe sa peso nga ang job fair is dili lamang exclusive sa pagadian kun dili bukas kini alang niadtong mga nangitag trabaho, di ba? Unyong unaon, gumikan kay Pagadian City kanunay nga dunay job fair every 10th of the month. Padayon nga nagkaubos ang kinabitawng poverty incidence sa tuang syudad sa Pagadian, di ba? Kay ang ato magung ama sa syudad sa Pagadian, kugihan pod kayo ba nga mga mandanay bitawg mga negosyante, di ba? The more nga daghag mga negosyante o mga negosyante nga musulod sa tuang syudad, the more nga daghag opportunity or kapilian nga trabaho ang atoang mga katawhan dili lamang sa Pagadian kundi sa entero Zamboanga del Sur, no? So muna nakanindot kabagdig kabalkadas kung ugaling makabaton mo og leader nga adunay dakong panlantaw na bitaw nga wala ang yahang dili lamang iyang kagalingon ang iyang gihuna-huna kundi iyasab gihuna-huna ang uban sab nga kaayuhan kabagdig kabalkadas, di ba? So kung yung buto na hunaon only ang Pagadian rabaya nga matagbulan aduna gayo ipahigayon nga jobs fair kabagtig kabalkadas, no? So mo na nga pahimusli ninyo katong mga nangitag trabaho diyang dapita ay na mo paglangan pa ug labaw sa tanan sa maong adlaw kabagtig kabalkadas ug mang adlawa, no? Matod pa dunay express lane makalang sa mga bag-ong ning graduar, no? Dunay express lane kabagtig kabalkadas diha dapita, no? Maingon ba nga dunay mo exclusive nga kining linya alang ni atong mga bag-ong ning graduar, no? Ikubot mong unahunaon na ito kabagdig kabalkadas, matagtuig, daghan kayong mugraduar, di ba? Nagadaiya nga kurso. Ang resulta, mabito ni hinungdan kung nga nung ang nahitabo kabagdig kabalkadas kay daghang mga mismatch job, di ba? Kay like na ko, nag-graduate o kining lahi nga kurso, pero lahi po ang gitrabaho. So, ano ba? Pinagi man gud nini kabagdig kabalkadas, no? Kay pumikan lagi pod ang manong mingon tanga daghan og kining mismatch job karong mga panahuna. Gumikan man gud kay kun magsalig ka kabagdig kabalkadas imong kurso nga nahuman, magpaabot ka kanus aka maka item murag maabda na lang kag pagkatiguwang. Di gihapon ka makasulod og trabaho ngano man. Tungod kay karong mga panahuna, samot na gobyerno ang imuhang sudlan, sus pastilan. Kana mangi-apply kag trabaho karon aduna ka experience. Pangitaan sa kag-experience, di ba? So muna yung nakapait kabagdig kabalkadas sa tuang gobyerno. Then pagkahuman, aside sa experience, kinahanglan, doon na pa at least 13 hours of kining trainings na unsa naman itong gobyerno, di ba? Ingon ana, kabagdig kabalkadas, muna nga, kato mga ning graduar, ay kimo pag-ingon nga, kining di mo trabaho, uglain nga trabaho, no? Kay gusto gid mo nga pabuto ninyo nga diha inyuhang masudlag trabaho kanang kurso nga inyuhang giskwilahan. Kay gamay ra gyud kaayo, no? Out of 100%, may lang og naay 40% sa tuang mga ning graduar og kolehiyo nga inline gayod ang ilang trabaho sa ilang kurso nga nahuman kabagtig kabalkadas. Diri sa malls Pagadian, tanawa. Unsa imong kurso? Education. Pero nahimong ang trabaho sa mall, cashier. Di ba? O di ba ka, dicer. Dayon pagkahuman, kung usaka ka kining criminology graduate, kung dili ka makapasar sa pag-board exam, o di ba ka, dili ka makasulod isip police, ang uban nag-security guard. Di ba? So, ingon ana, munigingon nga dako kayong mismatch job sa ato ang nasod. Pero may na lang, at least doon na kay trabaho, di ba? So munigingon, bahalag mismatch job, ang importante nga doon na kay trabaho, busa, adto na ugma, no? Sa ipahigayon nga jobs fair sa syudad sa Pagadian, ug dad-an ang mga dokumento ni mo kabagdig kabalkadas aron ka nga makatrabaho, ha? So ay kalimot, kay ugmang adlaw na kana. Kanunay na ito nang ibalik-balik, aron tabangan na ito, promote ang atong syudad sa Pagadian, no? Nga daghan usab ang mamahimong aplikante kay kadaghan na rabang higayon na hitabo. nga daghan og bakante nga trabaho pero gamay rag aplikante. Diba? Kay ngano man, tungod kabagtig kabalkadas, kay ang nahitabo manggod ni ini, unsa man, ang nahitabo kay ang atuang mga aplikante sagad tagapagadian ragayod. Dili bitaw maingon ta nga gamay ra kayo ang nagikan sa kalungsuran. Kay kana lagi nagtuo sila kabagtig kabalkadas nga ang job space sa pagadian is exclusive lamang sa pagadian pod. Muna ang atong klarohon ha, ang job space sa pagadian dili kini exclusive diri sa tagapagadian kun dili bukas ni sa tanan. Ha? Muna kabagtig kabalkadas. Anyway, ang atoang programa sa kanunay usab, no? Inabagan ka na kabagdig kabalkada sa Eliana Bayview College, The Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang na itong mga ginikanan, nga doon ay mga incoming senior high, or di ba ka first year college, diri na ipa-enroll sa Eliana Bayview College, kabagdig kabalkada. Doon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTBTED, o BAELS. Ang Eliana Bayview College, o sa kapribadong tulungaan sa pagadian, nga ubos lamang kayo og tuition fee. No? Muna ay napaglangan, ipa-enroll na sa Eliana Bayview College ang inyong mga anak, o pwede mong makapili sa klase, buntagon, hapunon, o dibagha, panggabi eh. Muna ang Eliana Bayview College, The Builder of Future Leaders, kabagting og kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: 106.2 Radio Magbating.
1: Sa ato pagbalik kabagting kabalkadas, no, ato sa mga ipabati sa inyo ha, kay ni ato manggong Biyernes kabagting kabalkadas, no? Nagpatawag og press conference ang atoang taga Department of Labor and Employment Condole. Oh, aduna sila gipahigayon nga press conference kabagtig kabalkadas daghan og mga topikong maingon ta og gisgutan apan kining atong ipabati unya kabagtig kabalkadas ini og balik nato, no? Ang atoang ipabati diha kaninyo kining mahitungod niining second quarter nga Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan kabagtig kabalkadas. Kanus-a man ni mahitabo? Mahitabo ni kabagtig kabalkadas karong watamasayop June 12, no? Adlaw mismo sa kagawasan. Oh, Independence Day kabagtig kabalkadas ipahigayon ang second quarter Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan dito sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas. Ang sa maning child laborers kabagtig kabalkadas, katuning mga bata ba nga mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho kabagtig kabalkadas, no? Sa ilahang linghod nga panuigon, hinungdan usab nga ang uban kay wa na naka-eskwela or niundang na og eskwela kay lagi kabagtig kabalkadas unsa man giuna ang pagtrabaho og sayo sa linghod nga pangidaron. So kini manggong child labor kabagtig kabalkadas mo gini usab problema usab sa tuang nasod, di ba? Mabitaw na isagad nga daghan usab ang matawag taog out of school youth tungod kay syempre gumikan siguro sa kapobrehon, di ba? Mao nay usa sa hinungdan nga dunay mga bata nga mapugos gayod og trabaho sa ilahang linghod nga pangidaron. Nya napoy uban nga maginikanan, di ba? Sila mismo ang nagtukmod sa ilahang mga anak aron nga motrabaho kabagtig kabalkadas, no, mapugos og trabaho sa linghod nga pangidaron. So, sa itong pagbalik, kini ato ang isgutan, no? O ingon man, unsa kaha ang mamahimong atubangon nga kining sanction sa ginikanan. Sa gayon nga ang ilahang mga anak ang gipatrabaho sa linghod nga pangidaron, wala gipa-eskwela, o lakip na usab mismo sa employer, no? Unsay kahay atubangon ni ini. Ato ang sayran. Unyas itong pagbalik, diri pag-ihapon ang bagtingan sa katawhan.
2: laban sa katauhan, mo dapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katauhan.
3: This time check is
4: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katauhan sa pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Radio, magbating.
13: Dapat City, 66.
14: Sed Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun.
7: Sed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
16: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
16: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
19: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
20: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
21: The strongest. The strongest.
0: Radio Magbating.
1: Balik na sa pagpanag-uban, kabag ng kabalikadas, dari paghihapon sa tulumanon ang bagtinga sa katauhan, ng sabihan paghihapon sa Radyo Bagting of Seville FM. Sa kanon ay usab, inabagan kini kabag ng kabalikadas. Sa sa National Irrigation Administration kon NIA Regional Office 9 nga nahimutang sa may Regional Center Balintawak pagadian no matod pa ni sa tuang sa pahibalo nila kabagdig bakabalkadas nga nakahibaw ka ba nga ang NIA uban sa tong mga mag-uuma galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilahang pagpanguma pinaagi matod pa sa irrigasyon og laing tabang pang-agrikultura. Pero unsaon matud pa ang irrigasyon na kung kining yutang pang-agrikultura gitambakan na. Mao na diha. Ngayon nga wa na gyud tay mahimo nini kung gitambakan na ng mga irrigated nga luna kabagdig kabalkadas. Sumala pa sa Department of Agrarian Reform Administrative Order number 30/2021 kining yutang patubigan or irrigable land dili kini negotiable for conversion. Lakip nini ang mga yutang wala pa irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. So kung nagaling, ano, aduna mo yung mga kasayuran bahin nini, halasagi at tulang itaho sa buhatan sa NIA. O kontaka ilang sa phone number nga 0985-854-4566 or dabaka sa 0917-790-7431. O gana ang pahibalo sa buhatan sa National Irrigation Administration Konia Kabagtig Kabalkadas Region 9. Ingon man Kabagtig Kabalkadas ang Yes to Health Clinic di ay no? Ningabag usab sa tuang tulumanon Kabagtig Kabalkadas ang bagtingan sa katawhan na available na ang mga produkto sa Yes to Health pinagi sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahay lang buhatan nga nahimutang sa Pulmonis Building at Bank sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian. Mapalit ninyo ang ilang mga produkto sama Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, ug Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vic Visionex Plus, ug Clear Skin Herbal Soap, Kabagtig Kabalkadas, ug ubang pang produkto nga inyo mapalit ang diha sa mga Yes to Health Clinic and the Pharmacy Kabagtig Kabalkadas. Padayon ta sa tuang pagpanaguban sa tunang gikaingon kagarina Kabagtig Kabalkadas no sa wala pa ta nag commercial nga ang buhatan sa Department of Labor and Employment Condole no nagpatawag og press conference niadtong adlaw nga Biyernes og usa sa mga nahisgutan Kabagtig Kabalkadas kini ilahang activity nga ipahigayon karong adlaw nga Biyernes no pizza 12 usa kini kaadlaw nga holiday Kabagtig Kabalkadas gitawag kini og child laborers and their parents Kabagtig Kabalkadas o mas naila nga kini ang second quarter regional child labor prevention and elimination program information and service caravan. So unsa man ni siya Kabagtig Kabalkadas no unsa ba ni unsa ba ning kining programa sa nasangpit nga buhatan sa Dole. So kining nasangpit nga usa ka adlaw no nga programa sa Dole Kabagtig Kabalkadas maingon tang kining programa alang ni niadtong mga kabataan no nga linghod ang panginaron apan napugos sa pagtrabaho Kabagtig Kabalkadas gumikan sa kapobrehon or kawadon gumit o baka gumikan sa kapitos Kabagtig Kabalkadas. O gingon man, sa ito nagkaingon sa unahan, nga dunay uban nga mga bata, mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho tungod kay mismo ang ginikanan, maoy nagsugo Kabagtig Kabalkadas. No? So kini nga kalihukan, protection ni alang sa ito mga minor de edad nga nagtrabaho. No? Kaya ang mga bata manggod, kaya mga minors, kinahanglan na sila nga paeskwilahon, di ba? Kinahanglan nga hatagan sila kagawasan nga na ipanahon nga magdula, panahon nga makakat-on, no? Normal lamang Kabagtig Kabalkadas nga tudluan ni mo gimbuhaton, no? Trabahoon sa balay ang bata, pero dili normal kining mga bata nga gipaundang og eskwela kay gipatrabaho kay aron nga makatabang sa pamilya nga makahatag og income, ha? So aniya ang pamahayag sa tuang provincial director sa Dole Zamboanga del Sur si Miraflor Casanes o gani do na po ay pagpaklaro niini ang atoang regional director nga si Albert Gutib Kabagtig Kabalkadas kun unsa bay mga sanksyon nga mamahimong atubangon sa employer o sa ginikanan sa higayon nga mapamatud-an nga ilang anak gipatrabaho kabagtig kabalkadas aron lamang nga makahatag usab og dugang income sa ilahang pamilya.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
15: Good day, ang pipitilis siya, sir. O ganito ang mga partner sa media. Ako pong invited no, sa itong event. This is regional activity, but kita ang mas dalang participation or attendance is coming from our provinces. Kita ang most, no? Those province for the second quarter caravan, regional caravan. So, imitado talaga mo nga ito ang mga kaubang sa media para matapaw mo mag-advocate sa ito para finally, ito nagiging maundang mo kaya ito ay yung purpose sa Jundul. Mag-highlight sa mga activities ito about sa child labor mo. Por eso, ito ang kabangan na ma-advocate na ito ang tipuo provincia na wala na yung ma-engage ng children sa pagpanabaho na ito, especially yeah, engage sa family for economic activity. So, muna siya, sir.
22: Ma'am, pwede mo matanong ako sa mga sa isang venue. At ito, musta ko lang ato ang data sa child labor's task pag data sa mga ganda, sir?
15: Naatay data, hindi ko makaimong taas, sir. As far as kita, sa rabong magsaysay mo, naatay, naatay 112, muna ito ang part sa ito ang programa sa June 12 is ato ang i-award no, atong support mga intervention dito sa 112 ka mga bata involving 91 parents no? So kanang 91 parents naatay mga livelihood assistance and of course ang atong children no? Kaya ato silang i-consider as withdrawn na. This is our last batch of profile child laborers in Ramon Magsaysay. For eso, part po sa ito ang activity sa June 12 is to declare no, Ramon Magsaysay as child labor free. No, ato disuportahan ang paligamot sa local government unit na gusto nila i-declare ang entire municipality na child labor free na ang tanan, no? Tanan na 27 barangays, wala na yung mga child laborers. So, mo na nga ito ang highlight po, no? Isa sa highlights sa itong activity sa atin tulad sa Ramon Magsaysay. And this is convergence, sir, no? Na tayo mga nalawag na commitments no, coming from our partner agencies. So, naatay lang kang sila pa various activities na himuon during sa whole na activity sa June 12.
22: Ang gusto niya sagat ng mga trabaho na sa iyo na nabigit ka na po ang mga kabataan sa paan ng pagtrabaho sa work nila?
15: Generally, no, based ako ang data mo sa mga societies, farming, sa farming, vending, mo na, no, kasagaran dito mga bata at involved sila sa kanang mamagos o kanang mga kawayan, yan na ba? Pero generally, farming, yun, no, ang involved at mga bata, and wala sila na naundang sila sa ilang pag-eskwela, no? So muna, para sa intervention is natin nagkalailain na siyang government agencies na gilipar po na to. Of course, for example, ang atong partner from the Municipal Social Welfare Office, kitap na to sila. Sa first line of intervention no, is yung counseling both parents and children. So, nana, muna itong first line intervention sa ito ang mga identified or profiled child laborers. And other intervention like sa DepEd, por eso na ako ng DepEd is part of sa itong advocacy is para ang mga bata na mustap na sila sa ilang pagpanabaho, kasagaran ka ng mga ubra,

0: sa susi sila and dili naging sila involved no sa day to day nga economic activities sa family. Okay lang nga ako ni train na ako si children mga kabataan sa pagtrabaho kay importante kayo na no kay survival skill wala na ang pag-train sa mga bata sa pagtrabaho but to involve them sa economic activity sa pamilya para inay malibugas instead of sending then to school na sila dito nang umbra na sa pana nagbasa kay para na sila ikita para ipalit ng bugas so muna nga muna isa no, sa kasagaran na itong findings kay ang area mga is at ang cultural area so maunang kasagaran po ang mga bata imun sa farming sa agri-related nga trabaho.
1: Okay, thank you.
2: Nako tayo nadunggan, ma'am, ang bulati na ay itabangan dito sa Department of Labor, sa Labor ni Hapon, pero sa pamilya na ito ka IBT na Hapon. Magkaya ba lang ba mo sa status alin sa Rala?
0: Ginapanoon nga ito ni sir, ginamonitor ni through our public employee service offices. Katong tanan na ito nga na nahatagan na, no? Because our goal is to really assist no our the parents of PCL and dire sa Del Sur Mangod murag amog yung kinatanaw mo nga katong mga parents nga withdraw na gyud ang ilang mga children from that vulnerability mao'y ato ang ginatagaan og mga livelihood kits no balimpak sa atong continuing support sa family. For example, kung partners ka, kung tagaan ang parents o katong, o sila pa makatabang sa ilang pangita ba, panginabuhi, kadili na nila itap ilang mga children na paundang eskwela kay patrabaho o na lang. So, morang, ako silang suportahan, pinaagi sa ilang naanda ng panginabuhian na atong i-upgrade ang ilang, for example, kung sa una, guna-guna pa sila, so tagaan na ito ginagamay support ng mga tools, engines, para mapaspas o maka-produce na sila, nanas, magpwede na sila mag-produce o ubay-ubay, pinaki sa ilang katong mga tools na itong i-provide. So, dili, no, dili sa Del Sur, ang ito ang isang strategiya is katong yung confirm na withdraw ng mga children from that vulnerability kung saan ito tagaan ang parents o one support o livelihood assistance. While dili pa nila maakay o matabangan ilang mga bata sa pag ano gyud no sa pagpa-eskwela or kanang kanang para mahawa sila akong pagka sidewalk or dili sa nato sila tagaan og support no kay para continue pa nato sa counseling with our partner from the municipal social welfare and our strategy dili atong yung ginasulatan ng atong local civic executives nga mao ni ang ato ang mga data nga mao ni ang resulta sa ato ang pag-profile no or pagbisita sa ilang mga kabaranggayan o mao ni ang mga needed intervention nga para tabangan nato sila nga ato silang mahawas dito sa ilang mga sana kayong kahimtang no as child labor. So ana sir continue nga atong monitoring sa ilang with our together with our public employment service office managers ko.
1: Pag natutulog bago na ginikanan, nga sa iyang pagpasagan sa iyang anak.
0: Natay proseso ana no pero karon man gud no mo na gingon sa mga ginikanan nga nung lagi ma'am kami lagi sa una wala lagi na imong ana no chat imong pumayo dili kita mga dili kita mga preso sa una kasi may balaod nya karon ginaan mo tay mga balaod kun dili kita mosunod sa balaod ma ana gud ta kay mo pero na ay proseso no na ay proseso so far sa sambuan ka del Sur in my 5 years no nga pagkikuyog sa inyo nga wala pa tayo naabot sa iyong anak na level na kailan na ito kung kaso ang parents kaya involved nila sa child labor or na child labor ang ilang anak. Kaya ako ang mga yun, palikabutan na ito nga ma-withdraw sila from that scenario o ma-rehab na ito no, ang the whole family, ma-counsel ang family. So muna ito yun.
1: Ito mga ginikanan mo nga natagaan na ito kining livelihood kids, kumusta niya nag-improve ba ilang panginabuhian?
0: Generally speaking, sir, no, majority sa itong natagaan so far ang feedback sa itong public employment service office together with our monitoring team is okay ang ilang pagpanginabuhi. Wala na ganyan balik ang mga bata because part sa ito ang continuing activity is katong atong mga natagaang assistance sa previous years or for example last year this year, early this year, ako na

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitang bata, ana, na ako nanguma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta ang mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, bitsan 9 sa bulan sa Hunyo, tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Magkita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usap kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, tulay maoyawi sa edukasyon sa mga kabataan.
4: DILG 9 o MILG BARM naghiusa alang sa transisyon sa sulungad to sa Region 9.
1: Kulaan 5,000 ka mga individual ng hiklin kagahapong adlaw sa pagadian human sa nahitabong linog.
4: Sa uluan sa balitang regional, duha ka babae dakpan human sa pagpandunggab o pangpandapat dito sa MSU Marawi Campus.
1: Sa patay, samtang duha ang nadakpan sa anti-drug operation sa Lanao del Sur.
4: Sa uluan sa balitang nasyonal, sugyot nga interim arrangement ni Senador Cayetano gisalikway sa Malacanang.
1: Ahensya sa gobyerno, dinali ang gipalihok ni PBBM labot sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao kagahapon.
4: Sa uluan sa balitang international, tulo ka OFWs angol sa drone strike sa Kuwait International Airport.
1: Iran gisaway ang gihimong airstrike sa United States batok sa ilang radar o surveillance sites.
4: Sa uluan sa balitang negosyo, kinitaan sa Meta mitubo og 3% tungod sa bagong AI agent ang nga pang negosyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alexandra Diaz nasakmit ang tulo ka bulawang medalya sa National Weightlifting Championship sa Zamboanga.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, HPV vaccine gikatakdang ibakuna sa mga batang babae aron makalikay sa cervical cancer.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, mga bioengineered mosquito sa Florida namugna aron pangontra sa mga nagadaghang ihap sa delikadong lamok.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Linda Walker may abutan sa Pilipinas alang sa educational campaign.
1: Huwag itong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Sa detalye sa balitang lokal, mga kabagting o kabalkada, sulod sa taas nga panahon, giantos sa mga ginikanan o tinunan sa Pisumpungan Integrated School, Pisumpungan Mid-Salib, Zamboanga del Sur, ilabi na sa mga residente sa Prok 2 o 4, ang pag-ubog sa suba aron lamang mahaton sa eskwelahan ang ilahang mga anak o maka-eskwela. Apan sugod kagahapong adlaw, nahatagan na o kasulbaran ang kalbaryo o peligroso nga agianan sa mga tinun-an tungod kay nahuman naman sa pagama ang tulay, amoy makahatag kanila sa mas luwas o sayon nga agianan padulong sa tulunghaan. Ang maong tulay, yawi alang sa edukasyon sa mga kabataan sa Pisumpungan Integrated School. Alayon nini, dako ang kalipay ni Mrs. Judith Maladia, nga taga Purok 4, Pisumpungan Mid-Salib, Zamboanga del Sur, human gigahinan og budget ang maong tulay o steel bridge nga nikabat sa 1.3 million pesos ilalom sa programa sa Kalahi Seed sa DSWD. Kinduman nga sa wala pa nagama ang maong steel bridge, manglangoy sa suba ang mga estudyante aron lamang makatabok o makaeskwela, apan pinaagi sa mga programa mas mapasayon na sa mga tinun-an ang ilahang pagtungha o dili na mabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon.
5: Dut kayo ang maong project na gihatag sa barangay sa Pisumpungan tungod kay aduna ako yung anak na nag-eskwela din, sir. Kay tungod tungod sir nga sa una nga wala pa bita, wala pang maong project, isud jud kayo, sir.
1: Ayon ni ini, gipasalamatan ni Mrs. Maladia si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod kay nabatian gayud nila ang mga programa sa gobyerno human nga nahatagan kini og saktong agianan. Lagip sa iyang gipasalamatan si DSWD Secretary Rex Gatsalian tungod kay mauman kini ang implementing agency mahitungod sa maong programa.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
4: Sa dugang detalye, nagpahigayon og Joint Agency Transition Planning Workshop ang Department of the Interior and Local Government kon DILG Region 9 ug ang Ministry of the Interior and Local Government AI kon MILG BARM aron mapalig-on ang pagpangandam alang sa administratibong paglakip sa probinsya sa Sulu ngadto sa Region 9 subay sa Executive Number 91 Series of 2025. Ang workshop nagsilbing plataporma aron isgutan og ipahiuyon sa duha ka ahensya ang mga estratehiya alang sa transition. Lakip na ang programa, mga kawani, kabtangan, mga record o mga operational arrangement. Tumong niini nga masiguro ang hapsay nga pagbalhin sa mga katungdanan sa pagamhanan o walay hunong nga paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa mga residente sa probinsya sa Sulu.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, dulaan sa 5,000 ka mga individual ang mibiya sa ilang mga panimalay og nang hiklin sa nagkalain-laing evacuation center sa Pagadian City kagahapon human sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao og sa sunod nga tsunami warning alert. Sa press conference ni OIC City Mayor og Konsehal Lance Co, iyang gipadayag nga alas 9 buntag kagahapon adunay kapin 1,500 ka evacuees ana sa rotonda og 3,300 sa covered court, samtang padayon usab ang ilahang verification sa ginaghanon sa mga evacuees sa Santa Maria Barangay Hall og duol sa palasyo. Apan gitambagan na sila nga mubalhin ngadto sa mas luwas nga lugar tungod kay duol gihapon kini sa baybayon. Matod pa sa opisyal, gihatagan gilayon og assistance ang mga evacuees human sa profiling o gitagaan usab og medical nga atensyon ang mga nanginahanglan. Sa pikas bahin, alas 3:19 sa hapon kagahapon, opisyal nang gikansilar sa mga otoridad ang tsunami warning nga gipagula human sa linog. Bisan pa niini, nagpabiling alerto ang publiko og giawhag nga magpadayon sa pagsunod sa mga pahimangno sa mga lokal nga opisyal og mga ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
3: BBC, Balitang Regional.
4: Duha ka babayi nga giila lamang sa mga alias nga Amina 51 anyos og Sodioda 72 anyos anadakpan sa kapulisan human sa usa ka insidente sa pagpandunggab og pagpandapat sulod sa Mindanao State University kon MSU Marawi campus Baguhay lang. Base sa imbestigasyon, nagsugod ang kagubo tungod sa walay panagsinabtanay tali sa mga suspetsyado o biktima nga si Azan Manulukon Dimakuta 22 anyos nga nag-ayo og aircon sa atubangan silang balay. Giingong mibalik ang usa sa mga suspetsyado nga nagdala og sundang o gitigpas sa ulo si Dimakuta. Nasamdan usab si Aliliana Dimakuta Makaraya 23 anyos og Habiba Bung Karawan Manguntong 26 anyos human gidapatan sa laing suspetsyado samtang misulay sila sa pag-ulang. Daling miresponde ang Marawi City Police Station og ang ilang gidakop ang duha ka suspetsyado sa maong lugar. Samtang ang mga biktima gidala sa Amay Pakpak Medical Center alang sa pagtambal. Ug karon ana na sa kustodiya sa kapulisan ang mga suspetsyado o giandam na ang mga kasong ipas sa kabato kanila.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, usa patay samtang duhang nadakpan atol sa bypass operation sa Barangay Matling, Malabang, Lanao del Sur. Niadtong Hunyo 7-2000 body size na-recover sa mga otoridad ang 362.6 gramos nga gituhang shabu. Adunay kantidad nga 2.4 million pesos o nadakpan na ang mga suspetsyadong gila nga sila si alias Mona Lisa o Abdul. Samtang nagbadayon ng operasyon, gingong mipusil sa mga operatiba ang ilang kauman nga si Fahad human mabantayan ang operasyon nga misangpot sa armadong inkwentro. Naigo kini sa dughan nga bahin human mabalsan sa kapulisan o gidalagrayon sa ospital apan gideklara kini nga dead on arrival. Na-recover sab sa operasyon ang usa ka Toyota Vios kalibre 38 nga revolver o bypass money. Samtang ang duha ka dinakpan na nasa kustodiya sa kapulisan samtang padayon ang investigasyon o pagpasaka o kaso.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasional.
4: Gisalikway sa Malacañang ang sugyot ni Senator Alan Peter Cayetano alang sa usa ka interim nga kahikayan alang sa kanilang duha ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian samtang wala pa masulbad ang isyu sa liderato sa Senado. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro may ingon nga sa pagkakaroon wala maayong sangputanan ang ingon ni ining arrangement nga gustong mahitabo ni Senador Cayetano. Nahadlok usab si Castro nga ang nahitabo sa ubos nga balay sa Kongreso diin wala na dayon matuman ni Cayetano ang term sharing agreement nga iyang nahimo uban ni Congressman Lord Alan Velasco base sa nahitabo sa pag-usab. Nabalaka usab si Castro nga mahimong masubli ang nahitabo sa ubos balay balauronan sa Kongreso nga diin wala gilayon gituman ni Cayetano ang term sharing agreement nila kaniadto ni Congressman Lord Alan Velasco.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gilayong gimanduan o gipalihok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanang ahensya sa gobyerno human sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province. Gimanduan sa Presidente ang Office of the Civil Defense kon OCD o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga makigalayon sa tanang apektadong lugar. Gipahimangnuan usab niya sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD andamon ang tanang relief goods o evacuation centers samtang ang Department of Public Works and Highways kon DPWH ang moassess sa kadaot sa mga kadalanan tulay o critical nga infrastruktura. Gisuspenso sab ni PBBM ang mga klase sa tanang level sa mga eskwelahan sa Mindanao nga napiktuhan sa kusog nga linog alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
4: Tuluka versus Filipino workers kon OFWs ang nalakip sa 60 ka individual nga mga nasamdan sa usa ka drone strike sa Kuwait International Airport. Sumala pa sa Kuwaiti state media. Ang CCTV footage nagpakita sa usa ka drone nga nahagsa sa airport hinungdan sa kadaot sa istruktura og baga nga aso. Sumala pa sa Department of Migrant Workers, duha sa mga OFW ang gitambalan tungod sa pagkalanghap sa aso. Samtang ang usa nakaangkon og usa ka samad sa ulo og sa kamot nga nanginahanglan og dinali ang medikasyon. Matod pa sa DMW nga nagpadayon sila sa pag-monitor sa sitwasyon o nagtrabaho usab sa posible nga pagpauli sa mga apektadong OFW samtang sila nagpaayo. Gipahinumduman usab sa ahensya ang mga OFW sa Kuwait nga dili mobiya silang mga balay gawas kung kinahanglan gayud. Samtang gihimakak sa Irana ang responsibilidad sa insidente o giingon nga ang mga interceptor missiles sa US mahimong hinungdan sa kadaot. Sumala sa report, walay aktibo nga level ang sa alerto sa Kuwait apan adunay mga pagdili sa mga operasyon nga kahanginan. Busa gitambagan ang tanan sa pag-amping. Sa samang higayon, ang tensyon sa Middle East gikataho usab nga misamot human sa nagsunod-sunod nga pag-atake sa missiles o drone nga nalambigit sa Iran sa Estados Unidos. Bisan pa man nga ang militar sa US nag-ingon nga walay natala nga kadaot sa ilang mga base.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, gisaway sa Iran ang gihimong airstrike sa United States batok sa ilang mga radar o coastal surveillance sites. Itawag kini sa Iran nga paglapas sa ceasefire deal tali sa United States o Iran. Sumala sa Foreign Ministry sa Iran, naigod sa mga strike ang mga rehiyon sa Sirik o Kirch Island. Samtang depensa sa United States Council kon United States Central Command, himo nila ang pag-atake sa surveillance radar sites sa mga lugar aron malikayan ang posibleng pag-atake sa mga barkong moagi sa Strait of Hormuz.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
4: Sa detalye sa balitang negosyo, mitubo ang kinitaan o shares sa social media giant nga Meta. Pinasikad sa ulahing report, anana sa kapin 3% ang shares sa kumpanya sa merkado. Kini nga produkto usa sa dugang sa ilang business messaging services nga karon adunay agentic capability sama sa pag-book o calendar appointments o pag-close sa sales sa ilang negosyo. Kapin sa 1 million ka negosyo na ang naggamit sama sa yun nga chatbot version sa WhatsApp o Messenger. O karon i-appeal na usab sa Instagram. Ang maong lakang nagpakita sa ambisyon sa Meta nga makigkumpetensya sa OpenAI, Anthropic o Google sa Enterprise AI market pinagi sa WhatsApp, Instagram o Facebook. Dugang pa maglusad sila og mas lapad nga business agent platform nga maghatag og mga himan sa negosyo aron makahimo og custom AI agents. Kini nga plataforma konektado sa gatusan kanan Meta systems lakip na ang Shopify.
1: Nga balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets pagarian ang ita kabong barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayo na kabalaka available na sa AB Gadgets pagarian. Ang AB Gadgets pagarian unay lain-lain nga mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur og sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: BBC, Sports, Balita!
1: Pasigarbo ni Zamboanga City District 1 Councilor Albert Bong Atilano ang talagsaong kalampusan sa mga atletang Zamboanginyo sa nagpadayon ng National Weightlifting Championship sa General Santos City. Nanguna si Alexandra Ann Acode Diaz gikan sa Barangay Mampang human makadaog og tula ka bulawang medalya sa nagkalain-laing division sa kompetisyon. Naka-record kini og 79 kilos sa snatch, 101 kilos sa clean and jerk og kinatibukang 180 kilos sa total lift nga mo hinungdan sa iyang pagkampiyon sa youth division, secondary division og open division. Samtang si Rose Jean Ramos nga taga Barangay Mampang usab nakakuha og silver nga medal sa Open Division. Naghatab usab og dungog sa siyudad si Angeline Colonia gikan sa Barangay Pasubulong human makadaog og bulawang medalya sa Junior Division og bronze nga medalya sa Open Division. Padayon nga gipamatud-an sa mga atletang Zambonganyo ang ilang kahanas og dedikasyon sa weightlifting nga nagdala og dungog dili lamang sa ilang mga barangay kon dili sa tibok Dakbayan sa Zamboanga. Ang balitang sports atun ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LBG Fiesta na sila ilain-lain mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balitang kahimsog sa panlawas, gidusol sa Department of Health kon DOH, kaabag sa Department of Education, ang plano sa pagpahigayon sa school-based immunization program diin ipanghatag ang libreng HPV vaccine sa mga pampublikong eskwelahan aron maprotektahan ang mga kabataan batok sa cervical cancer. Ang cervical cancer, o sa pinakakumon nga cancer sa mga babae sa Pilipinas, o gibana-bana nga 11 ka Pilipina ang namatay matag adlaw tungod niini. Sumala sa DOH, kapin 99% sa mga kaso niini nalambigit sa human papillomavirus kon HPV. Apan kini malikayan pinaagi sa bagpakuna o regular nga screening sama sa VIA, pap smear o HPV DNA test.
1: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka na ito sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, adunay mga lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga ang Estados Unidos ni mihimo og dakong lakang aron makatabang sa mayong panlawas sa katawhan pinagi sa pagpagawa sa genetically modified nga mga lalaki nga lamok na Aedes aegypti nga to sa Florida case. Gipalambo sa biotech firm ang nga Oxitec. Kini nga mga bioengineered nga insekto or insect design aron targeton og pugngan ang nagadaghang mga lamok nga responsable sa pagpanakod sa mga sakit kasama sa Zika, dengue og yellow fever. Dili sama sa mga babae nga mupaak kini nga mga giusab nga lalaki dili mupaak sa mga tawo. Oh, ganin hindot ni kay lupad-lupad ra ni. Sa kay pa ako nani. Hinoon, makighilawa sila sa mga ihalas nga babaeng lamok. Ah, okay. Ang mga ihalas di ay. Ah, og ipasa ang usa ka special nga gene nga nagpugong sa mga anak sa babaeng lamok nga mabuhi lapas sa yugto sa larva. May epektibong pangontra aron mapakunhod ang populasyon ni ini sa musunod nga mga henerasyon. Sayod ka ba nga kining mong innovative strategy nagsilbi nga usa ka critical nga alternatibo sa traditional nga chemical nga mga insecticide nga nagadaghan sa karwa. Ako na nagadaghan na karon sa ning nakarwa man ni. Wa na gyud atong pananaw ani. Apan nawad-an sa epektibo tungod sa nagkataas nga resistensya sa insekto. Pinagi sa paggamit sa mga kinaiya sa genetic nga naglimitar sa kaugalingon, ang proyekto nagtumong sa pagsuon sa talagsaong kalampusan sa miaging mga pagsulay kon trial sa Brazil, Panama o Cayman Islands. Din ang lokal nga populasyon sa Aedes aegypti mios-os og sobra 90%. Samtang ang biological intervention nagatubang sa padayon nga pagsusigikan sa mga grupo sa pag-awhag sa kalikupan, ang kalampusan nini mahimong sukaranan nga magbag-o sa kahulugan kung giunsa pagdumala sa US ang mga hulga sa sakit nga dala sa nag-usab-usab nga klima sa kalibutan. Ang tinubdan ini maong Centers for Disease Control and Prevention 2026 mga lamok nga gibag-o pinaagi sa genetics. Karon nasayod ka na mga kabagting og kabalkada.
2: BBC BBC Bagting Balita.
1: Ang balita sa nasayod ka ba, hatod ka na to sa Ilyana Bayview College nga nanahimutang sa balangasan pagadian na ginasarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ilyana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Bagting Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, inita sa balitang showbiz mga kabagting o kabukada. Alright, go ahead, kamoring dars.
4: Yes, may abot na sa Manila ang Chinese actress nga si Zhang Yangfei nga mas nailhan sa iyang role isip Linda Walker. Kailan mo kang Linda Walker, no?
1: Ah, kata si Linda Walker nga pinaka-bright niya.
4: Sa Chinese vertical drama nga The Heirs Who Won With Brains. Ang pinaka-bright, no? Grabe. May bisita siya sa Manila City Hall kagahapon June 8, isip kabayan sa iyang aktibidad sa nasud. Ana pakinikaron sa Pilipinas ang aktres alang sa Education for a Better Future campaign sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated nga nagtumong sa pagpaligon sa suporta para sa edukasyon o kabataan. Samtang gilauman nga mupadayon pa ang iyang mga engagement sa lain-laing outreach o advocacy activities sa nasud. Tiglan tawon baka na niya?
1: Kuan, wala na ko naglantawan niya. Pero ako ginag-search, kinsa gina si Linda. Okay, kana laging curious, kinsa ko na si Linda. Na viral naman ko si Linda.
4: Nauman ako na ang tanang episode na nindot ni Kayo.
1: Aha, siya dyan pinaka-bright. Saan ni siya? Dato ni siya, pobre ni siya.
4: Higa na siya sa pobre nga, gi-adapt sa mga dato.
1: Maudiahay.
4: Daog-daog sa katong anak, and then siya dyan pinaka-bright. Motong story ato si Linda Walker nga nasikat diri sa Pilipinas.
1: Mauna siya nga ni ani siya diri sa Pilipinas para sa education campaign. Samtang sa Bikas Bahin, mga kabagting ug kabukada, good morning sa mga naglantos ng Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page para si Linda. And of course sa mga naglantos sa Radyo Bagting Entertainment nga Facebook page, good morning ni Annabel de la Zerna, Warvin Tahoy, Dondon Tormes. O ganinyong tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live. Karon daghan kay salamat. Jose de los Reyes Okaya, gikan sa Sinakaban, Misamis Occidental. Si de la Zerna, gikan daig Pulacan. Ador Amis from Siyayan, Zamboanga del Norte. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Ilang tagsa-tagsa ka mga radio. Lakip na usab sa DXBZ Radio Bagting 756. And of course, good morning sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Mayubay na yun sila ng mga nag-monitor.
4: So wala pa ka-download, no? Download na mo sa mong mobile app. Radio Bagting.
1: Oh, pangitaa lang na ninyo sa Google Play Store. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, mga kabagting o kabulkada, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lee Razon, daghang salamat o may buntag, ganinyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka Inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
12: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
11: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
11: Unsa man ilang baligya didto?
12: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
11: Safe ba na ilang products?
12: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
11: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
12: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
13: Maskin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dili na ko mukaon og mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
14: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
16: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
18: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
16: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.

0: Radyo Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
3: Mahigala, kumusta kami buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nangunang registration sa Dakbayan sa Pagadian. So, kini ang inyong mga higala. Elmer Bagets Pagano.
4: Inyo sa Rex Rabotin, mga higala. Kikuban ka ninyo sa Media Oras. Nga tulumanon ang program. Subo inyo, mga higala. Kumusta? O maayong buntag ka natin tanan? It's an wabe na. Sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kireta sa isitanan, mga higala, kay kagahapon, medyo lisang yun ang mahulog na ito, kinatibok ang Mindanao. Kung dito sa Luzon, mga higala, lisang kay Donay 18 Camarines, hearing na po sa Osaka grupo, mga higala, ang nandito kintual ko, dire, lisang mga higala ang mga taga Mindanao, gumikan ining linog nga nasinati sa Sarangani kagahapon.
3: Kusot-kusot nga linog. Ikakuyawan nila kay Basin og itong ma... karga bitaw sa katang transa, sa buwang nga trans man na, sa
4: Masya. Kwan, kining katong Cotabato
3: Prince.
4: Cotabato Prince.
3: So, muna yung hitabo sa unang adunay tidal wave, tsunami.
4: So, diri sa pagadian, sa pagadian kagahapon, medyo nalisang po mga higala, mga katauhan, ino, hindi.
3: Grabe na sa Coastal Barangay, no?
4: Sa Coastal Barangay. Pag-abli sa klase, mga higala, grabe yun. Kaya, dito sa ubang lugar, flag raising ceremony rin ilang nasugdan. At least, daghang nagpasalamat sa flag.
3: Oh.
4: Okay, kung wa pa'y flag raising ceremony, mga higala, igna sa suod, sa tulungaan ang mga kabataan, dito mismo sa Sarangani o sa Jansan. Daghang yung kapsans kita matod pa. Diri sa ato ang lugar, sa mga matagtulungaan sa Costa Labarangay, dali maning naka-evacuate mga higala, particularmente ang Barangay Kawit, ang Barangay White Beach, ingon man sa Barangay Santiago, ang mga tulungan.
3: Lakit na sa Barangay Bumba.
4: Oh, halos tanan.
3: Kay, ang katodi ay mga pampot nga uban, dagko-dagko, gihikot sa ligi sa balay.
4: So,
3: di, paghikot sa ligi sa balay, pagkalit og hunas, di, labnot.
4: So, moto mga higala nga, dali, gilayo naka-kining evacuate ang mga katauhan sa Coastal Barangay kay... Nasayod tayo ang pagadian mga higala, doon na history
3: sa tsunami. Doon na nga sila kasinatian sa tsunami 1976.
4: Pero wat niya nagpasabot mga higala nga kining gitawag nato nga ang mga nabiktima atong sa una, muni karon. Dili, okay, history lang na mga higala nga angayong pangandaman sa local government unit, angayong pong pangandaman sa mga katawhan ganito. Paspas kina kapagawas mga higala o kinigitawag na to nga advisory ang local government units pagadian o niya arasairan po kayo na to na ang OIC mayor o si Consialance ko nga nakakancel o nakakancelar sa mga klase sa mga coastal barangay diri mismo sa pagadian.
3: So at least nga coastal barangay sa pagadian automatic nga himog i-cancel kaya ron safety kay delikado man kayo miskwila ang mga kabataan kunya nakamulihok o kwan kanang naanag yun gali apil pa gani ang barangay Balangasan napay lumbya dito o katong
4: tuburan
3: tiguma tuburan kaya naamay pipila kapurok niya nga dool dito sa baybay.
4: Watay lang nga ibabati ang Tipics Kabayan sa Interviews Media kagahapong adlaw mga igala ni acting Pagadian City Mayor Consialance ko.
5: Good afternoon. Welcome to the press conference with Pagadian City OIC Mayor Lance Samuel ko following the 7.8 magnitude earthquake struck Mindanao. Sir Lance, good afternoon, sir.
6: Yes, I happen to long kanan. At least we opted to have the entire press community of the city for our second press briefing, no, for the updates of the nasanaytabo nga kaning earthquake, no, 7.8 magnitude dito sa Sarangani, naning cause og tsunami warning diri sa ato ang syudad, no. So far, we have already suspended the classes of in all public and private, both public and private schools, all levels, for the respective barangays of Puloyagan, Bomba, Lumbia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagan Sur, White Beach, Santiago, Santa Lucia, and Murikay. No, so these are the coastal barangays na identified nato sa atuang syudad. For the purpose nga at least makakandakta o preemptive evacuation. So for those asking katong sa ubang barangay, we opted nga wala sana mo gi-suspend ang other barangays waiting if mo-escalate ba or dili ang maong sitwasyon. May tungod mas gi-opt nato ganina sa ato ang pag-convene sa City Disaster

0: apoy mga ni evacuate dito sa may Palacio area, in which ato pong gi-advise nga they have to evacuate farther, no, kay ang Palacio complex medyo saklaw pa siya, sa sulod pa siya sa danger area, no, in terms of naanyay tidal wave. And then naapoy na report nga there are evacuees in the Barangay Hall of Santa Maria, so ongoing ang atong CSWD sa pag-verify dito sa Barangay Santa Maria. But so far, kaning mga natala karon nga na-recorded na to since 9 o'clock this morning, we have provided hot meals, waters, temporary shelters, and even immediate medical attentions kay naapoy mga uban nga naay mga with pre-existing conditions na disabilities na siyempre nakapadisplay sa ilahang existing na disability. So atong gihatagan og mga immediate nga primary attention. So far mao to ang atong update karon as of speaking, it's already 242, pero wala pa may pag-downgrade sa alert level ang ato ang VVOX. So we remain as is kung unsa ang ato ang present situation during this morning, and we continue to await other advisories and updates gikan sa Office of the Civil Defense and gikan sa ato ang VVOX, no? But so nakita po na to, mga ning transpire na karon sa social media na medyo grabe-grabe gud ang fatal gud ang damages dito sa General Santos City, no? So ang atong prayers and thoughts are together with the people of Sarangani, General Santos, na atupod silang ipag-ampo, no, sa ilang giagian karon. Dili man gud ikalimod nga marato lang atong mga katawhan, especially sa coastal barangay, kay ang atong syudad naka-experience na kita og tidal wave tsunami sometime in 1976, no? But that time it was the Cotabato Trench ang ato ang naka-experience of earthquake. And this time ang Sarangani Trench ang moay na ay earthquake, na ay movement, pero still ramdam niya pon diri sa tuwa ang kaning epekto kay kaganinang buntag. Natala man nganing nagkaroon og kaning paghunas bitaw. Paghunas sa tubig unya ning balik pud siya, naay na record nga subit term to. Pag-receive and then pagbalik nga ning na siya, na, there was an abnormal abnormal lang yung pagbalik at increase of 80 centimeters. So makayunta nga murag ning nagi tidal wave na itabo, pero sa dili kina nakataas ba. So salamatan kay punta sa protection gihatag sa tuas tulubaw makagahom, and we continue to pray. Rest assured, tanang mga assets are already pre-positioned, ang atong mga equipment pre-positioned na tanan, naka-prepared na for unsapay mga further escalation. Buyang simba ko palayo mahitabo aning kanina incident, but still our biggest asset is our prayers. Urge everyone to join in that prayer. We will be protected and we will be given the guidance from above.
1: Kasi natulakita ganila nung ang mga PNP personnel dili pasugdan nito pabulong dito sa coastal barangays.
0: Yes, ning hatag taog order sa atuang City PNP through the City Disaster Council kanina na i-prohibit ang pag i-prohibit or i-minimize ang pagsulod below Rizal Avenue, because we have identified Rizal Avenue pataas as the safe zone, di ba? So anything below Rizal Avenue medyo ato siyang caution, no? But still dito put ko ganina sa ato ang boulevard area, because I just wanna see for myself, no, kung unsay behavior sa kadagatan, because hilig mabutag mga maritime activities ba. So not dire mo god sa dire sa among pag mga among activities sa una, nami application ang ginagamit nga to check unsa ang tide ba sa every day maglahi-lahi magina ang oras sa low tide and high tide. So atong time ako gitan-aw kay kung unsa ang namo kun sa highest peak sa tide. So gitan-aw na ko if ang base sa up na tide and ang sa actual dito sa katuwa mong sukdanan dito sa boulevard, coincide ba siya? So far, medyo katong oras sa around what time to Sir Leo? Mga before 12, no? Mga 11. If there was

0: ang naka-record niya is nata at 1.6 meters above ground, more or less. Tugma-tugma man siya dito sa among sukdanan, sa Boulevard. And mo to, nga gitanaw na ko, kay because I was kinda worried, kay na-hit naman ko na to ang high, at that time sa 11, na-hit na to ang highest peak sa high tide, and then pag ma-hit naman ang highest tide, Lord, highest tide na oras, what's next, ana, is muhinahinay naman din na siya, kunas na po. Mamala siya cycle sa dagat. Once ma-hit ang highest tide, muhinahinay na po siya low tide. Tapos once ma-hit na po ng lowest tide, muhinahinay na po siya saka. Ano ba, hunas o taob. Ano ba, sabili saya pa. Taob na, muhunas naman po din na after. That's the normal behavior. So, ito check na po because I was worried nga, pag-check na ko sa app nga, ang next magod is muhunas. So, worried ko ba nga, basi niya, mo, na-ay disinformation nga ma-circulate. Hala, ning hunas, ning ubos ang tubig. So, it's a normal phenomenon na after high tide, low tide mag siya. So, as what we are experiencing karon, naginahinay siya kunas. So, expected, musaka na po ginahinay ang tubig at 6 o'clock, 6 to 7. So, hopefully, normal rang mga movement sa nature, pero nga adlaw after atong kaganina. So, yes, any more questions? So, as of speaking, may natala na damages sa ilang residents sa Barangay Bomba. It was due to the katabi tong pag-recede sa water magod, pag kusog kaayo, normal na siya, hangin, tubig, and they would create suction. So, physics ba? So, naay mga light structures nga residences nga na naapektuhan. Siguro, akong based among pag-istorya kanina sa Bureau of Fire, amo lang kaning theory. Dili to sa tungod sa tubig nga na wash out, but it might be nga naay mga sakayan dito sa duol ba? Na pagsulog, na dala, ang sakayan mo'y nakaigo sa mga poste nila ba? So, it might be a probability, guys, because murang impossible man kayo nga naka-poste ba na ilang mga balay nga. Siguro, huwag mukalit ang hula sa tubig. Dili man mabira sa tubig ang poste, no? It might be there were structures or mga debris nga naapil sa sulog nga mo'y naka-damage sa ilahang mga poste nga resulting to damage of ilang six houses, but despite that, makita po, it's good to note that there were zero injuries and zero casualties.
1: Hanggang kailan mag-stay yung mga evacuees sa property?
0: As much as we wanted to send them home already, we still await for the advice ng OCD and FIBOX kung kailan na nila i-lift yung alert status. So, once ma-lift yung alert status or once ano yung bagong advisory nila, then we will act accordingly. If it's already deemed safe, then we will have the advices na pwede na sila umuwi. But as of the moment, we have asked the barangays, especially in this barangays nga that belong to the coastal area, to activate their barangay tanods. Kasi most of the houses are really left behind by the mga naiwanan ng mga may-ari ba. So to deter or to mitigate the possibilities of looting, no? Kay di talaga natin naiwasan, baka may mga mag-take advantage. But I'm really praying and hoping na yung may mga masamang intention, na I hope na matouch ng Panginoon yung conscience nila na huwag naman saan nilang gawin yung ganun. And yes, we're waiting for the advice ng higher authorities kung ano ba. And we will act accordingly next when there is a new advisory na.
2: Now, Coach, ano po natin siguro karoon? Tanang mag-post pag mga misinformation ba? Kung kakabot siya ito, mag-sunat ba nga? Ano na mag-post siya na
0: yes, siguro let's put it in the context na everyone wants to help lang naman din siguro, no? Everyone wants to be of help, everyone wants to contribute. But sometimes, di maguna ito ma-blame ang understanding sa uban. Unsa po yung appreciation niya siya nakita. If maubagin siya, indeed, is the reality, no? But siguro let's just put the concept of less talk, less mistake. No talk, no mistake. So, kung unsa itong makita, iwasan lang tanaw na ito, maka-share, maka-himo, maka-create of disinformation, misinformation, chaos. Siguro, ato na lang sa sigurong i-caution or ato na lang sa i-refrain na itong mga selves, no, from doing such. And sa mga katong mga ano, wait for advisories from our official Facebook pages for the official pronouncement, guidelines, and news and updates gikan sa atong local government.
1: For the record lang, Kunsyal, hila man yun yung mga barangay sa coastal area ang namakwit karon sa mga evacuation center na dito
0: lang. Actually, dili lang coastal barangays ang namakwit. As far as mga taga-barangay Balangasan, na yung namakwit sa Balangasan, na yung namakwit po sa lagi ito takot. Before I will give my closing statement, akong ibalik-balik ko na akong papasalamat sa in behalf of the city mayor, in behalf of Mayor Samico, I would like to thank the Armed Forces of the Philippines, ang atong 547 Engineering Battalion, atong 53rd Infantry Battalion, and daghan pa to ng mga units ang ning exert o ning deploy o assistance. Again, sa ngalan sa tuwang dakbay lokal na kamahanan, may udahang salamat sa atong Armed Forces of the Philippines, atong mga nagkalain-laing mga units, no, sa Philippine National Police, gikan sa City Police, gikan sa Maritime Police, gikan sa atong Mobile Force Company, gikan sa atong Police Provincial Office, even up to our Regional Mobile Force Battalion. Maraming salamat sa inyong immediate na pag-deploy o pag-assist sa atong lokal na kagamhanan. And of course, ato ang Philippine National Red Cross, atong mga barangay officials, especially katong sa atong mga coastal barangays, atong Bureau of Fire Protection, atong of course, atong City Health Office, atong City Disaster Risk Reduction Management Office, atong CSWDO, atong Emergency Operation Center, and atong DILG Pagadian. Again, maraming salamat sa inyo ang immediate nga pag immediate nga pag tambong sa maong panginahanglan nun sa mundak bayan. And of course, papasalamatan po ko sa ato ang mga kaubanan sa media. So again, akong pag-awag sa tanan nga let's remain calm. Let's remain steadfast and let's remain vigilant, no? And tug yung ikanunay dili kalimtan ang pag-ampo, because in times like this, natural yung manluluwas, may makaluwas sa tuwa. Di na to, dili na to i-take advantage ang panghitabo. Bagkos atong gamiton ang sitwasyon para kita mas magkahiusa, mas magtinabangay, mas ipakita na to na wala tayo dili kaya na pagsulay. And lastly, akong iawhag ang tanan nga karunayong ato yung ipatigbabaw ang atong kasing-kasing para sa pagtinabangay, pagsinabtanay. And siguro, di patakaingon nga safe na gyud ang sitwasyon. That's why I always reiterate that it's always safe to be safe than sorry, di ba? So kaning continue lang ta sa pagbantay. Rest assured nga ang inyong lokal na kagamhanan, ang inyong city government is always monitoring and always looking and always checking the situation na para ato yung mangandaman tanang unsa yung mga possible nga mahitabo.
3: So nabati na ito, no? Managsunod nga pagpasabot usab og tubag ni Konseyo Lansco, isip siya mo UIC City Mayor, sa mga pangutana sa media. Labi na nga, dili magod basta-basta kay kanilang daan, na-experience na ito kahapon, naa may pipila ka mga lugar nga di pasudlan sa kapulisan. So mo dito, nasa yung kamanduan, base po sa grupo sa City Disaster Risk Reduction Management Council.
4: So pipila ka minutos ay hanahuman ang interview mga higala ni Konsehal Lansco. Doon na gila yung ipagula po nga advisory ang Pebbles mga higala na gilift na nila ang kining tsunami advisory na pwede na makabalik mga higala diha mismo matagtag sa tagsa ka mga panimalay ang mga naas coastal nga mga lugar sa Tibuok, Mindanao. Itong ipagawas nila ng mga advisory, mga higala, kaning mga probinsya. Kanya, ipasabot po ni mga higala ni City Administrator as City CDRMO Officer, mga higala, Engineer Vince Kipot, kalang bigitan ining niya atong paminaon.
0: Right after our first second press briefing today, we have received the news from the DOST Fibox na as of 3:19 na-cancel na ang tsunami warning for the province of Zamboanga del Sur. So, explain ni Sir Vince unsay mga kaning precautions bahin aning na cancellation sa tsunami warning.
5: Okay, masenso ka po nun natong tanan. Ang basihan sa ato ang pag-evacuate ang kining itawag nilang tsunami information number 1. Mao ang basis karon sa tsunami information number 2 sa Department of Science and Technology sa PIBOX, sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, ni pagawas sila o cancellation of tsunami warning, buot ipasabot, ang possibility of having a tsunami based sa katong earthquake na nahitabo sa Sarangani kadid ng mga alas 7, dili na siya capable to generate tsunami. Again, base sa earthquake na nahitabo kaganinang buntag, kato siya nga sitwasyon, ilahan ang gikansilar ang tsunami warning. So, buot ipasabot, kung aduna na po'y kusog na linog, that would be another warning na ilahang ipagawas kung umabot. Sa pagkakaroon, base ni atong cancellation, ang ato ang mga kaigsuunan din sa dakbayan sa Pagadian, diha sa ato ang coastal area, safe na siya nga muuli dito sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kining panlantaw, base kini sa gipagawas sa DOST, PBOX karong hapuna nga nagsaad nga ang probinsya sa Zamboanga del Sur safe na wala nay tsunami warning. So mo ka na ang tuang i-emphasize karong hapuna.
0: Okay, so unsa may mga pahitabuan ni? So katong mga tanang nasa evacuation center, atong tusunan tuhutan nga pwede na sila mabalik sa ilang mga respectives nga mga panimalay. Kunya, mukonvene balik sa Disaster Risk Reduction Council, at least nga to inform na po ng kuha ng atong PNP na walaon na itong pag-prohibit sa mga pag-limit sa mga movement sa tao gikan sa Rizal Avenue paubos. No? And most likely, praying nga wala na mahitabo balik nga another earthquake. But as far as katong earthquake, ganinang morning is concerned, based sa gihatag na notice gikan sa DOST Fibox, dili na siya capable nga mo-create o isa ka tsunami ang katong earthquake kaganinang buntag sa Sarangani. So, for now, it's safe to say nga medyo mas safe na ang kahimtang na to karon. So, pwede na ta mo balik sa atong mga panimalay, even katong sa mga coastal barangays. And in connection, based on the existing na mga advisories and news bulletins as of this speaking, so there wouldn't be need for a issuance of a cancellation of classes for tomorrow. So far mo na siya ang atong latest na news bulletin as for today.
3: So nabati ko dato no pagpasabot ni Engineer Vince Kipot kasi siya may hippie karon sa city disaster kaning sa ang sa tawag ani
4: City Disaster Risk Reduction Management Office.
3: Reduction Management Office. Okay, naapoy nadawat sila nga gikan sa kining Office of Civil Defense pinagi sa PBOX nga cancel na.
4: So at least pasalamat ta mga higala nga wala rin kayo yung mga apektado diri